0: Lagelu 96.7 Oke Gajoki
1: Orike Olodumare Elanje Olodumare lo se koko bi gbogbo aye ba ranti Oluwa ko ni buru faye ohun to mule aye dagun lasan ko oni bo ti deni bibi airanti Olodumare ma gbogbo aye lo ti rabi ogede baye ba ranti Olorun ni iwe ni gbogbo aburu to kunle aye le ma ikiti mo ti ki oba mi Olodumare saraye leti oto ko le mula kai edaji pepe saka lo daju alaigboran lo ma dari hun bo ba se popolo won o ti gba bode ba ba si daruko ba fa se soro o da keru o ba yan bo ba je pe tolorun oba la nse ni idera oba mi ma nbe bi omi isoro ati damu to kunu aye ibapora baraye ba roju ba ba jo ko tesu sile enu kaye o da de ni bo ba se pa jo gbimapo ba ba nfofin oba Olodumare se dajo bomode ba royin ibasakaranu gbogbo ibi ti mo kuku ti ki oba mi Olodumare lori ifaran lori awo leke ki se paraye o ti gbo seti won tun fe ma gbo ni tosan toru idi re ni to mu la re waju sakojo re ni sangiliti bo ba nbe lodidi ko lewo e ma gbo o akojo ori ki oba mi Olodumare ni won yi ki gbogbo eni ti ngbo tele tele o tun wa gbo eni to se wipe won o ti gbo ri ki ko wa ma gbo ni tuntun bo sori okun oro bo si je lori ilambebe beleje keti o ma gbo ko sokan le ma ibi ti mo ti sawon jo ninu awewe ateyin wa eni ti ngbo tele lo le yeyeke mo fe ma mu won sagbe ka ara won gbogbo ewi pataki pataki ti mo ki Olodumare si ninu bi mo ba ni ki
2: akule onile
1: gba mi lasiko idi tun ni pe koriki oba Olodumare o jaga
2: mu mo pe daada ni mo ba yin bi emi na se wa loni
1: ni fe ran ategun si je ko ni bo ba nko si mi lenu e ma gboriki oba Olodumare to
2: mo kin teso teso
1: oladun to pataki oluwa mi ka biesi
2: mo tun kin tologun tologun
1: oba ta re ki mu oluwa ginse ku
2: mo kin ni gota wusi mo kin ni jota wuse
1: ki pa ti ki sai roju oba tagbara re ki deku
2: ki lo ko olohun oba
1: bi esi oba lagbara iwari
2: adani waye adani para sorun
1: oba tara ki
2: oba adani tan gbani gbani ti gbogbo aye nke pe ni jojumo
1: bi mo ba ranti olohun
2: eni a ke pe ni joro osun
1: e ti somo tuntun
2: olohun iwo nikan ni mo yin be ni iwo nikan ni mo gbega
1: sa
2: tori pe ko si eni to dabi re ni gbogbo orilede agba nla aye
1: to mo mi o to ni dalaya ni tojo
2: o ko re ni kan soso ni gbogbo aye npe
1: ti ki jeun oba ti gbogbo wa o le ri so
2: yo gbogbo oga
1: ekedere lo si hun o wa olowo
2: fun te se ninu rin ajo aye mi
1: joba to da wa lo e ti e gbagbe Olodumare
2: oba to da mi si oba ti ran mi lowo
1: ti je gbeju le e beru oba fa se soro ki
2: dani waye
1: oba dani kankan o to
2: gbija mo se ke wa komodanu
1: la papa oba olola
2: gbe oga mo yan ologo
1: luwa gangan oba ti pale
2: emi yo gbe oga olorun mi emi yo gbe oga olorun mi emi yo gbe oga olorun mi ju gbogbo orisa ti nbe laye
1: luwa iwariri ola mu mi oba oke te mu ni bente mi mo pe bente ko ni nla loba yarabi ni to
2: ayeraye mo gbe oga
1: ibi to la oluwa mi porode
2: takbir allahu akbar
1: oba to le wi pe ki odo gborile ede lo lodidi eyin adari
2: olohun mo yan
1: eyan ki le n foluwa mi pe
2: ayeraye mo yan ologun mo gbe oga
1: wade bi to Olodumare ko rara
2: oni ni ojo kokan la ni osu ti sele kejo tun lo wa ede were ba se ko we
1: moto ajuni lo lori alagbara konkon lo jigi agbalagba oba gegudeja
2: olohun o se o fun anu ati abo re
1: mari oba to dagbada
2: olohun o se fun iso re ati pamọ re
1: akorun okun o wa fola
2: ori o nipa ori ofe re awa nlo layo atun bo layo
1: ba fi kale se mo wa mo wa
2: oje nkan kan o se mi wa
1: ni tutu ta ki mi gbigbona oba ti je ko tutu
2: o fi anu o fi da wa si
1: ko lojo lile oba
2: oba ti npese ati je ati mo ni rorun
1: oba adaku pa ko fi kun
2: pese aso obore o tun pese ilegbe
1: ikan lu kan pa opa kan wo kan ye
2: ogoyo iyin yo olayo
1: oluwa mi ka
2: iba na la mo foni ju ba la mo fi gugu ojo ju tori pe wo nikan ni oba
1: yeni oba ti de gugu
2: iwo la lagbara iwo la tobi ju iwo la lagbara iwo la tobi ju ko ma sogun to le bori re o la lagbara
1: wa foju di obi ba ti badun niyan
2: mo kin ku lele kan si
1: ba mi le mu ti mu ni lai le ni kiri
2: tore nti o kini ku le onu padanu e kaabo
1: se oruko ba lagbara giga ni
2: olorun gbe oga
1: e lowo loluwa emi
2: bi oku ateni bi oku enikan ni wo fun ogu ati yin
1: oluwa mi o ti bere da rara
2: mo fiyin mo fugu fuko re olorun
1: darugo to mi da ologun rin do ejo ma yan je to
2: ki oni adebiyi loruko mi
1: je ko ninu re o sun logojo mo
2: gbogbo lupo ale ilu omo ale ijo alode tipo
1: oni salai kuku se bolori
2: fala joye manje mo sun elegberun aputi
1: na o si laye mo bojo ba fe o le yi pada
2: o tun de o loko olohun oba
1: agbe tefetefe oro to ba je toluwa o ni re danu
2: gbe yin te wa ni facebook mo kiyin
1: dara oni mimo to ka pa ohun gbogbo
2: alagba Lawrence Olukunmi Adeleke JP Mokin
1: lase idajo pipe ni
2: afa abanise mokin e seun
1: ojo gbogbo ti tobi lo
2: abanise lolohun
1: ta oba ti kuki kan dedere babalawo
2: lohun agbe oga
1: ba lohun la wi se
2: wo la wa o mo yin o
1: ko ti wi
2: wo la wa o si mo gbega
1: babalawo tin tara re lasan lasan ewo le wi to se
2: e kule Ben ba ni a pe bi sere wa bi sere nu. Ah, ben ba ni ka pe bi sere wa bi sere nu, Adebisi bi sere nu. Ma mu bi golin bi o wa. Olorun fi le re ma. Olorun o ja pa ilaya ta lafia. Wa gbongbo oro ndele daada. Mo mu lo mu o
3: ba o mesaya ba oju ba
2: Olorun si ba so ri logo lodo Olorun ba Ebe le omo ileke mo kin
3: o mesaya ba
2: omo won loke wa ba sale Magaji Ola Oluwa Owo Labi Ola Poleyin XAN mo kin yo ori tin o kanke logo Olorun e se yin oni kan le

Benga walai walo yeto. Mr. King, you are the Bimoki. Long a juba reo. Iba o mesaya oma. Bani bani njo gumba limani. Eni akepe ni joro son. Agbe nega oloye ale amoki. Lati oja banle bada. Moki logun logun moki logban logban. Baye se dalito awa fijo awa pa yo ko ri so balele aida oye ni yi mu kin e ka leun kojumo awa yo si na gogo na gogo e o na gogo en soro ti o lowo nu baba mi mu kin na gogo ayo ti a ba se ni lori apo na ta alagba assist Adewale Mayegun. Adego kari yo mokin. TKF shitu mokin. Adak mo be nye ba mi shia eto ida adan to li tolon. E like eke de commenti. Na o ne itan wo yin. Be nye ba ro bi ye yan se enri wo la data la se ko yi. Koda olu wa ri o ne ite shia kekan kosi ne ite like. Gbe wo ti fe te ni te fi ndarun moju lai ti pe mo fun yin ni kankan Olorun o si ba ni fe yin o ise nse ti na o ni dise Jesu Kristi Oba o tun gbe kan de loni o mo ma gba ni mi o gba Jesu Kristi afi gba ti mo foju ara mi ri nkan se ni ju won o gbo leti le o sare yi ti le mu mara ni Spider, na lowo button ni fun ti sa ta wa yi. Se ndi ju ni npa ni to nla pada. Se ni won ro lo to. Alagba Aderin to Munirudin Muki. Mi o se mo dupe o temi tope so re mi mo kiyin ni welcome sir mr olupo anti tope olubare estate mo kiyin alaji ambale aziz atugbende pe e lori ofe ati wa ni facebook to pe boya radio alemo ti ile fi n gbo mi mo kiyin o mo koyin ni mba da koyin mba kiyin o ati gbe nte pe mi o ti e focus si pe le mo gbo eto yi awon yo ke pe mi ni pe mr olupo mo gbo program yin aburo mi kan be ebi mi daada ni omo oni ni o baba wa oluba mi laye oni mo kiyin se o banki ya daada mr olupo mo gbo program yin mi kan lori ofe ati pe yin ni Turi po jaji. God bless you. Oluwa yo fi alaafia ta fi mo gbo eto yo fi tubo fun gbogbo wa. Ko easy lati daran moju emi gan mo. Gbon tori pe eni fe le se lage lu ede ni fe mi. Fe te ni sa meje yo Olorun ni je ko baje logun Olorun. Mi no de ni siwa wusu. Arakunrin yin so fun mi mo de wo pe this true but lera pada ri pe we nkan be o agutan ti o ma sonu o ni nkan be o ga mi kola de ala bi omo oba logbo lodo osogbo aya koko na ki ajimu taba ogun

ti fun egboju ku nbe eni e fun le lo fe egboju ku nbe eni e fun re se agolo meji meta merin manu mefa meje te lori mewa egboju e mokan ku nbe leyan atenumo olohun ofe olohun to fe yin na lori ofe atanfani eyin na ranu gba ni se ti mo raye mo ti sele kan ti se te pe ma je iru fun mi mo si ri odidi alaga ajoba abile to na tun lo re to gberan odun le enikan nile ibadan ni ti jeje o le nyo o eni ti se alaga ajoba abile fodidi odun meta o tun le pesepese osu gbongba mo gan na yi o na se tun lo to gberan le enikan gba le ya de mo tori e pe gbe alaga eyan lojo kun ti won wa n ba yin le won ni en ba fe gberan o to o na didi o to ko ti juba pele pele tu olohun la ni ntan kan o si o awon kan pe obi ni je ta mo si mo loni o an kan pe san ni lana o si mo o awon kan si nbe ti pa awon o ka ti pe mo o gbun to ba ni mo fi se yanran o gba pe olorun lo lo gbogbo anfani to ni lati buyan ni nkan buyan gbokan ku nbe gbe okan ku nbe iwo naa ti n sore fun kan fi bi solore eni o fi bi solore igunle bi o da beni kan ba n se olore je won mo pe ise olore awon eda kan buru nu aye to je pe beyan ti beyan ba won ebi won kan se da si won to e ni gbodundun lenu won je won o ri opo yen to se olore ni to se oba so fun o to ba so fun pe mo so fe ni kankan iwo wa yan ko so fun ko dupe lowo n pe ba n dupe aba alagbaja n tin se fun mi re o si n tin se fe lo mi la ya ni kia ni bọlọrun ba le won ye le lo mi o re we te lo mi ti o lo lo mama mi le gbugbu eyin te n se mi lo re te ye ki se o su mi aye yin o ni su yin mo dupe lowo yin mo dupe pe okun owo mi ki ma akowo awon kan ki ma da ko won ni ba ma da an kan je to ni ma da ko awon mo mi so lupo keep short bo se da ko wa ngan ni ala na o ni tan wo yin awon kan lo se ba se lo le njejo gbe re pa a de mi si ka po wa mi lale ah ogori ko lawo mo re bi mo ni obi to je o tun ko baby ti po abi bo wa wa ni to si ku lo baby re ni kan lo gbe ba se lo o tun gbe lagbe se ku thanks so much I'm so grateful amo lo re sa ogun ni wa ogun leyin mo ma yesu mo tele o pelu n to ti gbohun o pasamo fun oni so fowo sibi towo gbe Olubad of Texas Moki Pastor Doctor Olufemi Olayiwola omo won ile oloso si loke labonle Ibadan I'm proud of you sir

0: are le so omo luabi le so eyan boni se ri ola le mo ri be o lani ntan kan ki ni wesin o
1: ori mama
0: mo tori epo ko le oko re nbo gbe lo ba soko de ni iya ki se ni iya olomu be wa ni o ojo kokan la lo ninu osu kejo 11th day of August 2026 where are they where lo nanu wa la mo ko ko happy Christmas ah mo ra sise ore mi se la video ni giga yo ba erin feyinti yo le la ri ba erin gbekele atera mo se ni apara re ogun pa ni ekan aye ba nfi oloni aka yoku si waju to arakunrin se ku onu lere kini arakunrin ku onu lesi ibi toro ti mo wa gbe wa gan ti wa bere re baba nlo yara nlo sa lo wa di awon oro apa ko ba kun gbe ji kadun ni melo ntejo odun se ni wo na o se eh ise ah abalagbaya se le o ti mo ni akoda kokun oji ko mo gba bi ise lo ni fe ke wa dun waju ta ke mo ru to weru e wu ko ko temi lorun ba ko te lorun ha bi aya ise fi ogun mu baba ire bi baba e fi wa ri pe ah koro aye ngba mi run a mo soju koro aye lo ipo te wa laye te mo ran ti pe abi ke ku ni olohun ni je depo na temi na olohun nigba mi eyan mo so pe iku o ya ju esin e ni sesin o esin la mo se aye kan ta wa iku si ni ni ala bo se di pe baba iwa ro re okan pe ah
1: ori mama mi ye
0: ba won gbe gba awon oni mo gbe wa o pe won wa pe won na wa pe yawo won baba iwa pe yawo gun le jo pe ira boya mi ma se tolorun ni o a se ti o si si fere dun mo re o mo pe bo se fi awon laaro ojo ko la won se wa yi o de ko ri ta kan la n da bayi ni mi ase keke kan to se awon bayi se se wa san to na awon jade awon wole jije mimu olohun si n pese re ayo pe ko yowo le be ni o yowo le nikan ni ijo la wa de igba wiwo re se mo ni e mo sun ni se mo ni e mo pa mi o e mo ni nla o e mo yora yin le mi e je nji se mi o bi ya ise bere re ti baba e fi ru pe pari isu ti an fi han mu yi ile nto lo mo gaji ile afonka mu kin oloye said akitunde awon ni an le oku se de atolu ana owo tun barrister sarafadin abiodun ali

awon ku onu leyin awon to ku ja awon so fun ma awon kere kere won ku abayi ku onu so fun ma re dari mi e ku bapa o ba ti se san amo kaleri bi o ba tun gba keyan kaleri amo kibapo owo ti o sun ni gba bi agbada ibonu ti o si sun abi yala so si e ku nbe jemba yin wale yara jemba yin wo yara kan abe pada agbo le ti en wi ni abani ah koni da kin pada agbo le ko wu mi Kugumi, oda. Akunrin ni ba won se wa wa ile. Fun baba won re, an gbe yara kan fun baba won. Awon so baba an pe baba, yara mo gba fun yin o. Mattress re. Gas re. E awon nkan lo nu le gbogbo, ire. To ba wa wu yin o. Tori pokun eniyan opin le mi na ni won ba la kai ti mo ni be ba ro bi nkan to ku eku te le mo wa sun ti yin bismillah

ma lo daula gbisa tonton mi e ma lo lo e wo bi mi ke fe won to lo ko bo tin ba ni ma fi ran yin lo yin na ba si ri bi se yin e ma lo re dawo yin na sin to buru nbe baba ise ku onu le fun yawo re re ku onu le fun yawo re tan e wa re wo pe wa tomo re lo pe lagbaja baba re wa sunle lati bi jeri ijarun musi mo pe mimo si re ni se bo si e ko senu ai mo mi e ri so mo ti pe yin mo pe aba npe ki lese ti se won lawon ose yin reye kankan sugbon te n foju won ri o te lorun o te mi lorun o te mi lorun o te lorun ki lati wa saye si olorun o ti olorun mo n ko gibo ni abi mfalewu ya ile ko gibo won in si le fa won lewu ya sugbon be se se won gba temi gan gbele pelu yin baba mi o si ma sun palo ko ye ko ri be ko ye ko ri be e wo fi won le won tin dagbe fi won le ina e fo mu le yin arakunrin se be o niyawo lodo aburo e meji na tun pada lo ile oko e ma fe e ma eje ma titi se yoku kankan kan tori pojo tin lo

0: Ọlọ́run ló wa sọ fun pé mama yin ko won wa
1: ila ti ma sale isi o ko ye mi aye toto
0: ah nta ri baba ri won ani o den o o den Ejosa, kini won fe wa se? Mo emi o le wa bi. Oda. Kide so fun. Arakunrin lawon to mama awon lo, e mo gbo o. Mo to mama awon lo.
1: Inu balaja.
0: Ti mama won tun ni, ah, mo wa ni, mo mo fe ri en foro kan.
1: Ila ti ma sare.
0: Si o si, ah, mo mi ko si. Mo ra ja gba won ore yan yo wo mi. Bi se ti se le bayi ni se ni bayi mu je yin bayi ni orile de yin ni soja mami ore mi kan mu jade
1: aye toto aye toto
0: ki won wa wi won ni ya mi nko ke tele wa won ni ko si oro buruku ti mama mu so sa won tan
1: mi o ba so ri eni Eni yo pani foro
0: Oni ko si oro kan ah pe ko ba kun gbe Awa ni so fi sowo ni Iwo mo to se kini kan wo mo ti o se kini kan wo ah Ona be kun ko ni waju ya won ni
1: Oko ye mi o aye toto
0: ba pada so do afai afai wa so fun pe ah ba won se wa o bi ya o ba wa o awon o le se nkan kan an ba ku nbe awon dele asiko ta won wa dele si ni baba awon pe awon pe ko agent le mi mo wa pe ba dan mo fi fe wa ri yin Eku o kebi eku lodo temi na ye o kebi eye o Baba won wa mo lo bi kan Mo ba te yan je ri laye Aye o si ni ba temi na je Ah e ti a ri iwo to tun lo fe sanu mi Iwo to lo tun fe lo fun mi Ah won to alade na mo wo na a iro Bi ti won wa lo
1: Ila ti ma sa
0: Ibi ń pọ̀ wà náà ni ń gbọ̀ wà

0: ṣe.
1: Afaluwa sọ fun pe.
0: Aye gba je.
1: O bo o.
0: Ese pele lo ye ka.
1: Sugbon to ba ti le bo. Baba ile yin lo bi emi ah. Akori ola mi na nu. Si sanu mi. Baba iya to mo yi nje. Aswa e na ni fi nje. Se ki si yawo re ko o. Sugbe ni to e tori ti yin lo mo fi nji ya bayi o. Ah. Tori mi bo. Afa tori yin ni. Sugbe mo yin o bo. Ah. Baba. E wa. Yawo yin. Inu lo suola o mai ro. Ha ha. Ah, afa. Do mo si mo yin esun ti o dari. Iye. Inu suola re ro. Aye oni suola yin ro.
2: Ila ti ma saye isi o.
1: Won pe kini kan ni idaduro aye oni da yin duro won ni da.

mo si wa ninu ti oluwa ran mi ninu ire ajo ori oke yi ogo ni mo so nipa re inu we mark ori kokanla ese kejila egbon to so o ni ojo keji nigbati won ti betani jade ibi npa o si ri igi opo tokan ni okere ti o ni ewe o wo boya ohun le ri ohun kan lori re nigbati o si wa si idi re ko ri ohun kan bi ko se ewe nitori akoko isu opoto ko ti to jesu dawn o wi fun pe ki enikeni ma si jesu lori re mo titi lai gbogbo eniyan laaro yi oluwa lo ni ohun to ba lu fun awon eniyan leleyi eje n koko gbadua ifun yin na tori wi pe ninu iwe isaiah ni mo ti ri pe dide te mole nitori pe ogo re o ti de e sami gbogbo eniyan loruko jesu aye re yo tana ogo aye re yo tana ogo aye re yo tana ogo aye re yo tana ogo aye re yo tana ogo aye re yo tana ogo jesu lo jerusalem ebi si npa ibeli wa so wipe o ri igi opoto lokan to re mo pe ogo nbe lori igi esa mo lo bi kan laaro yi ko dede lo be lati jeun be to re mo pe ogo ta fun igi opoto ni ko so eso fun eniyan lati je eje n koko bere bayi tin ba tenu mo ogo ogo ogo to ba mo idi e inti ani ko wa je laye ni won pe ni ogo esa ki se owo ki se ile ki se moto awon eleyi le je eroja ninu e bo on to won ni ko wa je laye to fi mu aye do fun awon eniyan ti awon eniyan koja lara re ti won fi ogo fun olohun oni won pe ni ogo bo mo se mo pe igi opoto ni ogo abi bo mo se mo pe ogo igi opoto oni pe ko je a ko fun awon eniyan ni onje ma ka ese bibeli e ma ka meji fun yin so e mo nti mo so kin to lobe e ke si na mo fe kokon ni

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo kokanla osu elekejo odun 2026 gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide e ma bo ni bi pepe ile ton ti mo Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun ma bo ni bi pepe e ma bo e ja wa ki baba mi e ja ki baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase be ba gbagbe a si tun wa ni osu onje iranlowo kan be ti mo gbe onje sori tabili so mama so lori iranlowo ti mo fo onje sori tabili help that can bring food on your table iwo te tabili onje sile ni waju mi loju awon ota mi eyin ayan fe iranlowo kan be to le gbe onje sori table re mo nbo emi olorun lo ran olowo oja mami eyin wo le fe ko ran yin lowo ko to dale o fe iranlowo olorun gbogbo n ta ba le se o ni ka fi toro fun iranlowo ohun elemi leleyi o ohun elemi ni o nibo lo wa to ba se ku nilo iranlowo ti de nibi to ba wa mo bo ni bi pepe enikan ni mi o ni pepe mu bi kan nu yara re mo ti ojo ri bed elomi o ni mo ti dide mo joko se ti bed ko wole eyin wo le fe iranlowo lo se yi eyin wo le fe iranlowo ko to dale oni lojo aje o gbagbo pe o le change protocol dide mo bo ni bi pepe enikan ni ta ni information soro bayi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun ba se ora mu boy be la se ora mo se lokan ojo kan eyin te ba fe iranlowo ni bikibi te ba wa mo bo mu bi kan nu yara re wa do bale sibe e ja jo ki ka jo ge ka jo dupe lowo e pe baba mi iwo nikan lo ran ni lowo oluwa lo ran lowo loni e ki gbe baba mo dupe po ran mi lowo ki n to bo sori Facebook ki n to bo sori YouTube e wa do bale ni waju baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase baba mi kiki mole kiki ogo ajiru bi okin oba ti mama so pe won sanu wa gbogbo le engineer e je ko rin yo ma lo loni welemu ki gbogbo awon ti an fe iranlowo do bale ki gbogbo awon to fe iranlowo kunle ni waju baba mi baba re ah nkan da lo se

ni ipade soldier of Christ ni ori oke no more war ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfara ninu ipade yen gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no more war ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no more war ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo ago mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa Matthew ai ma ye nkan ti won ti na omo si omo bere kan o gba oyun lakoko ti oto omo bere yen ma lu ma selese ma to fi biledi ma fi ya loju ara wi pe iru oyun buruku wo ni Matthew o bi omo yen o leyin ogun odun ti oko o ti gba omo ojo in church wa Matthew ija wa sele won li omo yen jade mo wa so pe mama e ma lo omo jade mama re wa so pe mi ri baba e ri mi mo bi baba e wa ojo ti mo loyun re o ko letter fun mi ija wa mu letter yen o mu le lowo ah mo ni oruko yi e ja lo wa lori Facebook Olorun ba se Matthew aseni to loyun fun aseyan ti di olowo o ti di billionaire mo ba ri oruko lori Facebook mo ba te mo ba pe lo ba di ma yen looto ngo di ma yen lo ba Twitter niyan mo le mi ni baba AK47 wa pade mi ni abule igba bus stop Matthew nigba to de mo ni arakunrin ikaniyan o daju emi ni o ni kini mo se fun yin to ba ri awon ti an tele wa oko yi po mo ni ikaniyan iwo bi mo saye omo re njiya o wa nu paju o lo mo bi mo won ni wo aworan yi ta leleyi wo letter yi ta lo ko letter yi wo aso yi ta lo la so yi are bale o lo nfun ya re lowo lodun yen lohun pe ko lo se oyun yen o ni se ko se ni mo ni baba ko se oyun yen Matthew aso na ti nwa omokunrin kaakiri ko bi omokunrin obirin ne kan lo bi o wa nfi gbogbo agbara re o nwa okunrin aso ti bi okunrin lai mo ye odun tori ngba ta ma ri baba Matthew baba nkalolo omo na nkalolo ti baba ba soro anini

0: Dominic ega ejo kini ana o wa di ogo Matthew a bu oni be ti ya oma ti ngba owo owo yebiye o kan je pe mo ranti mi dada mo mo gbadura loruko Jesu asise ti o so e di ologo ologo agbaye o ya lo se bayi Matthew oh Sammy asise ti o so ologo ologo agbaye o ya lo se bayi Matthew se wo mo Daniel chapter 3 asise ni awon eberu meta ni waju oba oba ni eteriba even bible so pe eteriba fun awon alase ah sugba awon eberu meta won ni awon ogba o ah eteriba for anybody asise ni o sugba lojo na asise ojo na egadogo ta lo sami lo se yi asise ti o dogo mo lowo loruko Jesu o ya lo se bayi lenu business oja to ma ra ta mo eyan bu o ipo sigara ti o wa di owo ni la mo lowo o ya lo ra bayi igbese to ma gbe ta mo eyan pe gan ti won bu o ti eyin re ti o wa da loruko Jesu o ya lo gbe igbese Matthew asise ni Mordecai Esquisa o jebi Esther chapter 3 ma gbo n to ko lati verse 2 to 7 Mordecai o jebi Amani asise ni Mordecai se lati ma teriba fun Amani yaka gbogbo awon iranse oba ta wa lenu ona oba mo kunle mo si wole fun Amani tori oba ti pase nitori re sugba Mordecai ko kunle mo kudire ko kunle
1: be di ko si fori bale
0: fun ko fori bale fun
1: ni awon iranse oba
0: awon iranse oba ta wa lenu ona oba
1: mo
0: wi fun pe
1: ese wa fi re ofin oba koja
0: ori ofin koja
1: o se nipa ti won wi fun lojojumo
0: Matthew ki sojo kan ki sojo meji ki sose ni an tin so fun Mordecai Mordecai on sasise o fin oba iwo gateman o nda ofin koja iwo gateman o nda ofin oni ko se nti osele no tell ba beni keni mo se se wa lo report fun Amani Amani ga o mo beni kan be ti o teri ba fohun ka si waju o se lojojumo
1: ti ko si gba ti won
0: mo so fun Amani mo se lo se kini o Amani na se wa pay attention we ko se ni kan be ni lui ti o teri ba fun mi won o mo poko parun o ni Amani nlo eni kan sha mi asise ti o gbe ogo re jade laaro yi o ma se
1: amen
0: lodo yi o ma se
1: amen
0: igbese ti o so do lokiki o lokiki agbaye loruko Jesu emi mo ma faye ga be lo ma ri o ri ran lowo
1: amen
0: o ri ran lowo
1: amen
0: o roju re o se yo da fun yi o si ma da fun yi e roju re be lo ma ri o se be lagbara olohun mo lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu to dale oluwa ni dale yin lori ekeji ta ba ti jade ina ojo dane oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma gbe ogun oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadura lo dara fun o je kan obi ri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se oloriri o ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send message emi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o ri ran lowo o ore re o se be Jesu oluwa wa phone number elo phone number 08 16 48 14 55 08 06 48 14 55 gbogbo anything jagun o tun jagun mo gbogbo anything jagun o tun jagun mo enikan sha mi iranlowo oluwa o dide fun aye re gboro oluwa lato ni lo awon to feran re lo ma pade mo o sami o ma pade won a ta feran re o ma pade won a ta gba ti e o ma pade won to ba sami o ma riran lowo mama o ma riran lowo omo re ma riran lowo e te owo otun yin mo ba owo otun re soro go oni ni owo otun re oni e megigun wa owo osi re oro ati ola bi ekun pe dayo kan ayo n bo lowo owo otun re o ya lo gba ire mo fun o ni emi gigun o ya gba emi gigun mo fun o ni ire o ya gba ire ni oruko oluwa bo ba je pe looto eso wo owo otun re eso si wo owo osi re mo so tele ire jade si o owo yi wa fi gbare be lo ma ri o se be eyin oluran lowo agbaye omo re na ma ri na lowo gba aye re na ma ri na lowo gba be lo ma ri o ri ti ese oro e dayo jesu oluwa wa bi awon eyan ba leri ni aye te owo re mi geji o ma leri o ma leri ojo ayo re wole mo gbadua iranlowo yo dide fun won na o roju re o be lo ma ri.

kaabo pada latoju oja ikani ti lagelo re lagelo 96.7 FM oke gajo kele vala velele ni le bada oya je ke mo le toroyin re idaraya ele to dun ti gbagban kese baba igba yin se da po mo wa elewo wa 1100 ni bigi bi kaakiri agbalaye lo kan ni bani dore facebook ti gani lagelo 96.7 FM lori je ke mo fan family wa nbe lori tiktok at top striker 100 egbe like ko lo fa si o rawo yin nbe awa de fi nte like yin akanu ni mu o eni fowo o gbo mo sin e fi gba eto yin e fi gba owo gba ola o se ma je niyan oro ti jade asegun o ya papapa lati be yin asidego awon egbe ballu to se da po mo iko ti Real Madrid Ibrahim Konate Ibrahima Konate jersey number 16 ni omo wo Marco Cucurella jersey number 17 SP Carlos jersey number 19 Bernardo Silva jersey number 20 ni owo Denzel Dumfries jersey number 24 Yando Made jersey number 25 ni o Seri Din Uzin ti won jersey number 25 tele o ti change si number 4 bayi nigbati Hendrick won ti pada de lati loan jersey number 9 ni o ni owo tori pe o se mori oni kolobi keke mo o wulo ni sa ta wa yi jersey number 9 ni omo wo Raul Asensio to won wo jersey number 17 tele o ti change si jersey number 2 bayi to lori ara Damade ta ni be ba le ri ayala tori pe leta momo ri pe o na gbowo eyin o na gbo o na na tin 7 club loke okun bayi ni eyin oda eyin agba tin sasi eyin agba so pe gbo seto ye ko ma wa sodo to ayala ni won gbe fun rai pe won la gba ngara bi nkan won ye sa tin ri ayala bayi o sa ti di iṣu atayanyan laarin ayala ati agba oda geta mo ngbo ti en lawon pade lori ta meta onara mo ti fe re se nbe boya bi igba ti lalude ati abija ba fe jade end gbogbo baba sa tun se je a ma fun yin gbo ijo ti oba bo si lori oro yando made oro to jade ni yi pe abi kawon lolufe ko made di o ko fadua o tori bo ti wa lowo waju

0: ìjọ́hún wo wá ni wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ látorí usman dembele bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé 148 million euro ńlọ parí ìdí rẹ̀ láti ní ikọ̀ ti lyon wá sí inú ikọ̀ ti barcelona ńgbà náà lọ́hùn látòlédè france wá sí ikọ̀ barcelona nígbà náà lọ́hùn wọ́n ní tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ pẹ̀lú 148 million euro rẹ̀ tó parí rẹ̀ yẹn o ikọ̀ barça padà jèrè rẹ̀ o kò ní kú fọ̀lànde náà lọ padà bá kú padà sínú ikọ̀ paris saint germain wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì philippe coutinho tí ẹ gbé yípe tọ̀ ó ń ṣe dáadáa nù kọ liverpool dídé tí ó padà dé báyìí dembele láti dortmund jàre borussia dortmund ló léde germany jàre dídé tí ó padà dé báyìí ìyẹn philippe coutinho láti liverpool tí ó wọlé sínú ikọ̀ barça 135 million euro ńlọ́ba wọlé wíwọlé tí ó wọlé lọ́ba dẹran mọ́ jògì lọ́ba dikọ́ mọ́ gbá back pass ó fèsì póòlù báyìí kó tún ṣe back pass yẹn ni a èdìmọ̀rí ẹ mọ́ wò ràn kó ju gbogbo ẹ lọ ikọ̀ barça ò gbadà jèrè rẹ o ìyẹn tún lọ bẹ́ẹ̀ joao felix ó wọlé sínú ikọ̀ atletico madrid 127.2 million euro ńlọ́ba wọlé wọ́n ní dídé tó dé báyìí ìjà lòun àti diego simo ìjà wọn fi gbogbo àsìkò tó fi wà ńbẹ ìjà wọn ìjà yẹn ni a joao felix bọ́ọ̀lù la ní ọwọ́ gbà ìjà ló ń bá olùkọ́ ní ìjà wọn ló lóun ò ní gbọ́ òun ò ní gbà olùkọ́ ní kọyán òun kéré wọn lólùkọ́ ní náà ni ta ló mẹ́gùn wá ju gbogbo ẹ lọ gbogbo àkókò tó lò nù atletico madrid wọn ò jèrè rẹ o ẹnì kẹrin eden hazard wọn ní bí ṣe ń pa kúkúrú ní pa gúgùn nù kọ chelsea ó fojú àwọn agbábọ́ọ̀lù nínú ìdíje epl ó fojú wọn rí màbo ní madrid bá kó ajélé 120.8 million euro ò ní ẹ kó lè pé ní ronaldo dé ó kubi tẹ́ gbégbà ńlá liga eden hazard ọmọ oromi ọyá wá ṣe kinní yẹn fún wọn wọn ní eden hazard náà dé ariwo ta àwọn èèyàn pariwo tìlù tìfọ́ wọn èrè pàdé rẹ̀ ń bùbá o ní pápákọ̀ òfurufú wọn náà kan kó bàtà lọ́hàn kan mú agogo agogo pẹ̀lú ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ẹ mọ̀ pé ìlú ogun ni wọn ní ní ẹlù kogo kogo agogo ń dún kogo kogo wọn ní ní eden hazard náà ń jó bàtà àṣẹ ìgbádùn tí wọn gbádùn rẹ náà ni bàtà tó jó fún wọn ní airport yẹn ó dẹnu kọ madrid báyìí wọn ní gbàtà eré bí ọ̀sẹ̀ bíi mẹ́ta ní tí ẹ kọ́ ṣàkíyèsí ni pé ọ ń sanra sí i ẹni à ẹyin ìyẹn mọ̀ gbà wá agbábọ́ọ̀lù wà mọ̀ ń tóbi sí wọn ni à ọkàn rẹ̀ lọ balẹ̀ ẹ̀bẹ́ yẹn bá ti dẹnu ọkọ̀ tó lágbára tó jẹ́ ikọ̀ àgbà tó jẹ́ àgbà ọ̀jẹ́ ikọ̀ ọkàn èèyàn balẹ̀ ìbalẹ̀ ọkàn ni ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ó nílò wẹ́ẹ̀tì náà tí ẹ máa kọlu wọn dìfẹ́ndà wọn ni ẹ sá ń wò ó bọ̀ nígbà ọyá lọ̀rọ̀ ọ̀hún ọ̀wọ̀ mọ́ ni a ará bí mà ń tóbi sí ọmọ ti di sàká ọ̀rọ̀ bọ wọn ni ẹbí ìmẹ̀yẹ bọ̀ lápò ni wọn ní gbọ́ ọyá ló di pé ọmọ gé ègé padà ẹ̀yìn ó di àwà ẹ̀yìn tirẹ̀ wọn ni ó dóore ọ̀gbàgbé orísun ni gbọ́ ọyá yẹn bá ní wọn mẹ́jọ rẹ̀ ló léde belgium pé ẹ dákun ṣe eden hazard yín yẹn gangan sóhun rè àbí ẹ pààrọ̀ ọmọ fún wa wọn ní ẹ sọ fún ẹ pé òun náà ni wọn ní gbọ́ ọyá lódì í pé kọ́mọ gé àwọn agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ gangan àwọn agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ gangan wọn ní gbọ́ ọyá lódì pé kọ́mọ gé wọn fúnra rẹ̀ yẹn ni à eden hazard ẹ̀yìn opponent la ní oge teammate rẹ̀ ló ń gé wọn ní ó ní ìgbà yìí làárọ̀ yín ẹ ti mọ̀ pé léègé lòun kẹ́ ẹ tó ra lédè kúkúrú ikọ̀ madrid ọ̀padà jèrè rẹ o tó fi di pé eden hazard náà ṣàtún lọ tó anthony griezmann náà dé sínú ikọ̀ barcelona yẹn náà ní wọn rè é pàdé tiẹ̀ náà làgẹ̀rẹ́ sọ làwọn oníbàtà yẹn lù rẹ sọ oníbàtà yìí ó káre o anthony griezmann náà dé tùlù tìfọ wọn ní gbòó náà dé báyìí sínú ikọ̀ barça wọn ní yes ẹni awire ẹni tí ó ṣe ju àwọn tó kù lọ rèé 120 million euro kò ní ẹni barça kò lè wọn níbi ó ti kọ́ fura ni wípé bíi kí wọ́n máa wà kí ń tírénì kún ni a ẹ dákun griezmann dà wọn ní wọn máa ṣẹ̀ṣẹ̀ rán yàn rèé jínlé ní ojú àsùndágo mẹ́sàn-án àárọ̀ ni ẹgbẹ́ rẹ̀ ó ti wà ń tírénì láago méje wọn níbi ara ti kọ́ fu barça nu pé ẹ dákun kí ló pẹran tí mo ń sùn yìí ná eta eta lara ni abi eyan won ni a e bi eleda yin lere wahala bu won ni ngbo ya lo di pe ko won mo gba ballu mo rin ti e won ba face goalkeeper ba irin ni ogba mo won ni lawon ololufe ni a tun ti ge eran ma wole le keta ma se nkan bayi o gbo mi dada omo mi alalubarika gbogbo ilu oyo king raymond ni e o agbara sport gbogbo ilu oyo mo ri awon lo mi hattrick bigagbaga to waye ni arin eyin ati ile ise radio kan omi hattrick so mo ballu gba ni agbara sport da o ma laro pin o wahala fu bebe kukuru won ni yando made na tun ti ade bayi o 140 million euro lo pari re egbo se ko ni dabi awon ara siwaju ibi niyan ti e fi ni ololufe madrid e ma sun o bi oro de duonu o iko basa won tin wo julian alvarez pe okay bi oro nlo yi tori pe lana Julian Alvarez bi wakati meta lo fi se pade po pelu awon to je representative ti e gegegege ni o bi pe egbe igbese abi ki la gba yin e sa n gba salary e si se yin bi se mo fe lo ko Barcelona awon ara bi won dile pa yi ni ogbon atinuda kekete le lo ni won na to je representative e won ni ko si wahala atun mo press up na a mo gbianju a mo press house mo press on na ni a mo press on na ni a mo gbianju na ni o sugbe bi nkan se ri eyin o wa dice chance re lati da po mo iko basa o slim gan won lo slim gan to oro ti a ri beyen iko basa na won ni ti nwo gbe boya lawon oni re gbe lotaro martinez o ni kan ko awon lo minu ni gbe lotaro martinez ti pe omo odun mokede logbo 29 years of age odun melo ni o wa ku ti o lo pelu awon o si ani market value yen lo bi 85 million euro bye yo e tu wa mo gbon o tu wa ni adeun to po repete ninu ko inter milan ori bodi odun 2029 kaden ri o to tenu bodi yen lotaro martinez sugbon ni next option bayi yen lati ko basa yen ti oro julian alvarez ti o ba pada bo si e ja lo sodo ti rodri nti e iko barcelona ati e to lo do rodri lori oro ti ferran torres iko psg iko 50 million euro kale lana won ni ati gbogbo koro kon an gba itajo 50 million euro tan le raise re o fun ferran torres won ni basa ti a yari gbe e mo yan waje so nitori pe adeun record kan nu ko basa o de ja se bayi e ko 50 million euro yi e ko le bayi ka fi yan se fixed price fun sign on fee e wa le wa owo kun ti o je adon tori pe alaye ti ko PSG se ni pe 40 million euro gege ni owo tan fe ra o 10 million euro te pe 50 yen adon lo je o Barcelona wa ni rara e se ni 50 million euro sign on fee e wa re wa owo kun ko je adon boya 5 won wa fi kun boya 10 won ekun ni o ati iwa mo sugbon bi oro de duro niyan as at this morning bi oro de duro niyan oda agreement ti wo laarin Ferran Torres ati Paris Saint Germain ade ngodun marun ni won o fun personal time ni ti won ti agree yen sugbon bi oro de do ohun eri pe bi to la gbe lo ti wo bi 90% bi an ba ri bi 5 million euro kun be hun basa o gba an nilo owo won nilo owo ya gbo osi nbe iko Barcelona won tin prepare lati table another offer fun Rodri leni bye iko Man City n wo pe bawon oba ri 80 million euro won o ni yoda Rodri 80 million euro ti won so yen ati addon ati gbogbo everything ni o sugbon won ni basa ni e ran da won lo njare an na fi yo si ni e ma buyo luju bo se ye lo ki yo mo re ja o ba ba ri 65 million euro nkan ati addon ati gbogbo re eni ni an fowo gbera won lege tu ti mba bo ngbese ayo ti rafera to esi njori sanwo ti joni ito Morning bi oro sa de duro. Morning Man City ni. Eleyi to fe ra yi. Eh ya la de un wipe koni ju odun kan lo te sewo re gbese jo ni santan o. Eleyi to fe ra yi. Adeun won wa lori e o. Tori lo tun tin so yi pe iko sowo nle yi. Adeun ti o si wa ni yi pe arin odun kan gbodo complete owo re o. Se sa gba 65 million euro. Ani na Man City na won e ma keyan ma are rin won yi ju ege bayi. Biasa yanju e si enu ati wa mo boya yo pada ku bi 70 million yu abi 65 yen na ni won sa ni basa ti fi nkan ba won soro bayi o rin won ni Man City rin wesi wesi okay iko basa ti nwa gbowo eyin tuntun mi lati nu Korea Betis bayi leyin igba ti Ronald Araujo won ti re darapo mo iko Liverpool tori an ti kede ti e lana won ti kede lana bo nbo lori oro ti e gbo basa ti nwa gba bọlu mi so je agbowo eyin to ti je omo odun 25 years of age omo le de Brazil ni iko Real Betis ni gba bọlu fun ta ba so nipa Nathan De Souza yi won fun yen ni ekun rere re o ba yasu be kan je n sare re ba na oni biga re n lo bi 1.88 meter ni wili left footer ni ti Barcelona n wa gegegegege left footer center back lo makunrin e ja ma wo bobo ya won pada tesi waju Liverpool ti confirm Ronald Araujo gege bi agbabolu won tutun adeun odun kan na ni e so je alaya lo sugba o oro wa lori re yi pe baba se daada o iko Liverpool ma san 47 million pounds ele to se dede 55 million euro iyan fi iko Barca lati gbe tan iyan baba se daada o le sa ele ti o fe gba yi sa je bo se je Mikel Arteta na soro o o soro nipa William Saliba ti Julian Temba oni Temba ti pada si buba igbarade sugbon William Saliba oro o ti se so lori ti e tori pe e o si nsin mi koda ko ti se nkankan gege bi alaye ta won o si eleto ilera se fa won ni pe ko si farabalẹ daada o ni ti eyin ti ndun Julian Temba ti ngbarade o wa jodi mo pe e ma foye e ma sojo kini kan oni se yin o tori pe Ben White ati Christian Mosquera awon mejeji wa nle sepe sepe lati ma delede awon mejeji ti o ti gbadun teyan sugbon o o sese ki ara Timba o ti ya tan ko to di pe iko ti Arsenal won gba ifigagbaga won akoko iyen ninu idije ti league ile Gẹ̀ẹ́sì oje bo se lohun o je laaro yi tori pe edo ki iroyin ti de ni o baba da go 12 awon eleyi to tun ku a to gbera wa debe gidigan ti esere ni o a si tan mole sawon oro kan eleyi to tun farasin ju gbogbo e lo titi layo akisola the controversial newscaster o ti wa pelu mi nle agbara bakan na sino alayo oguede alameda ona ti wa
1: alameda wa
2: akojumo
1: akojumo
2: alayo
1: akojumo gbogbo eyin ara ile
2: gbogbo mo Nigeria ti gbo wa eseun olotu pe e pe wa wa dun pa wa na bayin
0: eyin awon ara ile ni won o ti to bi ose bi merin ti won tin so pe ka gbe yin wa sori eto ka gbe yin wa sori eto
1: adupe ade
2: adupe fade bi laaye
0: sugbon mo ni ona yin po commitment po
1: ona po ni
2: ona pe la wa lana
1: ko ma binu pe
0: ibo le wa lana
2: port novo
0: ni bene report
1: ko ma binu pope wa
0: tawon kan ko ni ajase
2: baba ti ku on bi nisin atun lo si ona ondo ondo lati apada gbera irin ajo tuntun eh olorun ti bawa na se won ti ranse pe wa
0: ni
2: ile alawo funfun
0: bayi ilu wo nbe
2: eh a lo si europe gangan
1: owo e gbogbo weyan owo sina lo wa o
2: ise wa
1: lo ba kan o ba ko ko ma so fe mi ni
0: eh anu le ri gba
2: oju teke oju ta
1: eh awon ti won ro pe a le kuro nbi ta ro pa a le ku onbi
0: won royin
2: owo wa pada dogo
1: eh
0: won royin paribiribi te ko ni Syria loan lose to koja
2: ti ere ajo ti Syria loan yen amore fi kekere han won nun kan to lo ni juma ri mo se mo ni
0: pe olorun ti de
1: a mo pe nbe a pe
0: ni Syria loan
1: lojo meji pere la lo
2: a pe nbe o emi gan ti mo ja ko we gan ni mo lanfani ati se awon kan kekeke kan nbe
1: because
2: iya wa gan o ti e le pitu
0: won ni reti yin nije na
2: be ni
1: ah be ni de o mo ja lo ni de
2: o ati ati ndaru so mo pa ndaru
1: mo ja lo ni
2: public ko la fe lo
0: bayi
2: ni ko ko ko ibe gan la gba bo si
0: si o le de spain
1: won fi lo wa looto won fi ti nije lo wa looto
0: eyin le le wa ori n to wa nwaju yin
1: ise yen po
2: po
1: waju pe ka wa ma
0: e ko to di pe a tesi waju eyin ajo se po wo ni nbe laarin eyin ati onirin are
2: iyare eyin iya to to wa nu eni to je wo pe irin irin ajo n gbe kiri
1: kiri re
2: ati eni ti rinrin are o ni wo pe onirin are irin ti o ni
1: nkan
2: kan gbogi to fi sun ni rin ki
1: so oniri are
0: ka gba ma rin
1: e oniri are tu wa mo je sofo abi de mura
2: e tori pe oro lo ngba ti okan
0: ngba ti o ni se
1: kan ngba ti ngba ti o lo
0: wule ni koko
2: ntori ti mo giri ki won wi nbi
0: ki won so
1: ki won so nbi
0: lo na ba to mu nti o sele
1: yo tu mu mo ori are ni mo si banki
2: yo mo rin ki
1: sugba ti wa ni oni koko
2: sugba se wa ni ngbe wa ki
0: Ada, eh,
1: Baba kini kuni geno.
0: Baba Kali,
1: Baba Kali, o paper sick, o to ba ta paper.
2: Ojo re lowo won.
0: Ojo awon to ri ma ta
1: no jo vendo.
0: Ojo vendo. Wala. Eh, ibere to gbeyin ko to di, tori n tawon eyan ran mi gangan ni pe. Eh, alaye wo le le so. Pe se be lori looto. Pe ti an ba so pe eh avi ti e le gbo teni ele ni
1: se
0: pe
1: se
0: lo to ni abi ip
2: ni ajo yi
1: ip ni abi ti e
2: to da po mo to ni tori pe bi an ba pe wa nisin ti an ba pe omo wa o mo san wo zuku
1: o
2: o dia afi
0: omo yin le
1: le
2: a lo re je
0: tawon ti an
2: tori pe mo pe owo zuku oyo me
1: ibi ti o ti yowo o ni bi ta wa nlo o kese
2: pe yo wa na fi ran awon lowo ni
0: iro o e ti be da po
2: ma
1: ani oni awe so ni ri are
0: iro abi ti e le gbo
1: te ni ele ni ibi ta nlo
0: se ni yan si serious sa
1: se te to gbo te ni ele ni
2: ti gbo te ni ele ni afi eyan wa ko fi ti e le gbo te ni ele ni ko ma je bi ti yo ti ri
1: nkan ti o gbo ti e
2: ti le
0: tori mo nso
2: o ma yo bo pe eni ti ba n bo mirin ogba ologba olohun ni ma ba bu
1: omirin ti e
2: na do ti e yo wa olohun ti ba bo mirin yen common sense ti e ni o fi kun o se ko ye
1: didi ro pa olohun ni
2: ti e ni yen ona ti je ki ti e na o se bo mirin
0: imi san
2: o na
0: ke se po fitunu tinu re ke se po di idi
2: yoruba kan meje
0: ke se po mo mo fi ti e le o fi ogbon gbe
2: oda ta lo n sise eto abo ni sin to po n se lofe ti o gbowo osu labe ijoba kan
0: awa la n dabo bo yin
1: le se ofe lo dabo bo wa se ofe ni won dabo bo wa
0: afiliator na wa
1: wale
2: koni mo le
0: n dabo bo yin
1: o oro tu wa dabi oro awa ti ankaro yin e pe eh awa n tori ki inu yin o mo dun ni tori ti yin la se wa nbi tori itara re ni o
0: so bibeli so yi pe
1: awon ara ile wo tori tori
0: feran omo la keji re
2: ara re ni
0: ara re
2: ba ti feran omo la
1: keji re
2: ara re lo
0: o ti re
2: o ti re o re
1: o ti se ni yen
0: o ti re ni yen
2: tori ko si we mi mo to so be
0: so avite ele gboda ni ele ni ip ni
1: ip ni o
0: ito fe ri nbe lojo
1: o ni o fi ile
0: confiti ele be yo be yo ba wa gbo lo to avi ti ele
1: gbo te ni ele ni lo to ni
2: ki lo fa ka mo ko camera kiri
1: nibi
2: ta ba ti pe ai top saga ba ke sa won yan a fe ran awon ma lai ni ya
1: lowo
2: eh won o ni se lasan
0: mo
2: ri camera ti o duro wa wa wa
0: leni o ba fe ran yan lowo
1: yan
0: ti o lo fe ran yan lowo to fi ti ele gbo
1: te ni ele ni
0: ya ri to bi ran to fun ni nke
2: ai ba mo
0: ya re bi ka sa tun bi kan
2: o le wulo
1: o lo fi cash out ni
0: yo record awon eyan bi mewa ya re bi cash out mo to gomina ga bi ni wala e je fa lo won ni ip ni adupe pa agbeyin wa ori eto
2: la re se
0: ani gbagbo pe baba to gbeyin wa ngba mi e to da wa lo
1: taye ba wa
0: taye ba wa ni
2: baba
0: ele ti wa nku to
1: ada
0: pàdé lago bẹ́ẹ̀ wá kú sẹ́jú bẹ́ẹ̀ dógún.

0: Ayo.
1: Edoki royin wa gbera to bayi. Lagelu 96.7 FM. Oke gajo ke nan pe bi ta wa yi o. Arara da duro ni papapa ka bere royin ohun ni o ba lejo nu o. Won ni egbe oselu All Progressive Congress APC. Egbe oselu People's Democratic Party PDP. Egbe oselu Social Democratic Party New Democratic Congress. Gbogbo won patapata. Lati gbe pe gbogbo awon oruko oludije won latoke to fi desale gbon fun eto edibo to nbo lona lodun 2027 ni won ti pale gbogbo re mo lo si odo ajo olomire eleto edibo le wa Nigeria o to si ti wa loju opo ero aye lu dara atakun agbaye ti ajo ohun fi won fun gbogbo amorilede wa Nigeria ri o odo aje Monday yun lana ni iroyin ohun jade sita to te ko niroyin lowo wipe oju opo ero ayelujara atako agbaye ti ajo olomire eleto edibo le wa Nigeria lo ti lanfani ati ku fofo pelu oruko awon oludije ti o dije dupo iyan lodun 2027 ipo kan abi ekeji ninu egbe oselu won toruko awon si ti wa nle lai duro de ojo e ti ajo ohun to ni gbedeke ti o ba kikaluku won kan gbera to o lati lo re ko oruko won pẹlu ajo olomire leto edibo lewa Nigeria fi sile pẹlu won ki won le tete gbe oruko ohun jade fun omo orilede Nigeria lati ri ninu oro ti e eni ti se alaga fun egbe oselu APC ohun na lo se lalaye wi pe lati ile igbimo asofin ti ipinle titi wo awon eni ti o dije du ipo are lolede wa Nigeria ni oruko ti wa pẹlu ajo olomire leto edibo lewa Nigeria o bo ti le je pe ojo kejo osu kejo odun 2026 iyan ojo abameta Saturday o na ni gbedeke ojo ti ajo olomire leto edibo le wa Nigeria ti kokede re fun gbogbo awon egbe oselu gbogbo ti awon oludije won ko pa ni bi eto edibo to nbo lodun 2027 won ni leyin re ni ajo ohun tun ni awon fi ojo meta kun gbedeke ohun lo si waye tenubodo ni ojo kokola osu kejo odun 2027 ti se ojo isegun Tuesday won ni gbogbo eto na ni ajo olomire leto edibo le wa Nigeria so bi pe o ti to ninu oro ti won gbenu so fun alaga iyun eni ti se oludamona pataki lori eto iroyin ati n to kan ara ilu Abimbola Toki lo salaye fun iko niroyin pe egbe oselu APC ti gbera tan won si ti se gbogbo eto to ye saju eto edibo to nbo lona lodun 2027 pelu awon ti won je oludije won won ni yiyan awon oludije ohun lo kokko siwaju leyin re ohun na ni itopinpin iru iwe eri wo ni won gbe ka dani o ati ayewo lori enikokan iru kini won je won ni gbogbo ti butoro lede wa Nigeria pelu awon ipinle to lo bi 36 to fi mo olulu le wa ilu Abuja lo je pe gbogbo oludije patapata loruko won ati ipo ti kaluku je lo ti wa pelu ajo ohun o bakan na ni eni ti se agbenu so fun egbe oselu PDP just ni igun ti wike Jungudo Haruna lohun na fi idi re mule bi pe ni gun todo ta won gbogbo oruko ipata ohun na lo ti wa pelu ajo olomire leto edibo le wa Nigeria o agbenu so fun ejo esolu NDC Osa director ohun na ti se lalaye fun iko oniroyin bi pe oruko ta won na pelu awon oludije todo ta won o ti wa pelu ajo ohun agbenu so fun egbe oselu SDP Rufus Ayegba Ayenigba ohun na salaye fun awon oniroyin bi pe ki won lo si odo ajo olomire leto edibo le wa Nigeria o gbogbo oruko to ye ko wa pelu won patapata lati odo egbe ohun do ti wa nbe ti won si ti to si ta kini sansan eni ba fe lanfani lati ri ko lo si oju opo ti ajo INEC eleyi ti won ti si sile fun egbe oselu kankan lati wo oruko ta lo wole oruko ta ni o si nbe
0: loju iwe kefa the guardian iroyin kan ni se lalaye wi pe ni bo se ku bi ose kan bayi ti mo bere si siso loju eto ipolongo ibo ni ti butoro orilede Nigeria iroyin so di mimo wi pe awon ijoba ipinle kan lorilede Nigeria ni won ti ya bere si mo gbe awon igbese ati awon eto alagbara kale eleyi to lowura jun ti agbara awon egbe oselu alatako le kalo ninu eyi to je pe won ti se ofin to le be ni won gbe iye owo to ga jun to wa nle tele kale gege bi owo ti won gba lati gbase lori mimo le awon iwe to je alale magiri fun ti ipolongo eto idibo ati awon patako ti eleyi to je ti ipolongo kaakiri awon ipinle kokan o won pe owo yi on lo ti lo oke to si dabi igba to je pe ogbon ti awon ipinle ti won da oni pe won go si eyin pe awon fe dogbon si ki omo je wi pe won o lo awujo wa ni lokulo ta won eyan kan mo le iwe alemogiri to je ti ipolongo ibo mo bi ti o ye ki won le si ko mo ba se akoba fun ayika won pe eleyi lo ti wa mu ki awon ipinle bi Abia Anambra Bauchi Ebonyi Enugun Oyo Kano ati awon mi nibi to je wi pe opolopo awon egbe oselu ti won be nibe oni won pe owo goboy ni ani won o san o ki won to gba ase bo ti se ye koda won pe owo ohun ti won gba lowo won lawon ipinle ta menu baye atawon mi won lo ti nbe laarin 20 million naira si million lona igba naira eyun 20 million to 200 million naira ni owo ti yan pe won gba lowo eni ba fe gbe patako ti ipolongo fenfe ta mo si billboard kale ni awon apa abi kan abi o fe mo le awon iwe alemogiri poster ka kiri fun ti ipolongo ibo won ni tabi boyo ni ona mi to tun fe gba lati ma fi oro lede tabi jijade lati ma se ilani loye fun awon eyan nipase awon ohun elo kokan ni ti butoro awon ipinle won o saju ko to di pe adibo lorilede nigeria ba bo si asiko ipolongo ibo eleyi tin kan lekun gbogbon yi won ni ti butoro orilede nigeria owo ti won fi se ipolongo laarin asiko ohun ni pe koju laarin egberun lona igba naira 200,000 naira si million me dogun eyun 15 million naira lo ni osusu tele tele won ni eleyi ti o si ni se pelu iru ilu ati agbegbe ti won ba fe gbe awon patako ipolongo janjanjan yi si ni awon ipinle ohun tele sugbon o wa ya ni lenu pe le kan na lojiji ni se ni oni igba million naira yi lo ti wa di wi pe awon egbe alatako ti won pe hey se ki se pe won fe fa won laaye lati le som ta won fe se fun araalu fun won ati pe ka won fi oju awon oludije awon araalu ni awon ekun idibo kokan papa ni ekun ila orun gusu ni orilede nigeria opolopo awon eyan toro kan oni won ti bere si soro wi pe ogbon ti awon gomina ati awon ijoba ti nbe lawon ipinle yi nta oni ogbon ati moje ki awon egbe alatako ki won ori mumi ni ipinle won ti o si fe fi owo won fe fi da won lagara ko le je wi pe awon nikan ati egbe won ni araalu o mo riran ri won pe yi o si je akoba fun isejoba warawa nile nigeria tori ko ni fi aye ifigagbaga to to sile bo ti se yen
1: ajo eleto abo ti le se olopa eka ti otele muye ti dss ona ni won mo ti ju okunrin kan to je gbenogbeno carpenter mustafa wa mawana sile bayo leyin igba ti won ti fi owo ofin mu wi pe o ni un se pelu isekupa ni to nti kiko awon akeko ati awon oluko ni joba ibile orire ni ipinle oyo ni joni alakoso ati alamojuto agba fun ajo ohun to si ajayi lo fidi isele umule o wi pe leyin ise iwadi to gbopon o na ni won wo wi pe mustafa mawana ko ni un se rara pinpin pelu awon agbesumo mi tori pe won se ise iwadi to gbopon lori re ko to di pe won ri pe kini shin ohun na ni owo re mo o ko si ebo leru re bi ti wu ko mo won ni nigba ti won ye se ayewo le lori won ni gbogbo awon igbesumo mi ati awon agbarijope egbe agbesumo mi ti be ni ti buto orilede nigeria ti na agbaye ni won ri pe ko lo wonu kankan bi ti wu ko mo won ni bakan na pe a n pa aro owo gbe owo lo bi kan lati odo enikan si keji won ni ko ni se pelu re ko mo npa re bi ti wu ko mo won ni lori pe o mo npa li lo bibo awon agbesumo mi won ni won ye wo fini fini won ni pe ko si nkan kan to jo mo ninu re won kan mu ni olodum je won o si wa mu won ni eni ti se oga agba fun ajo dss nigba to soro wi pe ha pelu gbogbo nti oju re ri ni akata ti ajo dss o to lati wa so fun pe wo mo binu si wa lori awon ta se fun o yi owo kan re banti million meta naira won ni won fun leyin ti won pe ti won si lanfani ati se ipade pelu re to nti agbejore re o gene forgive ni agbejoro re je tori pe nigba won mu jade kuro ni akata won ti won si pe agbejoro re won fale agbejoro re lowo bi pe a ma waye be nigba mi sugbon nigba ti ayewo ba waye lori eni pelu se iwadi to gbo kan won wa ri to ba ti ri pe o nto won o fi arajo awon ti won wa ko ni nse pelu awon eyan ti won wa won ni ajo dss won fi irufe oni to won le ni nigba ti se bi pe awon na ni ade abi nkan kan ti nye nkan wo ise iwadi la won o se nu awon ba si se iwadi awon ta won ri pe o nto won o lowo nu re dodo ni ka won fi le sugbon pelu n toju re ti ri awon ni lati fun ni ebun owo to lo bi million lona meta naira owo gba mo binu si wa nigba to lanfani ati ma salaye oro ti won ni ko hun na soro kini tori odupe o lowo eni ti si oga agba fun ajo dss to sin ajayi ni pe ohun fe mo ti e tun gboru ohun ti won so yi ohun fe ma gboru re ri lori awon eyan ti won ba lanfani ati musakata won ti won si bere ise iwadi lori re o ori a e wo ifomo niyan se pelu yin o duro dede awon si ri won ni tori pe ko lowo dun gbogbo nti nsele ipinpin ah eni ti si oga agba ajo won ni pe ke o sese mo sele pelu ajo dss oju ti awon eyan fi wa ajo dss o yato si ise ta won se lodo ta won o won ni o yato gedegede pelu oju ti awujo to fi wa ajo ohun won ni gba ti ohun gba ise pelu akosile to ti wa nle lodun 2016 won ni owo kan ni won gbe fun enikan to lo bi million lona ogun naira gege bi owo gba ma binu won ni enikan to je gbajugbaja olokowo ni pinle sokoto ni eleyi ti won so bi pe o se gba sawo ti ajo dss lo re gbe won ni gba won gbe ti won se ise iwadi ni won ri wi pe ha ki se ko lowo nu gbogbo awon ti won fi kan yi o ati bi pe nise ni won yibo fun nigba na won ni bo wa se si ni won wa wo bi pe ha won ti ifiya je ni ipo eja fun ni aduro owo yi ko na lo re mo fi se ara rin di o gege bi owo gba mo binu won lo si se ngba na e lo wo akosile ti ajo dss lori ise pata ise takutaku ti won ti se pelu awon eyan ti won ba sise iwadi re le lori ti won si ri pe o to hun o lowo ninu eso ti won fi kan o di dandan ki won so pe ko gba ko ma binu tori pe awon to ti koja lo lori re ko sese ko si ma du gbangan gbangan niwaju ati ori onitohun lori nkan ti o se la won se o pe biru fe kan be ba ti sele ti won si ti lanfani lati se wadi lori onitohun ti won mu to si ri pe ko lowo nbe ko lese nbe dodo ni ka won file ka won si fun lowo gba mo binu
0: ninu iwe royin daily post alaga apapo fun ajo ti ma fun awon egbe oselu gbogbo lorilede Nigeria nimoran Interparty Advisory Council IPAC Yusuf Dantale oni omo ti kominu lori bo se je wi pe laasigbo oselu ohun waye ni ipinle Osun to si je pe nise ni fojojumo ran mo si ni murasile fun eto edibo gomina ti o waye lojo kedogun osu kejo odun 2026 ta waye to je Saturday tin bo akosile iwe royin daily post lo so di mimo wi pe opolopo awon ijoba ibile kokan ni ipinle Osun ni awon eyan ti foju so wi pe o seese ki itaporogan to ni se pelu oro oselu ko waye nibe ni murasile eto edibo gomina ti o waye lojo Saturday na Dantale oni o wa fi ewe omo mo gbogbo awon oloselu leti o wi pe ki won dakun ri pe won yago gedegede si wahala itaporogan abi itaje sile eleyi to wu ki won fe doju e ko awon araalu ti han pe awon nife awon si fe sai isakoso le lori be lo pe opolopo nkan to ti sele ni pinle Osun to ti se akoba fun awon dukia koda to tun ti gbemi opolopo awon eyan mi to si mu ifarapa de ba won oni eyi oda to ko si ye ko ma sele be ninu iforowanilenuwo kan to se ni le ise mo maworan kan nle yi oni alaga papo IPAC no ti so oro hun wi pe ajo ta won awon ti bode o lati bu enu ate lu isele wahala ele ti won da sile ni bi oselu ti nlo lowo ni ipinle Osun ko ye ki oselu o muri gbori e lowo bi ti wu ko mo be lo fi ikilo lede se ti gbogbo awon eyan toro kan ninu eyi ti atiri awon ti je ekan oselu to nti ajo eleto edibo ile yi INEC awon ile ise lajo lajo eleto abo pelu awon oba alaye wipe ki won ri o pe won fi oro awon eyan ti an je olugbe ati omo bibi ipinle osun se akoko ife enu ara ilu ni ese edakun eda abobo won e mo je ki gbogbo nte ba nse ko je pe ara ilu ni o tun wa mo fi emi re ni o mo fi di o oni ko je n to je itewogba o lati je pe awon oloselu ti an bo ta pe awon fe se isakoso le awon eyan lori awon na ni o tun wa mo gbe igbese ti won tun mo gbe mi awon ti an pe awon fe mo se isakoso le lori ti e ba gbagbe opolopo awon orisirisi isele eleyi to ti sokunfa ipapoda awon eyan kan ipalara ati biba awon dukia je to nti iwode ati iwode ti an fi ntako awon iwode mi lo ti waye ni ipinle osun

0: ki wa la wa nse ndi oselu ta wa bere itaporogan ta si n gbemi ara wa baduki a je eja mi lori e eye gbemi awon te pe fe se ijoba
1: eja lo si pele ondo lati nu iwe iroyin Nigerian Tribune laaro to ni o ojo aje monday lana oni ijoba ipinle ohun kede re wi pe o ti di ofin nipinle ohun pe lo soosu koni din ni awon agbagba awon arugbo ti won lo bi egberun marun ati rinwo 5400 ni gbogbo ijoba ibile mejidilogun ti be ni tibutoro ipinle ondo e ti won mo gba bukata awon lo soosu o iyan ni ese pupu ti won si mo fun won ni owo eloni eni ti se alamojuto fun oro ijoba ibile ati oro oye jije ni ipinle ohun amidu takuro lo yoju oro isita fun iko oniroyin to si te awo oniroyin lowo o o se lala pe ijoba ibile kankan ti nbe ni ipinle ohun na ni yo mo mu awon arugbo ti lo bi odurun niye sile lo soosu eyi to si je pe owo ti won mo gba awon arugbo ohun ni ojo ori won yo bere lati 70 odun 70 years lo soke won ni owo ti won si mo fugbon lo soosu to ba tin di osu bayi ti won to mama e doko se le duro e le naru e sa doko e to le o ki lo ko yin egba egberun lana ogun re 20,000 naira lo soosu ni won mo lanfani lati gba owo ohun o alamojuto ohun tun se lalaye pe nigba to ba ya ti won ri bo ti se nlo won tun ti se ta o lati fe oro ohun loju si ki awon arugbo ohun kon le toju odunrun lo iyen lawon ijoba ibile tin be ni tibutoro ipinle ondo tori pe awon sese bere re ni won to ba yan ba si sese bere re yo le ni bi won ti se se ti yo tun fi ma mu gboro yo mo gboro si won ni gbogbo awon agbagba ohun na ni won si ti ke si ni ijoba ibile kokan lati lo re fi oruko sile ati pe gbogbo kini yi na ni won se ni ilana toto ati to ye ke se pe boya enikan ajo pe omo goji odun yo lo re fi yin shock funfun yo fi kun oju yo ba mu opadani ni mo pe mi ni foka mi sile won ni ko si tojo tori pe ilana akoyawo to n tomo lu abi ni won fi se o won ni leka ati eto oro agbe won ni ijoba ipinle na lo ti se atileye fun awon agbe pelu fifun won ni ti won mo gbin nibe na lati ri eso koko ope ati ajile eleyi ti won ni won fi ran won lowo loju ona ati je ki ise agbe ko tun rese wale si ni ipinle Odo e fe ka si owo waju si oju iwe keta iwe ro Nigerian Tribune to jade foto ni lo wa egba mu sikun
2: edo ki iroyin Lagilu FM 96.7.
3: Mo ti bere. Mo le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
4: Maggi starch ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
3: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
4: Maggi starch yo so gbogbo nje ta se

0: jamọ kan apa ko jumọ ngba ba rira ni na laaro eni ikani lagelu ni won pe bi 96.7 fm okay ga joke ile fofun ba la o fele le nle ba eni binu omo naija e ba woju ago yin daada bago mesan ti koja ogun seju koko topo laro ama iwon ba koko ta ni na a lore yibo ni ko lo judiciously mo ki yan ko juma apa lara leto ise lewa omo luabi
1: ayinde
0: ni yi jejo awa ti njo tabi gba teyan ba ta tete
1: to ma de baji
0: a lo nje jon awa lafani ati pada sori eto to ba dode
1: ko tete fun
0: boyin pata ni mo ki oni sowo oni sowo pa bowo owo
1: ayinde o
0: ata jere oja
1: iyan
0: be bo ma ri pe mo lalejo kan lori eto injejo
1: bo ma to sakiri
0: omo orilede wa Nigeria ni won
1: ise ya ise
0: ma bibi ni pele osun
2: ise ya ise ya eyin eniyo
0: sugbon o ni yodun ti won fi gbe ni ilu Ebo
2: ise ma ya o
0: pataki lo lede America Texas, precisely. Eyan lanfani ati gbe.
2: Omo rere ki.
0: To wa di polo won ayo nda fun wa lanfani won lo, mo nbo. Sewari iriri a ma sagbe eyan pupo. Awon ni won lanfani ati ma si lalaye fun anje jo pataki ise owo. Ori bi en wa bade nje jo won. Ona ni mo ti fe lori ofe ati tesowo waju laaro yi.
1: Ise lokun se.
0: Ori baba n pariwo. Opo ni ofe kakun. A ma ya mi lenu be yen kan ba wa to ba lohun nise lowo.
1: Ise la.
0: Awo pe se yen kan le wa ku lohun nise lowo ki lo fe bi. Bi ta won kan ti n kose owo meji, won kose owo meta.
1: Bi
0: ale mi n kose owo merin.
1: Bara ni gba kale.
0: Eje n tu wiki ni kan fun yin be ba ran mo wa ti an se uba. Ati an se boat ni gboro opo won lo je pe won ti se le fo pamori
1: o ba gboju le won
0: opo ni oka se driver ko se ise si ni se driver ise to lola
1: ise ya
0: opo won ti wa ni moto ni ati fira won sabe tele pe ni boat tabi uber tabi in driver ma wa fe jade lo bi kan ni se bi lo won mo yin ti a kawe di won ba ti a kawe so wo ke toju won la ate ti o kawe na toju re la to mo tin lo ngboro ngba te ba order fun in drive ngba mi tabe ba order fun boat abe ba order fun uber ngba mi ngba driver o ba de e ri a very clean neat guy
3: lo fi ta ya ki lo fi ta won mo
0: elumi nu won to fo yaya kin ngbe nikan ba san agun toruko apa toruko ese e ba mere bo ni ko won ni se lowo abe ba wa robin to ni ko sise lowo ohun omo meji lo nti bi oko wulo oko gbadu se to gbo dan leko ta agbon jejo won ni bi to le de lakoko ta wa yi boko ba tin fi 70% ile ki yawo na ma pakiti mole ko ma fi 30 ku ko ma ipade re ni pe kin re ki o je wa koja n teni ko o pe ah e beyin le fe mi nle e beyin lo ko mi igbe mo pe le gbobu kata mi ki le wa mu mi nle awon ba mi si ah akunrin o pe da so le pada be ojo iti lo o mo ki yen ko juma Adeboja Yusuf Oladimeji Ogunsola Mike Abiodun Oyelade Isola Akure Dajibola ore mi dada lati lu Oyo Afiu Tawa Kale 2 ya beji nu o lato sogbo bon gbogbo sogbo
3: Bo sise
0: yẹn ni mo bọ́lọ̀ ń dúró patience medicine shop mama wa ya beje legbusi be se nwole ni ke ma ba npin yo se yin lanfani laaro e an o lakoko to po ama ni papa pa le mi no mu ni papa pa ni won mu laaro e
3: oni katakara
0: o kiyin loko looto eto yi sina alayo ogo ede ofo ma le sofa
3: owo wa lapa
0: kiyin loko ge bulu dasile mo kiyin loko ge ma lase mo kiyin loko ge mo lu sakoso
3: ise no mi si
0: ni wa njo ye wa emi na wa ma so ko possible kama ma pe oni full housewife ko possible ni biti eto oro aje dedo tan pe le economy ko possible ama ti gboru denisin ba bi ere tete n bele se an baba ni se ogosi kon la wa oni gangan ginde ti oni lojo kokan la osu kejo ojo segun ni ka segun ku ka segun arun ka segun airina ka segun airilo ka segun airije ka segun airimu adua ne o a segun airina a segun arilo a segun arija a segun arimu ame gbara dan lekota bi yan ba ngbada ko lohun o bukun mi ki lo lorun mi o bukun kini nbe lowo yin iru se owo wo leko ma si mo wi fun yin bi yan ba ko se owo ko lori ofe ba nfani ba yo leko kawe mo eyan ma se part time iyan po lo o enti oba bo bu se fe rin e le pe mi eyan dagba mo nti yan oba mo iyan dagba eyan le pe mi mo fe le lori ofe ati te waju emi na fe tu ti bu ti se part time ki ni nd ki fi gba bu ti se nc ki fi ko loju ko tun le yato eyan ma se aro wa lati ilu iseyin egbon wa Tajudeen abi eje wo Adesina Adeosun Akinyemi eka aro eko eto odun sogbe ni se afane akoko din won ko fun yin lori eto yi awon ile eko eko se owo kan wa ti mo ti ma pariwo lori eto yi ti pe
4: laye je o aka lo ni
0: seri ta mo wa ba ti di pe an gba olude bayi won ma se agbe kale eto kan ta mo wa fi ma janfani eto eko se owo
5: ani bayi jajare o si le dori ti se anpa
0: loni ranran ni o lafani teyan si le je loni ranran lafani ohun won ti wa bere won wa fun wa lori ofe eni o ba wa lori ofe latodo wa to ba wa won la won o yonda fun wa pe latodo wa lo ntin ti wa a je pe idajo owo ni osan won fun wa lori ofe gege bi pe ati the partner eyan le contact pe ni catering and hospitality management iyan le contact pe ni cosmetology hairdressing and beauty therapy iyan le ko eko ta pe ni iyan le ko baba babin iyan le ko garment making and pattern drafting on ladies and gentlemen yin fashion designer e le ko e si le ko to ni se pelu engineering ati construction courses bi plumbing and pipe fitting brick laying block laying and concreting painting and decoration carpentry and joinery fawon furniture making electrical installation and maintenance ele contact with fabrication and welding ele ko osu meta osu mefa ni o depend the cost e ba mu and osu meta osu mefa ni sherifa pere te ba fe ko nipa catering and hospitality management osu meta le fi ko sugbe CIT osu mefa certificate meta le gba jade certificate beta e gba nti won pe ni NAPTEP modular certificate o re si danwo yen e to sit e lori ofe lati gba trade 2 and 3 e tun wa ni diploma certificate ile eko eko se won ti mo nso yi e gba won fun a lori ofe ni o won fun a lori ofe ni be ba lawon omo cosmetology, hairdressing and beauty therapy. Eleko Osumetani. Babin Eleko Osumetani. Garment making and pattern drafting on ladies and gentlemen. Eleko Osumetani. We coin. Kesi bibi ha wa bula si ama wa coin da da. E to jebi engineering and construction course nye ni kan le Elosumefa. Elosumefa. Latifi ko. Esi lo fun IT Osumefa. Lo fi jodo kan ato sumeji le elu. Uri ofe tiyan wa fumye wa koja bi nye mewa. Won kokoja bi eyan mewa oni owo to ye ke san o amon tori pe egbodo wa wole ilaje owo ti won san le san fa pere amon course mi wa do ye pe te ba fe ko laarin igba ti mo so bi 300,000 naira ni amon tori pe won rin ajo pelu apa won fa lori ofe kan mo yan san bi 150,000 naira bi e ba wa lan mo ti won sese pari wa ek ti an sese pari neko sumati won ati ri admission te ba lori ofe pe fe kan na ko se kan won to te waju be ba jobin le teyin na mo pe ni se lowo ele janfani won te ba je graduate gan te mo pe ni se lowo te si fe ko ele janfani yen fun gbogbo en te jo lolufe eto yi lo wa fun ele janfani won ele janfani won eyan mewa pere ni an fun mi lanfani re ke mo wi eyan mewa pere ni an fun mi lanfani re ana kan tari esi won ni bi ni e ja mi yen wa ti won ma gbo wa kan na kan re sanfani kini yi o ni ba ni agemi it's not free o ana din partner ti pelu yin o ati partner pelu yin ti pe o ati n ba yin e fo a love lanfani yen o number te pe mi si oni 080 32 95 41 91 number te pe mi e me ti mo pe ni sen abi be ba wa lori whatsapp number mi nu yen gan ni o beta amo te wa ri pe amo tan na muse muse won da muse muse omo to ready to fori meyin ni o won so po fe o mo di salaye fun yin idaji owo ti won gba na mo yan lanfani ati san bo ba si je housewife ti won na fe kose ile bi ile eko ni ile eko eko se owo ni agbegbe bodija lo wa mo ni soju ba nlo ayi to ba je ke ba sumo wa lori eto yi e mo ile eko eko se owo ti mo so ma pe be se ngba pelu mi lori ikani ba ndore e pe logun logun e pe logba logba salaye fun omo yin
4: bala joderu baba la sumo mi mo ki agbo
0: okiyin le kan se kojumo akin akin yemi loko temi je seri iso owo o se fi owo keke mu lawujo pataki ni o anfani ti si nbe ndike yan ni si owo lowo ke se kere ni abajo an baba mo ni mo ni an baba mo yan mo yan
4: atoda mo
0: wa ni ate lowo eni won ki se kini ki ta yan je won ba wa jo pin o wa se kan ko ni bo ba nlo source ton lo mo salasi na olon gbadura ko lohun o ko si yanu ko bukun o in bo ni ogba bi kan ni ogba wole so in te ba fe kan mo yan janfani ti mo son le pe e pe mi bi ke la fani ati message so wo si mi lori whatsapp anfani ni o oda seri ma ba ba n pariwo e ma gbo radio anfani ti bendi keyan mo gbo ke se kere mi igba modele ise re wa laaro e ki n wole awon eso ti n be lenu loro ile ise wa e ba n pe mi sakesi kan pe alagba kiyan mi e dakun e wa o awon ma gbo te ma kede tele lori eto yin pe awon kan n wa dereba mo ni won ni se mo kede iru e lana lori eto gbera nle mu ni rara o won ni baba wa kan be nta won ni so pe awon gbo tenikan so lana pe awon wa dereba mo ni se se driver la won ni driver ni won wa dun wo bi won lere awon abere ke won bi won lere awon abere ohun e wa mo anfani baba tun mo fe te fe gbohun won laaro ite roju won yi anfani ti fe je ni pe yawo won ma gbo radio yawo won lo gbo yawo won lo wa so fun won awon si re driver ni won won ti ba le ise to to lami la ka sise won ni driver license lowo eko ni won wa tele won wa ti wa le ibadan adugbo muslim won la won gbe won wa se driver be ba ni lo won baba e ma bo afani te fe je laaro e wa joko soja ga to wa nbi eyan mo de wa ri kan ni ba ni dore e wa pelu mi

0: tabe ba je ni loko kekeke te ba je individual te ni ori ofe tele fun won nise e wa da kun won ese te le exploit baba e tomo do melo e ti le ni 50
1: mo te le ni 50
0: e ti le ni
1: 50 5 or 54
0: mhm so se gbo won muslimi ni won. If you happen to be a Muslim and you're looking for a driver, I can recommend this our far to you. Would recommend our far for you. Ekpe number yin ta le ka si afa.
1: 090 11 53 25 51 Gbogbo document ide wa ti mo le ko le
0: all my CV tender, everything. All your CV everything. Se lo le iwe ni. Se
1: kawe lo titi
0: sugbe ga mewa pari
1: e
0: gbiyanju so when you say all my document is ready if you want to
1: tori pe awon ti mo ba se awon white ni
0: okay
1: awon yibo ni
0: lati leyin awon yibo ni se leyin na video
1: so
0: adukwe eje yonda yin eje yonda yin e wa si lekun. Be ba ti wa si esi e wa tekini white yi alagiluya to le white yi le te e te white de ba wa te white te te mole e push le ko abajade un le ba bot be fi ye le e sa ti yen siyun so di si ko se e to te ke wa si ya ya wa lagi lu koja nte yan ma fi sawewa e ba ni ori ofe ni elomi omo gbe ki yen baba lo lagelu e ka be lo dara re laamu ni won dara eyan laamu lapa bi o won dara eyan laamu lapa bi bo ba ti wa to lani ya dada
2: won ti gbagbo mo lorun o se mo

0: ti nla niyan daada atori oga wa tun di ola wo ni gbogbo awa ta wa nbi omo lu abi gbogbo wa ba ti la niyan rere ama so ke kabesi to lo nlo lati sagbe kale le ise yi
1: o ti pa komo lorun o se mu o ti pa komo lorun o se mu
0: afa o so kobo ba mo ri sura to da latara won mo ki yawo won na o ku ise o
1: oluwa ni agbara emi
0: o gbadu oko re pe o o si je won omo
1: oda
0: eje won ate waju ni akoko ti mo ni oto kan mo akoko ti mo ni oto kan mo bi seju bi mefa loku ti won ma fi dagbere e me ba mi pa pade laji o lori eto eyi to wo ago kan loru eni ti dago meta ni elumi si wa lenis mi o ni ise lowo mi ma bo se life mi si ginika bo se leto awon eyan je n ko se owo kan e wa ri pe ni jejo alejo ti mo gba won so kini kan mo dogbo tari e si won erakun eyin ti moju ona e moju opo baba re yen meji meta merin marun mefa ajo ni sowo baba fe rin ajo lokere sori ofe wa
1: won ni
0: e ri pe tactically won dodge question yen jejo
1: ayatani
0: eje won so fun yin o wa ni processing eja fi bi mewa bere te joni sowo te ja kose mose te si lawon iwe eri to daju ese to ga yin nikan fun yin o awon iwe eri kan wa to je pe te ba mu dohun ko le sise e gbodo lawon iwe eri mi bi three test mo nso yen three test one at least three e gbodo ni bi NAPTEP modular certificate ti mo nso e tun gbodo lawon kan mi to le mu pe te ba dohun be ba lori ofe ni o o wa ni processing o ni processing o eyan me wa pere to ja kose mose bo ja plumber weather fashion designer to jo ni se owo bo je carpenter to je furniture to ba jo ni se owo te ba fe ja nfani e kan fi oruko yin ni kikun sowo si mi lori WhatsApp eyan mewa pere na ni o janfani o wa ni processing ke se kia kia o o ni processing o ke se kia kia o ke si so fe o ni processing ke se kia kia ke si so fe eyan mewa e kan fi message sowo si mi ni kikun lori WhatsApp e mo wule so pe pe mi e fi message sowo si mi ni kikun lori WhatsApp oruko yin ni kikun address odo yin ise owo wo le mo lamo daju te nse atawon kan mi atawon kan mi atawon kan mi te yin gan fi le mo pe le salary ara yin to da bi mini CV ta fi le pick yin the best 10 la ma pick WhatsApp number mi ni 08032954191 08032954191 awon yen o lanfani ati rin ajo koro lede ta wa yi e ma wule pe mi o WhatsApp ni mo so o won na le lori ofe ati salaye ara re ni kikun at least adabi mini CV afani nbenu beyan ba n gbo radio iru anfani yen pe yawo baba wa to dide n gbo radio

sent you retire why? Oh, I cost your worker. Oh, Moko worker. Maki yami aji na mamura ti ma lede wa yewa na. Eto ti wanu eto. I'm afraid you pray that. Said Oseyawo ati Lucien. Ojo mejo le mi ati yo tun pade reto apalara. A mo ma be pe pade mi ni ajin lori eto yi to wo. Laago kan loru eni titi dago meta wakati meji ni. Afẹ wo kini kan pe se mo pa ti lawon tan pe ni corporate oriser. Se mo tan pe ni corporate oriser. Then okunrin kan trailer ni wa. O fi message so work kan sori TikTok e. O wa je n to je pe mo wa wo mo wo mo wo mo ri pe information to da ni. O fi so WhatsApp orilede yi. Mo boya won ti ri. Oni accident tin sele pupo ju loju opopo na to ni se pe lawon tanker driver ta ba won trailer. Olawon ijoba ipinle won lowo nbe. Bo won se lowo. E ja so gbugbe di ajin. Lago kan loru eni. Titi di ago meta wakati meji ni ewe mi ma lo lola po nbe nbi tin so fun mi pe to egbon se wa ni ma le deyin ojo opo tele pe mi si na ni 08032954191 08032954191 una ni WhatsApp number mi oki yo se yin o pe yin yo se lere aseje lese lagbara Olorun.

Eku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikanne yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi. Ohun ti o mu ki igbe aye wa rorun wa ni moke moke. O na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to nilu ona miran ti o mu ki eto isuna re oru gogo si. Eyin gan leto yi wa fun ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo. Ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo. Ele yi ki se sogundo goji rara o. Can somebody say success is possible? SIP. Fun gbogbo eni to setan lati kuro ninu ise atose. Mu ki oro aje re gbero si. Ona bayo re ete atejise SIP. Si ero banisoro yi 0802 089-9900 le kan si 0802-089-9900 ile ise Fictionary Eagles Global won kan yin ni ilana ti eyin lo fi kuro ninu awon to saroye airowondo gbomi daada o Inje le mo pe awon kan wa to je wi pe ona irorun la won fi pa owo sapo asun won lona to legit yato si wi pe won ko yin lona bi e se ma se won tun se atileyin fun yin lati je ki e le daduro laaye ara yin SIP ni ete sori 0802 089 9900 se Yoruba bo won ni eni ba mona lo ye ka tele kama ba wa sonu ka to sonu nile ise Fictionary Eagles Global fin si wa ni gbere ipako kan wa na ba le gbe nkan re se laye ta wa yi masun lori e te atejise SIP sori 0802 089 9900 0802 089 9900 be se ngbo mi lori ikanni yi lowo lowo awon eniyan gbon 30 people akoko to ba te atejise SIP ni wa je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ma fi akoko re dola ore ilekun orire lo sisile yi yara wole ma gbo lagbo danu gbianju te SIP sori 0802 089 9900 bi asiko eni ba ti to lati soriire awon nkan gbianju ti o je ki oriire yin o tete sumo to si so na ni o mo yoju si yan ni gbogbo akoko ohun idi ni ti mo fi n pe legbelegbe logbalogba lati kopa nibi anfani oriire eleyi ti ile ise Fictionary Eagles Global gbe jade yi legbelegbe logbalogba gege mo iso lekan ipe atejise SIP ni ke so fun gbogbo awon omo egbe yin awon omo leyin yin lati wa je anfani oriire yi tori pe ona ti won ko yin lati fi ma ri owo yato si ise te nse lowo lowo ko dira won lowo rara o ona yi gan ni o je ona afikun lati je ki owo tubo ma rogun si apo asun yin atejise SIP sori 0802 089 9900 gbogbo eyin te gbo mi fun toni e ma jo peju ko to di pe eyin lo mo fi atejise eyin sowo soju opo eleyi ti mo ti pe jade yi gbo mi daada o awon eniyan gbon 30 people akoko to ba te atejise SIP ni wa je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara kin to ma lo fun toni je ki awon alabagbe ojulumo ati ore re je ninu anfani ti Fictionary Eagles Global gbede yi kajumo soriire Financial Empowerment Classes Success is Possible SIP te sori 0802 089 9900 ese pupo titi akoko mi temi ati o ti jomo pade Batunde Adewole lo ko

0: ni lati je kase a ma n gbe won wa lati je pe ka le video dodo mule ni o omo di pe ibi kan ma so pe an je na ni a mo boya won package e na ni idi niyan jo se gbororun baba na lati ma gbe awon eni eleni dide sugbe lati video kodoro oro mule egba o ala package yin ni o abi igbadogo je mo pe elomi gan ogbare egbo debi ti ogbe elomi igbo mo si ba won wi bilu se da lo fa gbe wi pe eyan buku ti be eyan rere je irosi ti a poju o to lo ti di kika lu ko mo doubt ara won alemi elomi a tun mo doubt ara re so abo so na ni sa yo tun mo doubt ara re igbe all right eje n sare safihan awon ti won wa pelu mi le agbara nbi bayi akoju won sa
1: akoju mi
0: oruko yin daddy
1: oruko ti
0: esun mo microphone yen die si
1: oruko ti mi ni ayobami rashid isa
0: mr yobami rashid isa
1: yeah
0: adugbo wo
1: ijoko ido apete road
0: iba o le tin try kase
1: ah mo ti try lati last year but man travel ka ki ni last year mo ko gba ti won ba ni mo ko ta iba ti mo ta won ko gbe mi lo si calabar
2: okay
1: mo do no 6 month in calabar mo mo try station yi ni calabar ko lo
0: iyen le gbo wa online
1: no I know because me take your understand so suba ti won pada
0: di facebook mo je
1: igba ti won pada
0: radio garden ni o e ma ri wa online
1: so igba ti won pada wa si ti won pada wa si badun because ibadan ni base me so mo sha mo be si ni ta ni yen
0: okay
1: lati mo ta mo koko je bi 25,000 so last week Friday wa je 150,000 you go mi o ti mi emi go mi ti believe tele gan
0: iya
1: mo sa n ta nu e tin ba je mu je tin ba je
0: e kan ma n play ni e ni gbagbo pe boya boyo to ni boya ma n gbo ta awon eyan ma n pa awon eyan
1: mo ma n gbo pe awon eyan ma n je ma n gbo bet tin ba ta ba ma kan soju
0: e kan soju
1: tin ba je mi je tin ba de je ni ni
0: gba tan wa pe yin jo Friday ye pe eyin lo kan raye o
1: ah emi lo kan o mo wa happy gan o but go tell your respect but mo sa n ta na ni pe we tin ba je iyawo mi ni e ma ta na o e ma ta ya mi no fe ma ta to ma ta
0: abi
1: wo na ma ta to ba je o je
0: ko di ran lowo
1: but tin se bayi ma pada si Akwa Ibom na
0: okay so gbo wa online
1: so ma ta lati bi en kan le so pe mo ni ma ta but mo like ma gbo station yen but ko lo
0: e ma gbo ni e ma gbo lori Facebook
1: station yen mi station
0: ba so fun yin na pe ke fi phone yin si silent o yo ba la song gba te fe wole
1: station mi gbo station wo atun station nigba ti mo wa ni Akwa Ibom ni last 3 months be kulo so mo fe ma ta bo nigba ti mi
0: e ma wo e le gbo wa be ba download app ani app gan
1: okay
0: e ba e le download app lagelu 96.7 fm app wa te ba ti click e ma gbo wa gbo ta ba nse 24 hours mo je app splash na le download e gbo wa bo si jori Facebook wa na ni e ma wo wa e ma gbo wa
1: okay
0: e le gbo wa kaakiri mo je ori TikTok wa na ni congratulations
1: thank you sir
0: mami wa agoju mama
3: era sai karo sa
0: oruko ma
3: oruko mi ni Basila Tamzat
0: ah oruko mi le nje yi o iga le tin play cash
3: ati last year
0: se jerry
3: ah no not be last year January odun yi
0: okay this year early this year okay se jerry
3: mi jerry kin to je ti mo je
0: ilu le je
3: 500,000
0: o ya pe ti yen ti wole na
3: ah mo ti gba ti pe but won tun ni mo ni interview pelu
0: gbe ka le fi die mule ni pe se looto ni o de opolopo wa tun ni pe ah e won je looto se won rowo won gbasa
3: ah an ri gba o
0: koko gaga niyan koko gaga niyan congratulations e ma je agba yin la koko
1: okay
0: e ti free bye e ti free

akani o omo nile oye ikwo ni po ni were o kare layo gbo mo se oni kubelo ni si se mo se lo olohun oba mi o si mo fun o se ele oye akani arajile ye ele oye omo mo so ye tan kin to soru iji olele ti mo

tobi olohun alogbo mekun niba ele oye idile gemi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru yo lele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku

0: so eja eja lanfani lati ma ki yin pe eka san olohun ba ku se ba wo ni receptionist lo ba boya radio to wa nbe speaker e won sise tori mummy wa nbe
1: a ti so yen leyin
0: ko mo fe so ni ko le gbo
1: emi
0: ra ise won o so ko
1: ko mo lo wa bi mo
0: emi ko lo bi ko iwo ni ori film la ori film lo san sebi dola po lo nfi si elenu ti wa na so
1: araja nko fi se awewa ni
0: o fi se awewa ni
1: dola po
0: ki lo so le kan pe nitori kini won ki se tori enikan ni
1: kini ki tori kini
0: kini pon kon bilala ori
1: oro eto la so
0: kon bilala o so fe mi pe tori enikan
1: je so
0: o wi mi
1: lo yes e very to lo ni ka fe si ma fe pa won royin royin gudu be
0: ah
1: nkan tan se aye re ni
0: dola po o so be abi o so be
1: ah
0: o so tan
1: dola po no aye re ni
0: ere ko oni kompila la ta fi se we du
1: emi o
0: emi wo lo fe gbe didi ra ise wo lo fe je ise wo lo fe je
1: ma gbe mi ni
0: ise wo lo fe je
1: e mo won mi si
0: iwo so pe o promise e pe Evi ko si o la ro Evi ko si o lo so se
1: mo gentle loni
0: ani fi kan si o ni
1: o do se ele lo fi taju so pe cha fin fin
0: ebi ni ebi na ebi ka
1: ebi
0: ebi ka ebi na ni bo wa bo pe ti o pa le ni
1: o se ran fun ja sta fin fin fin
0: eh ki lo mi to fi so be bo fe fi bo fe fi se ki bo fe fi kan pa o ni
1: iroyin gudu gbe la ko wa mo nsa to
0: eh ati ko wa o gege bi se wa e si ti mo pe te ba ti lanfani ati gbohun wa te lanfani ati gbo wa kitikiti iroyin ohun na lo kun fun awon iroyin agbose agbose hun sugba wa ma mu de a ma nje ko de leti yin ko ma je pe a mo fe ti gbo bi ni gbogbo igba a ni fe ti wa gbo bi o rere na ni a mo fe ti wa gbo lase ledumare gbogbo n to jo mo ibanuje koni so kan yin koni so kan ti wa na lagbara olohun mo ki yin kaabo si ikanni lagelu 96.7 fm oke gajoke fun ti osan tuni ati ti wa ko denu wo pengbo bi irin awon owo irin ojojumo lewa nigeria to jade fun tuni te fi tete bere je lati gbo wa siwaju ohun gbogbo titi layo akinsola olohun ni ko ti mi
1: be to wa ki yin kaabo si ka gudugbe fun tosan ti tuni o ibi yo wo ti le te wa te le pe si te ti rin ti wa ati ko awon oroyin ohun de ele to je pe o je gudugbe ta ma nsalaye pe ki se pe a fi n deru ba yin tabi pe a fe ke ayin ko ma lu bi pe sugbon ta fi fe salaye fun pe ohun bayi o tun sele ona nti o bayi
0: mo ni ko lo ni
1: o so bayi ko ti
0: mo ni ko mo pe mummy wa nbe mo fe ko gbo kan gbo ni
1: martini salau omo ba lo ko temi e ku kale
0: ki lo so nigba ti dola po ni ko soro
1: mi o
0: ti o
1: fi
0: awa soro na ni
1: iforo wa nlenu
0: awa so awa karo yin awa soro o wa ngba ta wa soro pe daddy wa ti bi o
1: amo pari e ta mo yanju e ta ti pari e
0: daddy ti wa ti bi o
1: daddy wo
0: daddy to ma wa bi bayi em we si won ni eni o to merin me
1: mi na si ni gla ta ni soro
0: ani won du o lenu se daddy wa mec nkan to so ni suru fun a mc o ni pe daddy yen o ni meta merin
1: ta lo so be
0: o so be iwo ni
1: nkan gbo mo so fun mi ni
0: ta lo so fun wo
1: ah ni ni so en to so fun mi o
0: ah so en to so fun wo ko le bo ko lo bo o wa ni mo wa so pe mo wa so pe iwo to je martini nkan o ba lo je fesi o lo wo promise anybody o ni ki dola po mo sere o pe won o ba sere o
1: dola po
0: o dola po to wa gbaju wa o ni ki dola po ma sere o pe kẹyìn nkan tí ìsìn ìgbà ó ní tí tó bá lọ jẹ one tó bá lọ jẹ one ni pé one yẹn máa máa gara one oṣùgbọ́n tó bá jẹ pé three four pé
1: ìpínlẹ̀ ogun ni ìròyìn
0: yìí rárá ìpínlẹ̀ ondo ni
1: ọlọ́run wà ọlọ́run mú un kó sínú lẹ́ẹ̀tì láàrin
0: ogun ẹ wo ó ti bẹ̀ mí ó ní mọ́ ṣùgbọ́n ṣé tí lẹ́yìn tó bá yọ. eyin le jebure ma ko ba mi won le je poison le bure eyin jebure kankan o le je poison ni o ti o ba fe ki mo so o lo ngba ta ba ti to so pe in lodo adare o in no re ra eyin egiro ati
1: yen ti lo ba
0: so be fa wo eyan
1: o ti lo ba
0: so pe o lo be lola
1: emi oniroyin emi oniroyin yeah, that is what I'm talking about.
0: I'm talking about. Oh, the baby, baby, baby. Today I want arrow. Oh, my dear.
1: Aya
0: somo obi ira idojo jojumo le wa punch Nigerian Tribune Guardian won tun ti wa so de gege bi ise won e je kemi o kokko lo ninu akori iroyin akoko nibi to ti gbe nse lalaye pe oluso agutan kan re o won ti fi esun pe o gba awon eyan awon omo ijo atawon eyan mi o gba won ni oju gbigba loju nina kan o ile to regerege owo latara won o se won gbo owo kan to lo bi million lona meji o le marun naira iyen awon eyan 18 ni ipinle ogun atawon ipinle mi ipinle wo ni o tun wa kun won gbogbo mode baba mode de sora yin oni mode te n ba kakiri daddy kini ka se mode daddy kini ka se je sora yin o da e mo gbo
1: ipinle ogun bakan na ni royin leyin to je pe iwe royin punch na ni o tun ko royin le ijo oni awon ajoji kan ri to je te pe won to bi meta le ni ogun eleyi ti won ni owo ijoba ti baba e ni ipinle ohun oni awon eto kan na gbe kale sogun dogoji wa lo ilu ebo wa san wo pere ti ko mo nda pada mo consulari won ni owo ti pada te won bayi to won ti gba mu yan loju bakan na won se won gbo mu be gbo wo ajo ti
0: won le ni gba
1: oni won ti gba sugbon won ti pada te won bayi
0: iwo mo dajo ko mo ferosi ajo to nda mo ferosi awon kan pada gba awon ti o pada gba lowo re won ti duro
1: wa lo orile ede America
0: abose to ba mu na yara re lo lojiji
1: o be ko da
0: ma gbe ebo bi abose
1: wo do ti fi ogun ara kojo
0: to ba gba o kokko joko na hi
1: elimi ti mu gari ju ti ndun
0: ani yari ijo kan lo ni pe o se se gbowo ni na ni no ba legbe le awon ni lo ni ba ko ni egba wa o Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah,
0: solo gani I want you gba lowo re nbo ni on be ntosi iwo mo ferosi
1: mi o lo gba pe owo mi da
0: owo mi da
1: ah wala asen bo lara
0: ah matini o si ne
1: amu wa nle
0: ni da ara gelu
1: wa be
0: ah
1: ba mu bo
0: demon bo si asia fu wala fu ta ye currency
1: wala jo
0: ngba pari mo ni mo da ba ngbo wo
1: mo da pada mo nse ni mo nse ni
0: e mo pe mo nse le kan wo ti mo wa na le mi na ah e mi na se bi tuntun bo poro poro ba gbo alokuri o ni se bi won je bi e yan gana
1: o di o di na wo ko bi pe se mo gba pada
0: mo gbo mo bere se gba pada be ni gba pada to ba ti lawo gba pada to pe won ni da pada fu ogbe ni tese mo ni o bo ba le na to te ye ye
1: ile gbe o
0: aha
1: de alu kan ye ka ni mo yin
0: owo owo lo ebi ti kakan
1: eh
0: eh o so yun in ti e mo pe o tun ti ko
1: o ti kan pe ge pe
0: ina pe bi ho ni mo wa
1: ho ni o
0: inu we inu we royin guardian o na ni mo tun bo si bayi won ni ile ise olopo eka ti ipinle cross river o na ni won ti ko awon omo kekeke obirin merin kan won ti ko won yo lowo ifinisowo eru ni ipinle na ki loruko won ojo ori wo la won mo n wa ekunrere re nbo egbo ni ko pe kunju ni
1: ipile ekiti lele na ta tun wa won ni pe awon olopa le so olopa na ni won ti ba awon afurasi meta ototo kan eleyi to le pe ise ta awon mo nse ni pe ka awon mo di card eleyi ti awon fi yo wu bi enu rin
0: ehe pos kom
1: won ni awon di card ni won ti mo ton se se te pe won sa gbogbo jade nti won sa ti mo card
0: card oni card
1: card
0: ati ito ti block ni bank na ah eh ito ti won le mu won le lo ito fi block
1: mo
0: to ba ti le yo to ba ti le yo lapo re
1: o ti de sare mu wa awon mo wori sa mo mo bo pase wa fun o
0: ti o se kese pin pin ni o jade
1: owo ti ba won
0: eh bi owo se mo te won na mo se mo te won na ninu wero yi guardian e to je ka lo be o won ni ile ise olopo eka ti ipinle ogun won ti fidi re mule wi pe bi owo se ti awon ajini gbe ile ti won ku awon akeko gateway ict polytechnic ni sapade ni joni won ni enikan lara awon ajini gbe ohun na ni o dagbori faye podibo se nigbati owo iyadun dada
1: ipinle eko alele eko aromi sale gbelegbe ni royi ile ti jade to tin se lalaye bayi pe se ri awon ajo to ri si bi owo se se ya lohun oni won ti mu awon afurasi kan ile to je pe won ni awon party eya roko la won mo nji awon bi brain boss awon bi na gba mi taya bayi won da aya re dile ni enele ni ni won won ko lo sugbon won ti pada pa won ki lo ko won to won fo ko won lede adugo ogbo na ngbe e mo gbo losan tuni
0: daily post gbe akori ile jade to nse lalai pe eni ti se impeto olopa kan o ti dagbere fun aye ipodibo se o latari pe awon ti won je darun darun afurasi ni won lo re kolu won nibi ti won ti cha ye oko wo loju opopona ye ni ijoba ibile logo nipile benue lohun ekurere re egbo ni sise ntele
1: ipile ti kebi na lo je pe iroyin eleyi ko dun mo ninu tori won ni pe awon lopa to tobi mewa to je pe awon to je afurasi agbebon tawon na to bi meta de ni ogun na ni won dagbere fun aye yi leyin kolu ile ti iko awon lopa ati iko awon agbesunmo mi ohun ti won fi japeta to ko jatira won won ni awon eyan bayi atawon to je aralu meji awon na benu won e wo e mo gbo kilo fa e mo gbo losan to
0: ni ninu iwe royin the nation na ni ke tun je ka ko si bayi o pelu akori to tun wa nbe ibi to ti gbe se lalaye pe enikan to je agbe na gbo pe o ti dagbere fun aye ipodigbo se lakata iko awon ajinigbe ileyi ti won ji ni oku igbo ile oluji ijoba ibile oku igbo nipinle ondo lohun ekurere re nbo ni ko pe ko jina ina egbo
1: ipinle ti edo leleyi tun ti sele won ni baba kan ri eni odun meji di ni ogota ni ileyi ti won salaye wi pe ogun lolo mo ngbe ati awon mejo kan won lo ti ni baba asale won ti baba je pe won ma npe leje won ba se ba se ni ogun loro ni o ti baba asale fun won owo ti te ki lo ko won e mo gbo losan toni
0: o ti da ba mo ni ajo ta won mo rin lanu aye won
1: o ti rin ti pe
0: ah won ti ri ti pe
1: ah ah onu won ti
0: eyin na e ti lo do won ri
1: ah lo won to ko nu iwe punch iwe daily post lo ko ti da won ti pe nbe gan won ti n gba won mo mara
0: won ti n ko awon eyan recruit pe se fe se wo na fe sise
1: wo na so fe je eyan
0: ani gbogbo awa ta n wase keyan mo gbagbe e de a se suru o papa julo lori ero ayelujara takun agbaye awon omo wa ti won sese jade ile eko ti won so fun won pe ise wa nbi o ti lewu bayi o ngba ti won ba pe won tan ti won ba ni won fe se interview fa won ti won ti pe ton ko kini si won pe awon ti se tan lati gba won ngba won ba debe oni won ri bi pe won pe won kankan won ni ise kankan ton fe fun won won ko pe won na ni won wa ni ki won da ero ibara eni soro won won ni ki won da ajo nbe won wa fi ibon won gbele won leti won wa mu enu ona won ju enu nbe fun won pe afira ki kaluku mo sa ire lo won gbogbo ero ibara eni soro ti won ba ko de be won pe won fe se training fun won ni e je ka wo dada o abere ti o ba lokun di ise e mo je ka teri si o papa julo lori ero ayelujara takun agbaye ti won gbe be pe ise wa nbi ise o ti lewu bayi o lewu gan ni papa ko lorun ba kudakun ko ma fi ise eso awon omo wa o ninu iwe iroyin daily post akori to tun jade be won ni afurasi eyan marun ni owo ti te bayi o lori isekupa nikan eleyi ti o waye si enikan to je oluko ifasiti nipinle benue lohun won ni awon mararun ohun ti wa ni akata awon agbofinro
1: ipele eko ni royin eleyi to de pe the nation na ni won ko royin elejo won ni ile ise olopa ti eka ti ipase ti ipinle ti eko lohun owo won ti ba won afurasi merin ototo kan eleyi ti won je omo elegbu kokun ti aye eleyi ti won ni won ba won tabuku buku ati awon aban eleyi to n fe ibo lowo won ni mo se lohun e mo mo gbo losan toni
0: to eja tun lo tarata sinu iroyin tin be ni owo ti temi yo won ni okunrin kan Daniel ni oruko re je o ti wa lai le dide nle fun bi odun meta le ni ogun seyin ni o ti le re to je ku ri ibusun lo wa won sa ngbe ni won gbe ni olorun dakun o sanu wa o se mo ko rufo onitohun oju re o ti ri o ti to tin be bere fun irowo ni odo awon ara ilu o nibo ni isele alagbara e ti waye ekunle dinu iwe iroyin ti guardian to jade fun ti oni e mo lanfani lati gbo nigbati asiko re to ba ti to
1: iroyin eleyi to je ko be lowo mi na ni iroyin ayo iroyin muso na ni iroyin ohun won ni pe esoju enugode to je ti custom service o na ni won ni won ti ba awon eru kan eleyi ti won ni nigbati won tu eru ohun ni won ni awon ogun loro o na ni won di sibe nigbati won se apapo owo ohun bi billion meta o ni die owo naira e mo mo gbo losan toni lekun rere re gan
0: e je atara sasa ka gbera pa lo si odo oga awon omo nile lokan olohun si ti ba wa se o ti ro ni okan

0: o si ti di gbugbu gbẹ fun to so ti toni e mo gbagbe pe te se wo wa lori ikanni bandore ti Facebook wa te n gbo wa na lori ti ero ti Radio Garden bakan na e lo fi comment sibe ke ba wa like e ke ti ba wa share ile ise olopa ati ipinle ti ogun na won ti so bayi wi pe owo awon mo ti ba awon afurasi meta meta le ni ogun kan ile ti won je ajoje gorogbo ile ti won salaye wi pe won ke fi won pelu iwa kan ile to je won fi esun re ti won fi ko won lorun oni ara re na ni pe won gbe awon eto kan kale ile ti won salaye pe o je sogun dogoji ta mo si ponzi scheme oni ara kan ta tun se o na ni pe lati ma so pa won yo ma mu awon eyan lo si ilu okere ti won se fi gba owo lowo awon eyan oni owo te won ni oni panu ota ni ipinle ohun ege bi iwe royin ti punch men through ti won se ko royin ohun jo oni ise olopa lo je pe oro ohun ti to won leti to si je pe to je abenu gan ni ise olopa ati ipinle ohun en ti se oluseyi baba seyi o na ni o fi oro ohun to won leti oni nigba ti won mu ejo ohun wa ti ile ise olopa awon lo je pe o je ti ago to nbe ni atan ota lohun oni be lo je pe awon ti bere se iwadi orin kini pe bawo la won o se mu won ibo ni won gbe oni nigba to di owuro kutu ti ago mokanla ni awon lo do si enu adugbo mi ti won gbe gangan enu loro estate ti won gbe oni be la won ti ri awon oko won to ran bo ta le oko kan ijeji won ti be si nda won duro yes sir yes sir please come down we want to see you get down come down
1: won so be
0: ibo ni won se oni bi ti won tin so awon oro won ta won na bo ta ton so
1: kan kini geda kini gen geda
0: bole no ko
1: ni bole okay
0: bole won bole kokan ton bole le kokan oni be ni won be we want to see you want to see you put up so you want to see oni to ja se ba won so oni bo ni oni gba ti won de be ni won ko si won waju pe ni ojo bayi
1: ojo bayi ojo
0: se mo eni se mo eni se mo eni oni be won ti be si ni wo pa eko owo ile te gba ninu asun won yin pe yo gba idan ewo ti ori da kan bo le se sele oni awon eso ohun na ti wa ko si won waju bayi oni be la won kan ni oto ni bawo la se be lo so ti e ya jo se ni binu bi no
1: it to binu bi ko
0: this is going legal pe amu ejo lo si owo fe owo ofin a
1: fi gbe yin ni
0: oni o ja ti ko won bayi won ti be ni akata won lopa mi to tin fi oro wa won lenu wo awon alawon kan wa nu won ti je pe n ta won tun se nti won awon joko sibi kan won fi ra won pe nti won je pe awon ni consular ni consular won mo consular ri awon ti consular won jo nje oni awon jo ndi awon jo nja ni ti won fi owo ohun ti won fi gba owo lowo awon ara bi oni awon na oni oto ni oro ti won eyin fira yin pe nte eje o na se won ni ise kankan ti won se won mo
1: kankan
0: won kan gbe phone bayi won pe won oni bayi ati awon ti o fira won pe nti won je ati awon ajoji ohun gbogbo won bayi iwili gangan won ti wa ni akata ile ise olopa bayi o ni ipinle ohun ibi ti won ti fi oro bayi wa won lenu so pe laipe lai jina ni won ta ni won lo bayi lo si ile ejo ni ibi ti won ka session si won leti pe orilede wa Nigeria fe wa baje
1: wi ti wu ko mo
0: ah fe
1: you you ya dare ti o gbagbe
0: mo ti ri aro wa
1: mo gbo
0: mo ri aro wa
1: aro wa ko aro tu ni
0: mo le nkan to ko sibe
1: to ko sibe pe don't forget ko kini e so be ni o lo so pe ki re leti pe ko ma gbagbe aro mo lo so be ni
0: so si lo se de pizza fun mo bi kin ti ti so fo won so fo won
1: iwo ko lo so pe ki ki ma soro
0: iwa ni ran le ti ti to nja lamu
1: eh and again let me tell you
0: eh dem e po
1: oh my god
0: dem e
1: do you know yali yali
0: that carry
1: it said
0: that carry
1: meat pie o le lo ma nje
0: e mo mi pa ko ma je
1: e sere jo tu fi martina si
0: ah osise
1: e osise ko ti che e ni ti o re gbonu oko la ro
0: osise
1: ta owa to ba gba na wa bi bayi
0: ile awon erin ki
1: e ti erin ki bi ta ti jomo
0: ko si yen mo ti dani erin ki bo
1: ara ye orin kirimo awa so fokan re bale abo se ibe o mu ile se
0: bi se abo se o abo se mo ba mi leru
1: abo se eh o da ma be se
0: eh abo se
1: Iroyin tesiwaju ayo lo mo nde lodo tiwa ni gugu gba bayi e je kinu ti ni lo modun e sa mo ki kogbon
0: o
1: seti
0: akan munu
1: awadu ni o eh eh so eh foko bale leni
0: sunjaye
1: eh so mo o fe food ara po lese ni inu e ti dun boju eyin nipele cross river won ni iru te kan do lele to fe je lodo awon eyan ti egbo nkankan
0: igin
1: won ni le se olopa eka ti ipele cross river o do la awon omo kan lowo awon ti won mo nfiyan se na bi ti won ko won ku orile de Nigeria won ko won lo si ile okere won ni won ni ka won omobirin pe ko wa sise ni Ivory Coast no ba so fa won obi won la won no ba so pe ah iya matida
0: ba mi be so pe iya pe iya matida ma ni a hin ke so bi
1: olon ti se won mo yin ti lo ibo lo lo wa o mo ti rin ajo e se aje ka mo gba eh e se ja mo dupe e mo ja mo fadura ran lowo o lo Ivory Coast I won't go. Iwo ko e ma ti ni won ni won wole jade ni
0: bo no bi
1: ibi ti won fi won si
0: won wole jade
1: won ni won wole won jade ni
0: ah
1: tele ba ti jade ba ogun obo ya ma so ni amu ki ni o ma fi ni ara bayi won ni ti mi ba tun ti wole won ni ah won ni bi ta mo so pe ah
0: ah ah won ti ti pon dorun
1: oh god no ma si ma si la mo ba bota ton raje bayi po ru bota
0: ere ile
1: no ba so pe lati orilede Nigeria la won ti wa won so fa won wi pe bayi ni o ti se ri o ka won to debi ngba ta won debi to la won ri pe nkan farara omo pe nkan ti se awon oro ti belegbe o won gbo won ni pe oro ti beleke legbe o won ni se amotora wa je won ni bi won si ase wa latori lede Nigeria to se se mo bi won se ko awon osise leto abu odugaraja ni Ivory Coast won sa lo ri ko awon omo wa se wa ri eni ti to fi won noja ti ko won latori lede Nigeria o tun ti pale awon mi mo
0: ah
1: itun ko won lo si
0: awon da ba se
1: eh tun ko won lo sohun won ni se ka mo tora wa je ipinle Eko ni owo ti teyin pe iwo na lo ko awon do ni lati Ogoja o tun ti fe ko awon mo mi lo o e ko won ti e lo ni to je pe omo olomo ni iwo mo lo ko se isekuse ni Ivory Coast won sa ni owo ti te o awon to n ko lo na lati ipinle Eko won ni won ti ko awon na pada ni eyin re o sa ti wa ni akata ile ise olopa bayi to ti la nfani lati ma salaye e ba ngbo e salaye
0: sale mu be
1: ah o le mo yoko
0: jamu jamu alele bayi ipinle ti kebi leleyi to je pe iroyin leleyi na lo je pe o je iroyin gudugbe gba ibi ti won ni ile ise olopa ti ipinle ohun na ni won ti wo ya aja pelu awon iko agbesumo mi kan ile ti won ni awon iko mejeje na ni won pade ara won lohun oni nibi ti ija won ti be sile ni ijoba abile ti Sakaba lohun ni ipile ti Kebbi oni be no je pe won gbo wi pe awon iko agbebon ohun na lo n yabo agbegbe ohun to se pe ton ba ti de be bayi se ni won pa awon eyan lo won to dana sun le on lawon olopa ohun lo je pe iko olopa ohun na ni won ti wa du ton si ti duro bayi pe won fe de oni ba ti won de ti won gegun de won oni be won be si yinbon lura won oni bo won na ni won down awon na da pada pe ah won na wa la kola won wa bi rambo oni bi ti ibon won tin lo oni se ni o pa awon lopa me wa ototo
1: ah
0: oni awon lopa won na ba ni ro ni oni ara ke ku mo je sese
1: won fi sawada
0: nu ni fi sawada nu ni oni la won na da pada oni awon to je ko agbebon won na to je ko won da gbere fun aye yi na na to bi meta de ni ogun oni awon to je pe jeje mi mo duro bi meji owo ban ba won na tawon na tun dagbere fun aye yi enikan to ro won wa soju re to yo ni ko jo kon dakun jo kan ba ti fi oko ohun lede kan ma fi oju ohun sita o tawon kini mo wa le ohun e ni so mo nu oni oni oko ohun na ni malam musa san ni pe se ri awon to je eko agbebon ohun na lo je pe o mo nwa inu igbo kan ti won pe ni makuku won ti mo n jade wa won si gori okada ni won mo yawo ile kan na ni ya ya ya ya ya won do ti dai o mo pa yan lo ni oni ni bayi awon wa dupe tori pe won ti e gbianju lati koju won oni kan wa da kun jo kan ko awon iko alaabo wa si kan po daada tori pa won kini ngba ton ba tun pada wa yi won ni fe gbon kankan mo
1: 0912370865 bo ti e se ipe meji dola podo lo ti je mi pa ikeyin
2: e ma ku se
1: o ti pe olodun lo mo ni ti yale yale ohun bo
2: ah e ma ma mo se
1: ami
2: agbadun ito yin gan je sinka se tin deyin po wa alaje mo wi ayi la bogo e ri pe ka ki awon eto awon iso alaabo wo ye lopa to ti kun be yin tori mo ti ala ti mu ki ara ilu kala ti a wa nibi olorun ma sanu ijoba wa se kini won toju awon ebi awon to ku yan yo ni ti wa alaje mo wi ayi la bogo lati ran lata
1: e seun dama yoko si ma je ki won je ki mi pa iko fu eru won je ko fu eru won je ko fu eru oya oya hello talo wa be e seun a gbo yin o
3: olorun o saanu wa o
1: ami
3: awon ton wa mu to ya je gbogbo ti wa nbe le yo wa to te pastor ta do ta le ni olorun ni o tun wa se gbogbo bo se to tun gba oju ka ti bayi e mo je asan face e nba wa ku wo riri ku ri o gbogbo ti nbe le o ye ka ko gbon radio e soge wa gbon ni o e mo gbo radio ke le ko gbon o e ku eto ya la radio ni o
1: to dido o ti ni ko si aye fun wa lati gba epe tori epe to ti woni eto eto to ti woni lo fa aba to fun yin laye lati pe wa wole si baba si sin dide bayi inra mi pa fun dolapo ati matini ni osan yi olohun emi ti mo fowo eda loju eso ya fun yin re afi ti ba se pe mi mo joko ni bi bayi loku afi ti ba se pe mo wa ka royin loku titi la yo akisola lo ko ti
0: adupe tori ke wa nbe fun ma martini sala o mo ba lo ko ti
1: ma ti o sha
4: Lagilu FM 96.7
5: omo Nigeria ja ma kira apa ku dede asiko yi apa afomo niyan se mo mu royin ayoto yin wa gbogbo eyin te tin po ngbe mo fe po lorilede Nigeria lo sise nilu bomi mo fe po lorilede Nigeria mo to fe lo di omo onilu nilu bomi ebi nikan ko mo fe lo mo fe ko gbogbo ebi mi lo silu bomi lati lo ma gbe gbogbo awon omo wa to fe lo kawe loke okun online dynamic ini won ba lo nlo bi dabi eni pe eni moju ogun lo ye ko pa bi ni re oruko to je pe o ti wa tipe ni e je ma ki alase ati oludari ile ise online dynamic pe baba e ku dede asiko yi
6: e se gan atoko
5: e se gan eyin la ba ma pe ni ogbagba ti n gba gbogbo aye kale lowo parin ajo o se wa rorun feyin sa
6: ta ba le se nikan la ma so
5: e ma so kini kan ti ma taya ja mi eni oruko rere sanju wura ati fadaka lo
6: kan ta ba le se o la gbodo so
5: intayin oba ni ise e yo ni so oya awon kan wo le se
6: mo ki awon olugbo wa nile o e ranti pe ni april odun yi
5: beni
6: a lo se business travel
5: ko e ku awon eyan lo china regede fun oro aje oni kaluku won lati te waju
6: inu wa de dun pe o gba awon ta dijo lo na oni won kan sara
5: ni o mu royin ayo wale
6: awon fe ki awon to je olokowo awon onise owo in to wu keyan ma se even alakowe se bi lawyer le mi gba temi na de china mo rise se nbe I got brief in china I was able to create partnership a fe ki gbogbo awon to nbo wa na ton ba nife lati lo owo to nsele in china ka won
5: lo won din sele ko e mo pe oro aje china li si ti wa bureke
6: laipe American president Donald Trump o lo si China eh
5: bene
6: ko pe to kuro nbe Russia president no o na tun lo si
5: won lo wo kini sele nbe
6: so ki awon eyan wa ton ba nife ton je ka dijo lo an lo ni October yi
5: October ta n wo lo kan yi
6: October ta n wo lo kan yi
5: be ba si ti soro eyin ki ye adem bi ti wu omo
6: ko lo n ba fun wa ta ba tin ko China ni October a ma lo si United Kingdom ni November
5: awon eyan ma ni visa London o lo ma hagadi gadi
6: bene won paro
5: ona wo le yin wa n gbe igba to fi oro yi lorun
6: a se n to ye ka se to de ba information en to fe lo mu a ni paro o
5: alabajo ti oro ti yin fi gbo
6: elomi ko se mo kan ton fi gbe wole ta ba de refuse e na ko mo kan ton fi refuse e awa di se fun consultant awa ba ma lagun bi so an ba ni fe lati lo si London ka ona ba wa do wupo
5: kon
6: je ka tete foruko sile o lo ma daju o
5: ona wo le yan wa gbegba
6: kon wa si office wa
5: okay
6: ni number 7 online dynamics limited BSB International.
5: E soro residential le kan gba ta jo nsoro. Ba fe lo ma gbe lohun.
6: Awon fe lo ma gbe kon ma sise ni Canada ati New Zealand.
5: Ati yawo ato ma.
6: Beni.
5: E yo ko won dohun.
6: Awon to fe lo ni individual, awon to fe lo ni family kokon si wa. St. Kitts and Nevis, second passport. Awon to ba ni fe si second passport. Bi gba ti won ti di omo ilu yen. Ta ma wa ni passport yen lowo won ma wo 150 countries
5: 150 countries
6: yara globe trotters
5: ibi eru yi ti nba mi ile ise ti yin o ku o ni bi e wa
6: e duwe
5: tori tolorun fa won
6: number 7 adepate abebi crescent off edition police station jeriko ibadan te ba ti nbo eyin pe customer service number wa te ba ni the direction 0810-273-8145 online dynamics limited BSB International customer service number 0810
5: yes
6: 273
5: yes
6: 8145 tan ba fe abe mi gogan wa le market
5: so olori oko gogan
6: 0803
5: yes
6: 242
5: yes
6: 9497
5: yes
6: 0803 242 9497
7: Online Dynamics ile ise akorin rin ajo to ti gbelege gige si Nigeria kakaki tun fun wipe lodun 2026 begbese ko ba won rin ajo ko kosile ninu awon eto won yi Online Dynamics ati BSB study abroad ni Canada ati ni London work permit wa nle for orilede bi Netherlands Finland Luxembourg Norway Ireland and Canada be lo wa baka na fe to fe gbe ko ni Canada London Finland Ireland Hungary Australia ati be lo Online Dynamics leto rin ajo lo si China April and October Europe Germany and Netherlands June 2026, South Africa. May Lobosi, London, November 2026. Little BSB. Inajo ton fogma kogma fima kuma kpelu oloko olagbaye. Business supporting business international. Online dynamics at BSB. Mwa onilu ejo aru kudorobo. Ati ma wama se anko nini inajo fajok pipe. Ti eni kokan wala al office wawo. Adepate Abebi Crescent of Edition Police Station. Jeriko Ibadan. Telephone 081-0273-8145. Ati 080-3242-9497. Online dynamics. Jeyo kan. Nino alabashe pa. Wa ni ajo ayo

0: Mi o mo ni won dan yin mo ru e o mi abekeni o emi o so pe tokobite mi ba wo mo de bayi na ni ode se mi ni so fun pe mo de ni wi fun o pe mo ki yin jare gbogbole oro oye oba lu wa mo de mo te lokomi jade o pada dile se ba de ti so yan ti gbenu kuro nbe ibo nle ki nwa joba emi ni famu
1: kosi wala
0: oba nile yoruba won ise so nyawo kan onuri mo po la fe
1: se ifalowo fun won be ni aba won gangan na so ra won da be
0: wa se se nu enikan o si ni
1: eyin ki bere lowo awon baba yin to nse be pe bawo na se nse be
0: gbo mi ki se ori ibu fun onuri agba ko du nwaju ka won lori kekeke oku sera won won ni keke bi ile kete lele
1: o ye ko won sera won kekeke o ye kan sera won kekeke
0: fun oni pe a nre ijoba si mo mura yin lori iro ni o yo mama mo obirin wa ti won bun oba
1: ka ba ti to ba ti mo obirin wa ba yin gan gboro toro obirin ni
0: obin
1: tori oju yin wule ti wa nbe tele na pe kile kun tele na e kan mo be se e mo be se fe soro ara yin ni
0: ade kile o da horo wa
1: oju yin ma bo ni lote tori e bere lowo awon baba ti yin pe bawo na se ran na ngba yin oju yin teyin wa ma lo bonsin oni bayi
0: takun aburu wo lo wa nu ki oba lo lori to po
1: kosi o kosi o
0: yo se rinu yan ba tin pe kabiyesi alani olori agba abeke ko ma duo kan olori kekeke yoku kan na wa leyin e
1: o le wule ni wo
0: o si ti mo pe iwo na ni
1: o le ni e tele
0: iwo na lo
1: o le wule ni e tele o se je pe yen nikan lo sare kokko ri mu
0: eh
1: o kokko gba mu ninu gbogbo nkan to wa
0: nbe ki je o na ni so o to oro won e fi eyan kuku fi sabe ahan so o si mo pe mi ilana ti sakata para tagbalagba sinto o le mi gbe oro temi gba mo re leyin mo to ra re le a re se gbogbo awon eto to ye ki a se lasiko
1: tele tele iwo gan wule ni interest
0: ninu oba be ni won ojoba ni wa
1: ninu pe ki ero po ka won olori yen po tele tele na mwidin wa lowo e so ki wa ni ta wa nwa
0: kan no ta afin gbe o mo ba afin wa se ni jambu jambu
1: o ti da ama oba eyo kan to afin gbe
0: oba kan e pelu awon molebi e pelu anjoye
1: ati opolopo awon olori
0: o ki so opolopo bi ba
1: aiwo
0: ko le ju bi
1: iwo
0: se bi ke kini oku mo pe won o beran asenju ngba ba pe patapata ko je meta la gbe si ile pelu e omo re na si ni won
1: pelu awon iwo
0: a gbe si
1: o ti e si dori ipo obo mu gan to ti moye to fe gbe safin ah ti e yi ga o ma worry ajo wa nbe na ni
0: kini o wa sele itun ma worry
1: nbo olohun olohun lo lola sha ma so pe ba wo lo se je
0: Wednesday
1: sori e ma gbe sha
0: gbe kini ori to gbadi mi o ni gbe olori meta
1: pero po abi me dogu
0: abeke
1: o le ni e ya gboran gbe ni kile
0: emi o ti yanju
1: olori ti temi emi o fe pe ki e olori kan ma wa ma popopo rara o na olori agba rara ko sin to jo olori agba olori straight ko se pe boya olori agba kan kekere kan emi o
0: emi
1: emi o
0: vakmo le yen
1: emi o mi o wule lapon le na ta mba si loko toko mi si je oba apon le oko mi na yo ma dodo mi yen na ti wa oge
0: won ni ko ma da se woro woro la fe
1: ko sin to ke ko sin tan pe woro woro
0: pe olori
1: ko sin tan pe woro woro gbogbo awon mo ti o ma ba kabiyesi gbe gbogbo awon osise kabiyesi ta jo wa nu ogba awon ele nbe we ele we cowboy kankan gbogbo yen na ti wa oke
0: ko pe nu
1: se fa lo so pe ko pelu ni abi kini problem te ule ni se ifa lo so pe ko pelu mo bere
0: gbogbo e lo yo mo
1: ki lo yo mo
0: o yo so nbe bayi ni
1: benseni
0: ifa ti mu mi pe ninu ebi o emi ni ki won o gbe ade on le lori
1: ogbe ni ki le dakun
0: abeke
1: ma ba mi seru ere be o ti mo mi o
0: kini o sele mo ni wa ba mi lo o fe joko si lui o fe lo ba
1: mi ni loke se ba jo bere na ni
0: a je yo mo mo la
1: a jo bere na ni ogbe ni o
0: ele o mo mo lo ku mo pe won jo ma di le
1: mo mo ngba tan je ba so pe to pa to la ma so so to ke e ko da gan wa ma mo lori mi wa fo ba o tumo si wi pe wo gan si nreti
0: e ko si nti
1: o le wule ni e labala de ya wa mo ru yin
0: ko si won egberu yan lafe won ma so yan ni eru kale mi
1: ko le roju se jobe ko ri wa jo pe o
0: ori
1: ale ale so pe yo ri be mi o le da firu mo kan so fun eni
0: eyi to nwi na ko le roju se joba
1: mo nso fun eni tori awon ti o gban lo ma se ma bo sori social media ma so dandan emi o raye o nte mi abenu ma
0: bawo ni wa ti se
1: tan wo ma wori mo ta so fun e je ko jo ye wa bayi o
0: e boya ki re joko si bi
1: emi
0: kemi lo ma je obi
1: olohun ni je kemi rogun won joko se ogun ka jo ma joko lo so fun mi je ko ni ba se jo soro tele ni ogbe ni tori pe o
0: daye oloba
1: a jo ma daye oloba yen na ni
0: abeke
1: a jo ma daye oloba yen na ni okay a jo ma daye oloba yen na ni to ba ko sinika ma ko si short be ni ka jo se be
0: ka ma se woro woro
1: ko ki lo nje woro woro jo lohun fun wa lomo ni ah awon omo ma gbayin awon omo awon ore won na ma gbayin laafin gbogbo kabiyesi o mo sumo ba nigba egbeje mo jina gbogbo won na wa ma afi ma rowo bo lojojumo ke lo fe para e fun gba ti o je pe boya beke lo bi kankan o le ni e
0: kabiyesi ojoko bayi ki obi meji o mo si lapatun ki meji o mo si lapa alafia eh
1: sajo digba na
0: ko wa je iwo nikan
1: saje ku digba yan na
0: iwo na lo si je pe ko yo
1: awon aga ti mo gbe pelebe nto be
0: se mo gbe fo ba ti iyawo re ko yo mo ba joko menisin an le mo beere pe e dakun ta gbe omo primary 6 wa si ori aga kini
1: olohun ko se pe boya ori pembe na tele tele ko to wa ma fo mi do be
0: emi o tete ro mo ni
1: se mi o dan lawo ni
0: bo ba je pe iwo ri bayi
1: o wa wa fe fe
0: kan ko yo
1: o le ni ogbe ni kile o le ni ogbe ni kile ati moru yin
0: ko yo te o fi soki
1: e ti o ni rogbo agba aya o si
0: kini sa be gege
1: ogbe ni
0: o daju o
1: fokan re to ri kokan re le bale lati le mo dari ilu
0: eh
1: e te mi ba ti so labele ko jo ma jo ye wa
0: o mo joba ninu abele
1: ero wo na lo ba labele
0: o ti mo pe yin ti mo ba ti so o ba ni
1: pa se la laarin mi ati e laarin mi o so fun pe mo fe pa se mo so fun pe temi ba ti so labele laarin mi ati e to ti jo ye wa ka mi o so pa se
0: o na ni
1: iwo lo wa mo
0: e gba mi
1: ikan le yo fowo mu nu ko roju saye abi ko asa ki lo sele gan abi ki ni to fe gba gan
0: o gba na mu bayi
1: ewo na npe gba na mu
0: eyan o mu kan nu ko roju saye abi ki ko se ki
1: tori e ma iro le like
0: abeke
1: iro le feran o da
0: to
1: iro si re ko la lafia awon salaye fun yin
0: olohun
1: ah ewo ni kini
0: mo ile olohun
1: emi gbogbo owo olohun lo wa o to ba je pe yen ni o
0: o paripo
1: to
0: akin yo e ka san e ka bo sori kilari gbo ni kan ni lagin 96.7 oke to gajo ke afi to ba de bayo akande alagbala okin to kale si felele nbadan o na le tin tete gbo wa loruko lo so ba fe to titi
1: layo ni
0: akinsola kapito
1: yes ke
0: akin akin gbogbo awon olojo bi loni gbogbo awon titi won bo sinu ose yi
1: beeni
0: gbogbo eyin te je olojo
1: bi ya ko worin pelu wa igan lose yi
0: loni e tun ba wa ko worin
1: ti
0: wa na ojo
1: ojo jimo ni beeni
0: ojo kerinla
1: olohun ba yo si se ojo na lojo ayo fun gbogbo wa
0: o je fun gbogbo wa o
1: e ku odun akin
0: o
1: olohun o so odun ayo fun gbogbo wa
0: alayo ogo ede ofomale so fan loruko ti mo je alanire ekun oko abeke
1: to folashade ajala loruko temi ti mo nje o emi labeke ninu afin alani ade atide lori eso kilari gbo fun tosan toni lagbara olohun oba ko si ni baje fe ni kokan wa eje ka koja lo sodo odo lapo o ni awon oja kan abi meji to fe ta ejo muse je to ba pada wa nko e to ta pe ni kilari gbo yen yo ma tesi waju e seun be ti se gbo wa o
2: wa na ro yo ke be tele e ku ise o o tun ti ya o sinu ipaje adura awe ati iso oru ologbon ojo ti ijo Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire se agbekale re lori oke beteli bere lojo Friday to gbeyin osu keje the Friday to pari osu kejo akori itusile patapata ninu agbara okukun total deliverance from power of darkness Ephesians 6:12 akoko adura lojojumo ago meso owuro si mejila osan ago meta osan si mefa irole ago mokanla ale ti meta oru ni iso oru opo awon woli ati olori emi nbe ti olorun ti pese sile fun opo ise iyanu bi igbala iwosan ibukun itusile ibapade atoke wa ibi ta gbe ti pade Bethel Mountain along Adebayo Ijeayure Road Ibadan olugbalejo woli gidioni tanimo owo esupofo elo elo baba 08033281742 fa eni meji tabi meta lowo dani kejo ni iriri itusile lori oke beteli mashallah iwa o
3: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-levels, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue. Ikeja, in Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta, at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema Badu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
4: Mamene momina tunga mama kuorile Mkada mubasu na wala mfania lodawa
5: Assalamu alaikum fungubo musulmi ododo tinje nwa lati losiri haji 2027 Itele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo mission Hajj commission Ujoti forukosile haji 2027 Tiyo waso kweni ogunjo ushukesa odun 2026 Balu mkada mubasu na haji umura service Mato tishe eto umura olo shoshu umura disemba umura ramadan 2027 Misaji edie ilesha mkada mubasu na haji umura service Tikpiyama ibube tosuma masjid haram maka ati madina onja ilewa siyara ofe onigba deba Bebaba ilesha mkada mubasu na haji umura service ronya jo Itosana ati ishe tuda ralashe lati bere tide ikbali ishe ya joyi Eyara wa furuko sile Si shop number 1 Oloya shopping complex oja bode Nilu badon Ekpe wa Loni Sorry 08034075325 Ati 08123331119 Mkada mubasu na haji umura service Fui bekele Itoju Ati inyajo Dide ilemi

0: Hello, mo n gbo
1: hello.
0: Bawo ni?
1: Fine ma.
0: E pele o, e kujo meta o, bawo gbogbo le nko.
1: Fine ma.
0: Se ko si problem? E pele pupo.
1: Yes ma.
0: O ga.
1: Anti mo gbo nkan to sele o.
0: Oh.
1: E
0: wo ga baba ko mi ti lo o.
1: Ah.
0: Alafia lo eh alafia lo wa. Ah. Se baba meji man biyan ni. Koda mi o ti eri iru bo ti e se baraje yen mi o ti eri iru yen ri laye.
1: Eh
0: baba jibola oko abeke ko sin to le sele ko le ke laye. Afi bo ko mi se nwu. Ah. Koda. Ah, ko dun e kini baba yen ti e wa ni. Baba yen laye mi ninu ile oko mi yen ah tan ba so pe baba da igi leyin ogbo eyan da baba yen ni laye ah emi gan mi o ti mo mi mo se fe saye mi bayi o ko ti e ye mi rara tori tan ba so pe abi amo ni baba yen o mama tele wa ni ko ni fe ki wahala kankan sele oko mi bayi o mama ba wi bi omo owo ni to ba fe ri pe o fe ma gbegbe se kan ti o te lorun emi na gan gba mi bayi lori awon omo yen be ama ni ayajibola ki lo de ki lo se ma ja fira lori oro awon omo yi o o nse ah ko da o ni agbara
1: e sa ma ma je popo se
0: mo ah ki la fe se agbalagba ni won sugbon ko si bagbe eyan se le dagba to se mo o se gan ni mo dupe
1: all right my take care
0: all right o emi na se pe all right o

Hello, Remy. Hello, Mongwe network yen lo se jakujaku. Oh, eto jury ni yen o, sori. Seki ma paro fun e, seki so to to fun e. Hello, Remy, so ngbo. Ehn. Seki ma paro fun e. Sori bi baba ko mi se ku yen. Igba yen gan ni mo sese wa kaba mo pe mo fe omokunrin tan pe lala ni yen. Be ni mo so fun e. Bi baba e se ku yen bayi. Ta sin baba ta se gbogbo e leyin igba ti baba yen ku o ni mo sese wa kaba mo wi pe mo fe omokunrin ti won pe ni ala ni yen oh gbo mi wa fa elo farabalẹ gbo mi ni je kin so nkan ti mo babo mo mo ti emi ni mo nboro se lo ti mo ba yo emi ni ma mo tori odo mi ni kun wa emi ati elajo n gbe gege bi oko ati yawo sori e ko nla gidi ni mo ko lori oro yen ore mi to ba fe gbo te ba ti e je ka ko awon omo wa be ni e je ma ka ma ko awon pelu awon asise ta wa se yen e je ki awa wa ma ko won wi pe to ba ti di wi pe won fe okunrin kan tabi obirin kan to ba si wa di wi pe okunrin yen tabi obirin yen

tiwa di wipe ko n gboran ko n ko si pe kejo le ma jo soro papo afi ti anti e kan to ba wa correct e abi afi ti mama e kan to ba sese correct e abi e ti baba e kan to ba sese jagbe mo pe joko si be yen on lori e to ma pe iru eni be yen no lo ye ko je ko se ko iru eyan be ko se fe rara be ni sori awon opolopo awon kan to se yen na o igba ti emi ati e ti ajo ririn ajo pe afejo fera na lo ti ma sa won kan yen o nigba yen ti ma lo le won gba mi baba yen nigba mi baba yen ma o gba ki lo sele se ti mi o baba nle ngba mi ti mo ba kan wo yara ti e lo baba yen ma so pe ah ki lo sele se ko mo po nbo ni ma ni mo igba mi na a kan lo bo se hun a de leta a sa be mi kini kan so gba mi baba yen na ma so pe ah ibo lo lo to mo po fe lalejo atawon kan gbe yen ko ni tumo gaga se mi ngba yen bedere o ye ki n ka si igba ta tun wa se igbeyawo tan baba oko mi lo ma gba na oju e ko leko rara bi ko gbe ko ni ki so tori baba to leko lo bi o ka te so pe mama e ti ku lati kekere iwo na wa wo bo se wa jensin bayi kini baba yen ku tan bayi bi oko mi ba fe soro ko ba so pe no mo baba so pe imagine toko ti yawo kemi na ma le lenu lodo oko mi ki ma le so fun pe ah e je ka se bayi o ki oro kan ma le tami lara bi pe mi fe ki ira buruku kan se e mi fe ki nkan kan buruku kan sele si e eleyi ti mo ri oko adanu lo nlo a kan gba na oju mi ni pe ki lo se e wa ma bo un soro o da mo ba de sumu bi mo se ma nba soro yen pe abi boya bi mo se ah sugbon se bi mo se nba soro o da o ma ba de sun pe ah alani mo ki si nkan kan kini kan kan ni e obirin ni e bo birin se ma reason si nkan ore mi wo oro yen o se so tan lori phone mo kabamo oko ati yawo ni won jo ni irin ajo gbe yawo ti won ajo gbe dojo ale to ba je pe tori pe baba yen wa lara reason to je kin fe pe akeyan lobi to da bayi tori ngba ti won ba ma powe awon baba wa yen na so pe omo buruku ko se o se fe ana buruku ni o se ni nigba temi ri baba yen ngba yen pe awon nikan ni iya won ti ku soye awon meta na de ni o nikan lokunrin laarin gbogbo won la ko bi awon meji yoku won jo obinrin to ti lo sile oko mo de ri ki bi baba yen se nse won ba ri pe ah ile iwa lara reason dey fi le foko pe ah inu le gidi lo ti jade wa to be de ni sugbon tan ma biyan nu lerere ko to pe keyan na tun re bi mo kaba mo lati fo mokunrin emi gbodo paro fun e ore mi oro se san fitila nigba ta ba tun rira tun ma so bi temi se ri ni eja so fa won omo wa o oko tabi ya o tan ba fe gangan na jo kokko jo ni owo gbe yawo na won se pe boya baba oko ka bi oko ka bi ayawo baba ayawo kankan o temi lo ba mi yo a ma so later o se man ka

0: so mo wi pe teyan ba je baba tabi mama eyan na gbodo ni apere rere kan ta fi lele loju awon omo e abo get alani
1: ore ye mi ibi to kan driver ni mi o ti mo
0: eh je kin soro papa julo omo obirin won je ko ye wa wi pe awon ye ma nwo awon iya won
1: okay
0: awon kan ta awon iya won ba nse oni won ma fe ma se teyan ba sun wa ni awon omo to jokunrin awon yen won ma wo baba won gbogbo awon ise ti baba won ma nse awon bi baba won

0: ki lo nduro se
1: ah
0: then o wo black lojo lojo kejo
1: ojo kejo ogbo se ti baba ku
0: daddy mi gba yen
1: se baba ti o kin so
0: odun kan o jade ile opo se o ranti
1: ah ah
0: o jade ile opo be se mi o ti fe mi fe opo nu le mi na so reason to fi je pe o ma jade nu le ni yen because o ti ka ba mo okunrin to ka ba mo po fe ebi fe tu ele ninu ide to wa
1: ha
0: mo ro po n get e ma tu ele ninu de yen leni eni na lo de ma kuro nu le oni dola tori pe nile odo ti wa o ye
1: o
0: ma pe wa ni o ma ke kaka ko loro gbo to loro ba gbo ko si nti ba ba nla ku ba ba e fe se fun wa
1: e pele olorun
0: o ti ye so won e se pariwo mo ni gbegbe wi pe ko gbe to fun emi ai wa ma gbo
1: ah
0: bo se wu
1: mi kini mo wa gba mu lojo aye mi
0: bi mo se fe se ni mo se nso yi
1: kini mo wa ra mu lojo aye mi
0: bai wonu le dada inu le wo dada igba to ri be gbeyin re ikuko won ba eru e to ba me bai ko won jade lero ma je kin fi pa kun o
1: jo ni suru
0: ma je kin fi pa kun o
1: koko ni suru fun mi na o
0: ma ko picture baba mi lo ko ma fi se ranti oko e
1: ha
0: to fe denu dele
1: lo mama je ko mo buruku ya nu
0: to ni ka ba mo
1: lo mama je ko mama je ko mo buruku ya nu le wa
0: o mo buruku o
1: mama je ki omo buruku wonu wa su
0: ma ba won fe omo buruku
1: ah
0: ma ba won fe omo buruku o
1: jo se ki se gba si mo metan ni mo to mo baba igan ni
0: I don't care
1: kini to rolu e gan to fi je pe iwo nti
0: e abeke mi o ki o mo pe mi o binu de bi pe mo gbe owo soke so birin ma se ni de ipele yen to ti ye jade lero ko ti mo so fun eniyan
1: ha
0: jade ninu lele lero
1: now ele ni mo wa fe ko sele
0: oh
1: ki de ni mo wa fe ko sele ni wi pe mo fe ki awon eyan na to je oloye kan wa salaye oro yen fun mi bayi o tori to baba ma soro wa so pe eh omo buruku se fe ana buruku ni ko se ni mo wa fe bere lowo won wi pe nigbati awon ti won je ana ti won je baba olori re iru baba oko mi bayi nisin to ti lo sun yi pelu omo e ti mo wa fe ti ko leko yi ewo wa ni o wa so nbe
0: ah ile oko to
1: fe gbe ni se ke yan ma wule fe iru won gan wa pe
0: okay
1: mo kan bere lowo won iwo so pe ke mi jade kuro ni
0: lagbara lowo olohun o ti jade mi o se se so pe ko jade o ti jade eru e loku to fe ko ko pa le eru e mo ton ni be ni ododo
1: ni wo si mi o fe ki wa ala kankan sele ti mo fe ka ma gbegbe si aye alaafia
0: no to eni to regret po fe to ye pe ti o ba se tori baba mi o ni fe
1: se mo se se yi na se at aye baba na kan lo ti se be
0: hello ma je ko ro e da bi eni tan so pe ko mu wa e ton ni ko sonu won ni o mu wa o le igun ni ton ni ko sonu to so pe ran ku me o n to ti so pe ko da yen o ti ye joko ti duro lori oro e ko da ko de da na niyan
1: ah
0: o ti ye ma wa fe ni ti o da
1: olohun
0: inu mi dun pe ori
1: ife
0: ninu le wa
1: o je kan ro mo gidi fe
0: o kan dun mi pe ojo iwa ti fe ninu le wa yen o da leni o n tete lo
1: ah
0: as just it emi o de supo o jade kuro nu le la lata lafia
1: o wu le gbe ko dada na lati
0: o na ni mo so bo se so yen na
1: o se re o gbe ko dada
0: mi leko
1: be ni
0: mi leko jo ma fo won ti o leko o ti ye
1: o gbe ko dada
0: mistake lo se to fi bi awon to gbe
1: ah mo ka ba mo gan o
0: eh wa ka
1: mo ka ba mo gan o
0: o ka o so di laun ka
1: ah
0: ah eh
1: kan ma tele so fun yi pe ah boda la ni e je ka gba bayi se bi iwo mama fowo lale ni ti mo ba fe so gan ti mo ba ri awon irin mi
0: ba ba e ninu ile yi
1: mo
0: le fowo lale
1: ki le mi wa je si e o
0: I don't know
1: then you are not a good husband you are not a good husband you are not a good husband
0: good husband yet iku o ti ye
1: you are not
0: se laye mo emi to wo yi odo langbara mi ni mi
1: emi
0: o mo pe mi lo birin
1: lago melo
0: mi mo pe baba mi lo ni iyawo to wa nu le mi
1: o ronu o de fe da wa la si le nu le ni
0: wahala kini
1: be ni gbogbo bo se nlo kakiri ni si bayi ti o se fajanu fun ti o ba se nkan ti o se correct to ye pe to yan ba wo ye nkan pe a alani bayi ma je karin be to je pe ibe gan ni wo fe ma rin si so won po fe da wahala lesi le ni
0: sumunta ni
1: be ni fun emi ni ata won mo
0: ki loro aye mi se ken
1: oh eh aileko eyan na ni ko je ko mo wi pe oro aye e kan wa
0: oh my god
1: be ni se oro aye ti wa okan
0: abeke abeke code to wa nle to ba peju ma ma ko bo e lohun
1: ah
0: be ni ken ti why I
1: kini yen ma hun e gan
0: be ni mo so fun e jade lero that's all mi o lejo kankan ti mo fe
1: ba jade lero
0: mo se nwo e
1: are you all right
0: bi mo se nwo e ohun ri mi lara jade koko oro ni mo so fun eyan o si wala mo mo pe
1: mi ri eleri
0: awon ta jo ngbe ladugo
1: mi ile aye ni mi ori
0: won de ri mi ba iri ti mo ba pariwo sita leni o to be oju be lo jeje mi ni mo ma lo wa jade ninu ile that's all
1: se tori pe mo so
0: fun
1: e
0: pe
1: o le good example sile fun awon mo se o ni wahala bayi
0: eyin eyan ladugo oro le ngbo yan
1: se tori mo so fun e pe orin ni bebe ku
0: 09123
1: awon to le mo le mo ko de yin leyin
0: 09123 708675
1: se tori pe mo ri awon kan to ni mi lara
0: 234 81
1: ti mo fi so fun e pe ko ma lo si be mo
0: 491006 +234 81 42
1: iwo le ri nkan
0: 491006
1: to ni e lara nipa mi ko ma se
0: e kan rara ki lo fun mi fe ka le jo meji bo lohun nile
1: ah ah
0: that is it
1: o ma se ti mi business e
0: no beni eh
1: o si wala
0: hello
1: eh
2: Hello sir.
0: Ya ka so.
2: Mo Babalaji Ajibola Ademola Okilo lati le ro mo.
0: Fun ni moran lero Okilo.
2: Ala ni. Ah, Olorun o da o live lo din ko wole Okilo, Okilo ba fe se Okilo ma se. Eh? Ah, no kini ara be se to le tele.
0: Eh.
2: Ah, yes na.
0: Iwo le gba gbogbo yen.
1: Lati gba si baba.
0: Torori ori ori ki to fun mi.
1: Lati gba si baba ko mi ti ku ni. Lati gba si baba e ti ku ni ko gboro mo rara.
2: Alani wa ko
1: ti mi ta ba
2: so ro
1: gan
2: ni club
1: oro
0: ti lo ma yato
1: oni o
0: o ta ko la kaye
1: oni o
2: nko ti gba gbo nko ti yawo e so ko ti se na nko le se lona eh eh o so gan to ba mi le ro ni you are not a good husband
0: so ti gbo so why staying with that bad husband
2: eh look at photo so le kan oni ko e ti ku
1: eh baba baba ko mi lori fasi
0: o ti so na eni to fe niyan Okilo a ma lo oro ti egan ti run leti mi o orun ma ki mi mo laye
1: eyin omo te je sisi ti
0: o ti gbo ma ki mi mo laye
1: te ba ranju
0: laye laye soro lo nso yen
1: te ba ranju yin ke wo omo gidi fe to leko
0: bo se mo ko ngo nso re
1: ni o ti yin ma bo e mo
0: hello
1: ah
3: ni mo du pe mo wole le ni o
0: e ka san oruko yin lati bo mo
3: ka san so je nje o lati lugbo te
0: lati egbo nsoke dada o
3: anti ademi
1: ma
3: e ti won le je kon lo se
1: o ma ko ba mi e kan so be mi
3: so ti ye
4: oni kan yin e ma gbadura pa omo yin e ti won le awon alagidi okan bo se ma nse
1: ah
0: ejo won ke ma gbele busi
1: kila lagidi okan wa ri mu jade ninu agidi okan
0: o si wahala
1: e te mo pe o ma ko ba mi ni
4: koni ko ba wa lagbaro lo
0: e se ma e se gan
1: ha
0: won ke mo gisi
1: won ma wo o
0: hello
4: hello
0: e ka san
4: mi amaye wa ni lata
0: e se ma mi e kan so fun ko keru e ko jade layo atalafia mi fe kan lapa ke ese kan
1: oh
4: wahala ton fomo bere ti poju
1: to
0: oh emi lo ni wahala yen o
4: e pe tori pe o ti ri be o ye ko ri ba yen o le le ni lo ma kuro le tori kini
0: okay
4: eyawo onile loba se gbe titi lo ti mo ni
1: eh ni damu iya mi
0: lo bi yato
1: ala ma so fe mi pe
0: no ala
1: ma so fe mi pe no mo baba so pe
4: baba mo baba so pe ni ti bawe
1: tori pe ma be ni gba yen baba yen oni gbara rarada a jo ngbe ni
4: be lo fe ni ko so pe ko soko
1: e kan gbo mi
0: o ti so pe baba mi lo n fe na o se si le ngba to n so ni
4: e ti lo baba yin wo lo fe
1: ti baba ti e fe ba be na gege bi baba mi e jo so ti poju aya le on gogo leko se ani e ti o ba leko e jo e be ti o leko wi
4: o mo ni e lara ni
0: Ya baba mi te lo ni gbogbo awon jibola yen akuku ma jora na ni oluwe oni mo
1: gbogbo e lo ti ele mo
0: e se
1: aterokero na o tun le mo
0: e se
1: bawo lo se wa se gan
0: ba baba mi na lo bi awon mo yen fun oluwe oni mo nto to na ba se dna gbogbo e o daru hello
1: o ma wa lara ti e ma ni
0: e ka san
1: o ma ti le mo e ma ni
5: anti abeke
1: ma
5: e ti fe bo da la ni pa la ni e mo pe sina lo ko re gbogbo mo to ba ti sina ba won ajo wa lara ni
0: kini won wi kile wi kini katikati te wi
5: gbogbo ti baba ba yin so nigba aye won gbogbo baba tin ba won soro suru le mo ba won so te ba re kile order te ba ni pe ti oyin se ri le ti ba soro ama to won wa le bayi tori bo oyin se ri do se ni ati e soro ti o to nkan
1: se ohun yi o da bi
5: ohun temi na le o ti ba soro be ti ma soro ni mi na ti ma soro to mo ko ma so ko mi pe se o wa so mi di di be yo ku ti mo mi aba ni ge mama we ko te
0: ele wa bi tudu so ke se pa ma
1: fara
0: ki fun wa baun
1: e ba
0: fara ki fun wa yo da le o ti
1: daru ni o ti daru
0: e se eleje ti daru na e ti daru e se eleje o le daru e se eje o le
1: poda ala e ma bi eh eh
0: e se adupe
1: e se gan o je ni wa
0: koko lo sile yin
1: na o ko egi egbi dasi nu ni e
0: hello iwo to je pe o mo o sa mo kun mi bi esin ni e ka san oruko yin lati bo ore en to da to mi lo tele oruko yin lati bo
1: se ti mo toju
0: e se mo
1: se ti mo toju e te e yo
0: oruko yin ma
1: ti pari e ke yo
0: lati
6: mi
0: o se mo
1: e gbo mi o riru eri
6: Ya
1: kan wi woro woro
0: ni. Ba le le kan ni wi woro woro.
6: Sara ni kan se nda yin lawo.
0: Ah
6: ni e so ko ma se kini kan.
0: Emi.
6: Bi baba to je ko baba yin lo to je ke pe jo lo bi ni.
1: Baba e ni. Baba e ni ko ni wa. Mo sese ri ni. Ko ni wa rara.
0: E se goma. E se o.
1: Ah baba yen da
0: maye. Olorun o fi abuku imo be.
1: Ah.
0: Se ti gbo. E se o.
1: O ma se fabeke ti o ri o. Ti o riran o.
0: O le rago ngba yen.
1: Ah.
0: Ko rago na.
1: Iwo so pe emi emi nkun e.
0: Hello ma ko ju si mi o ti e gboro kankan lenu e. Jade ni bi. Awon eyan to wa ngba yen o ya ma lo. Te lo ba won.
1: Ngba yen to ma
0: lo
1: sabeke lorun pe. O fabeke bayi
0: ti ma. E ka bo awon kan feran kan aloku laye won kuku feran e.
1: Ah.
0: E ka san oruko yin lati bo.
1: O ma ka ba mo pe mo fo omokunrin yi o.
0: Nonsense.
7: Lati bako
0: e je baso to oro ko jade nnu le yi
7: ah
0: eni soro ni
1: e jo se gege bi baba gidi
0: soro baje ko ni e
1: baba gidi se ko ye ko fi apere rere lele fun awon omo e mo kan bere ni o
0: ko ti mi o ti sori gbogbo oro e
1: bi
0: mo
1: se
0: ri e nsin
1: afi ariwo
0: hello
1: afi arinka
0: e ka san oruko yin lati bo
1: mi o riru e ri
5: omo ke la tologun eru ni kilo de na atabeke
1: ma
5: e ka san e ku ise
1: yes ma
5: tawo mo ran ju sa
1: ah ko ranju e ri mi ni eye ko ja lo si facebook
0: e mi le mi ranju bi konko atemo re
1: o ranju to ma ma ran mu gan ni
0: ara awon to n ba rin laye e
1: seri awon mo yen awon mo yen wa pa lo lo lo lo pe baba yi to ti de won gba riwo de
5: e ma gba jabe ke seri to ma fe ke jade awon gangan ni kan fo wa ara won kweru yi sita
1: ah
5: yo ti je e ma ba won fa e je kan ma ranju won yen
1: abe ri ko je ko ni
0: ebo le seri teyin ba sa ti ri mi erora
1: ye
0: ba se gbe kan koda e gba bo mi
1: ire won so pe won ri iri aye ni
5: iya won na won ma nja je
1: o
0: won tun ran mi sile
1: mi wa mo ya yen
0: okay
1: won de wa royin ya yen lai da
5: ya yen so pe wa awon ya yen o da
1: awon ya yen ni ah
5: ha
1: ejo tori olodun se teyan ba leyan je toko ati yawo se yawo na o le ri awon nkan kan kan ko so foko e ni
5: toko eh we ti won le pa won ti e to ba ka won lara egbe kan ko ru yen
0: ani ko jade kuro nu le ki laburo pa won ti ko jade ko jade te ba fe ri lodidi te fe ko je pe ma ti kan apa kan ese kan ke so fun ko jade
1: ti mo wale lati ilu Ebo hello ti mo fe fa beke
0: e ka san
2: hello
0: oruko yin lati bojari
2: no mo baba so pe
0: be ni brother mi
1: o su mi o
2: ija omi nira
0: ki lo oruko yin lati bo
2: Said ata oko adi tagba ki oro yin
0: o mo ko fe gbo n to so kin to mo bi ma se ki o
2: mo ni ija omi nira lo nja yi
1: okay o
2: ijo omi nira ko
0: emi ngbo e na
2: o ti dogun lo mo baba so
1: be ni no ni no mo baba so pe o fe mi
2: to ba wa ja si pe iwo na lele yi o duro dede ni baba o ni se ma so pe
0: mi o duro dede ata kan kan lenu e
1: ke ba mi fa yo gan niyan pe abe ke ti si kan mu
2: o lo fa ti baba se so
0: okay
2: mo se to
1: amo ke kere na ma ntuto
2: amo ke kere ni baba wo yi pe o da won ti yonde are
0: o mo wa fe agbalagba niyawo
2: ke n ba si baba re wa lo to ni sin o ko lo ti wa yole
1: to
2: ko yole
0: o
1: yole
0: won ti wa fe jo mi sun le odo yin
1: o ngogo le da duro gege bi oko gidi
0: e se ata kankan e seun won pe yin leyin e de ni to npe yin e lohun e se o e se gan se gbo
1: mi o riru olohun ri
0: tin ba mu opolopo awon tin pe losan
1: yin wa kan pa won danu ni
0: e ka san
6: ile to ba ti ni isu bayi oko gbodo ma ni suru ki yawo na ma ni
1: iro awon ole ni suru o
6: baba o ti mo bayi so awon nkan to ye ki yawo na o da ko ma so pe oko ohun o leko
1: o ti da
6: abi ko ma so pe my husband is not a good husband
1: o ti da
6: meje ko me ni lowo le de se
1: ko si wa la
0: o to n jade lenu won niyan
6: ile to
0: e se awon gbajumo
1: emi o mo ba se ma fi
0: hello
1: ba se ma fi kankan bo iro leyin ni o
0: hello e ka san oruko yin lati bo e kuro ni bi ti radio yin e wa ka le gbora wa dada
1: hello sir
0: ojo opo odo yin e o se balabala te ba ti pe wa
1: ta lo so
0: pe pe wona fe ba soro oro le fe ba mi so ta te wona wona fe ba soro hello e ka san gbogbo eyan lo ma te je ni e se jare oruko yin
2: owo lowo idowo gbo e keto mo ni latade to kun lo jowo
0: lan ba emi ngbo e
2: mo bi boda iyawo wa mo gi ekun se farada
1: era sa
2: pole o alale
0: mo gbo
2: o da pe baba to ku ma di gbe yin ni ti lo da la lo gbonu sa yo ba di ka gi ti lenu baba
0: won ti da sokoto ton gba ndi e ton fi skirt paro e won ti da pada fun e every time ama so robi obirin ni
1: to
0: awo lo ma wa lo awo lowo to je original
1: mi o ti e fe ke
0: eyan ni won itan o gbagbe won ti e mi o mo bi to fe gbe won
1: mi
0: mo bi to ma gberu awo lowo ti e wo
1: en to kan gbogbogbon ni yawo ko ma fi ti e ko ba mi o
0: oju opun yen ko to e ja mu mi tori pe are ojo mu so lokun bi ti hu ko ma hello
1: baba lan lo
0: e ka san oruko yin
2: kola ji olawo lati ilu eruwa
0: bara
2: la ni o da ti je nki a ma fi oruko mi kun oruko yin alani danger ta te ba kan yawo
1: ri lapa ti se ba to e ta ma ri niyan o
0: ko jade lero
2: e ro ko okun ni mo ru obirin o
0: so ki wa le ngbiyanju ati so
1: pe ke ma do si wo na so fun yin
0: so ri gbogbo nkan to se si mi lai da bawo le se ma te ma fi ona le to je pe nu gbo le ma to
1: but what is your problem ki lo sele to se correct
0: e
2: fun won lokan bale kon ba yin toju awon omo yen ma bi ala ni danger o
0: e se ma to soro e won gbodo ti de ori e ma pe
1: gbogbo won na ma se ma pe
0: inu de ku ma gbo lo ni ti so la
1: je ni kedi to ba si be so toro ba won ti dori e ma pe
0: e se o
1: kon lo ma jo so ni
0: Ẹ gba kọkọrọ tí wọ́n fi sin ilẹ̀ ìjọ kan.
1: Kọ́lọ́ má jẹ́ o sọnù.

0: no mo baba so pe
1: o to oro ni mo so yen ko si si nkankan
0: si baba ba ti e so ti o baba ti je pe no mo baba so pe a je pe baba mi to wa nle na
2: Facebook
0: a je pe o le put things in order
1: okunrin ni mo je ba le le ide ni mi Mustafa Adeyemi Kabiru ese ola yi mi ka mo dupe abiodun mo ni emi o mo ru erin ofege ton ma rin but that la ni he I don't know the reason why married man like you will be behaving like this won gba omo on gba oro ma die yin lowo bad friends you are mingling that you are mingling with you understand the little thing
0: oh liko leye
1: awon lo wa you buy the wo
0: laye
1: e se gan we not salami only love you guys your program is great it's a good for it's a food for thoughts e se oladepo oladejo e ba da mi lebi o e ba da mi lebi mi o fe rara mi o fe mi o riri mi riyin ri ni position yi
0: se iwo lọlọrun ti o lebi laye ni
1: ma farabalẹ
0: ko
1: le to yen listen to your wife's advice
0: lola
1: kin ma tete gboro ti yawo mi
0: ah lola
1: e gbon ti won so ade ni iye tunde to ba ye bo yin se canada ni e ma se be mi o faramo yen
0: oh o wa lara
1: e ka san e ka bo sori
0: eto o ma wa lara e
1: lati aye toro ni di osan muslim ni badan aduni ade sogbe ni oro boda la ni case study ni ati abeke adua loku iru oro buku oluran tun so
0: nbe oh abi o
1: lawa
0: ti won loro re lenu
1: e seun adebayo ti mi leyin ti money lati yana fadipe academy omo lola ojo boda la ni ejo ejo egbe agbara le ti wahala ba de bayi ko ni je teyin nikan mo anti abeke e wo e fun ara e fi ara yin lokan bale e je ka se e je kan mo se radarada kiri so ngbo
0: eyin na e wo ton ba ko radarada wa nko
1: ni ala ni abdulsalam
0: ti e si radarada ba wa de nko se ko ni ko di ko ba gbogbo le
1: rifle ta wa kali to abiodun
0: won oh yen ma ni
1: oh opolo yin o ni joba boda la ni igboran sanjo ebo riru to ba wu yin ke gbo to ba wu yin ke ma gba iyoku ku si yin lowo anti abeke e fi won sile jo mama abeji lati osogbo mo bo lorun duro ese oladele sunday muyiwa eseun lati gbari mu oloba remi alice adekunle won ni e ma ba won wi olomi ni yo re soro niyan soro na niyan sa
0: ani kan ma ko ti won ba le
1: mama e fe so
0: ani kan ma ko ti won ba le
1: mi e lo npe e ka san
0: ami
3: abeke
0: ma se tori pe mi o kin rojo se tori pe mi o kin rojo baba lo ma baba lo ma ko se n gboro ngba yen
1: eyin nikan le yan ti mo wo mo ti mo fi fe ngba yen ko le yan gidi kankan legbe
0: gbogbo eyin te fun layo na ni
1: e se gan ma
0: gbogbo eyin te fun layo na ni
1: sori oro niyan to ba de wo e ko gbo o to oro eni to o wa tan ninu gbogbo awon to soro ni awon to kun tan eni
0: okay o
1: so ti gbo be yen
0: o ma ti ye mi
1: o ti bi nation won lawon fe ka won odo ma wo program yi
0: to
1: okay ogunsola michael won ni abeke fe lo ba onje won ni o fe lo okay me o get nkan ti won ko yen but ala ni e ma binu e adjust sir okay akoko lo lo a ni lanfani lati tun gbe ipe kankan o da jamay okan ka ma tata kunse ni abala ilo ni tori pe to wonu ara won abeke la lai da emi ko hello
0: ko si wala e abi
1: e ka so I so be yen si ba lele emi loko lode yi
0: yes sir
3: Oh,
0: oda.
3: Bora ba ti da bayi. A ta ko se. So ti ye. E wa pele pele ma ba ala. A ba la la ni.
1: Yes.
3: E ma en
0: kọ.
1: Bo ni bebe ku yan.
0: Ish. Olorun jan gbọ.
3: E ma gboro si awo ni
1: lenu. Soro na ni e se gbọ. Gboro si awo re lenu oko. E kuku pe ko si goji ni kin bo nu e ko de pa. Yes.
0: Ese ba mi ojo ni ti yin o.
1: Oyin yen mi o ro pe network.
0: Won le gbo o, bo se wa yen.
1: Ese.
0: Ese, ese dadi mi ojo ni ti yin.
1: Ese imoran yin da ko se tele.
0: O ti roke losan yi lori eto ile ta pe ni kilari gbo. Baba to pe wa kan yin, baba ni fowo se won wi pe toko ti yawo ma n gbora won ye ni. Enikan o gbodo duro nduro pe awon sa ni dadi. Awon sa ni commander. Kara yoku na ma ti e le so nkankan iyen le die e si ma gbagbe pe awon mo wa ni se ni won ko awon eko lara wa won gboro ri nkan to da ko lara wa ko ni baje fe ni ko
1: ko wa to Samson Oluwa to sin ade niran ayomide ati adekunle olorun wa won wa pelu wa Oluwa sina alayo ogun ede ofo ma le so fa nuko ti mo nje alani ekun oko abeke
0: Folashade Ajala loruko temi ola atotun lale ma pade Folakemi Mighty ati Gbenga Oyato lori eto kilari gbo na titi di ijo mejo abi ose to nbo Monday ati Tuesday te pade ti wa lagbara lowo Olorun oba a ni fi bi pade o mo ki pe e seun se n gbo wa o

0: Aki gbogbo eyin eyan ka bo sori eto pataki eleyi ti o nde se ti gbo yin lati koni lagelu 96.7 oke to gajoke ni felele ni badan mo ti ni awon alejo pataki ni waju mi ti won wa lati fi ohun ti yo se awon omo orilede Nigeria lanfani to won leti e ba wa da oruko yin ile ise ti en soju ati idi ta fi rin lori eto yi
1: Eko ataro lotu oruko mi ni ambassador Kedia Richard Oluwatosin mo soju ile ise ti o gbajumo ti ogo wa mo ta mo oruko won se Synergy Global Academy ile ise yi ni won je ile ise kan ti won ma nura awon eniyan lowo lati doju ko isoro ti a ma ni pelu eto isuna wa nitori pe opolopo eyan gan ni won ti tiraka elomi si se meji marun mefa lati je ki o meetup pelu eto isuna re sugbon sibe sibe na ko si agbara lati le meetup oni le ise se dide iranlowo nipa imo idanileko ti a le lo fun awon onisewo onisowo awon to sese jade lewe ton damu telomi orise to nsona ni kakiri bawo lo no se deni ara re ti o mo gbo bukata la isipon yawo abun je gbese lawujo oni le se wa gbe dani
0: ona wo ni awon eyan gba lati janfa ni te gbede
1: afani ti an soro npa yi o ba ti to bi odun merin la tawon eyan tin janfa ni lori ede Nigeria ko da mi ti mo ba wa soro mo ti ni oro fe ati janfa ni to lati bi odun marun seyin mo ba ito ipade ni 2021 lele ti o ti se iranlowo fun eto isuna mi lopolopo mo ti lori ofe ati ran opolopo eyan lowo koya lara awon tan janfa ni to eyan won ti wa won wa lori kale pelu mi because mi o won ni enu eyan meji meta lati fi do ti to mle a wo mi lati je ka gbele won ni soki to ra koko
0: aki kaabo sori eto yi oruko yin
2: e se gbono lotu oruko ti temi ni Mr. Daniel Olarinde and inu mi dun pupo le ni pe mo pade to yi why because kin tori to yi a lot of project ti mo ni loro and gbogbo awon project yen mi o ri bi achieve ise ti mo nse ko mi to mo lati le se gbogbo awon project yi o lo ma mu mi lo ya yawo je gbese lati se awon kankan just to meet up with my responsibilities but emo te yan ba yawo ma ro ngba mi ati da pada ni wahala oni isoro so and most of the time awon ti o to bayan soro gan won bayan soro just because eyan o ri bi meet up pe se ogun ti e lo poju ni se wahala ti enikan lo poju ni so mo tin gbadura so lohun fun ona bayo on ti gba ti eto iwa of course mo ti orisirisiri but mo discover pe ile o nse sogun dogoji ile o nse mu adire kan wa le ni ko wa gba malu lola mo ari pe ah tawon yan ba le ri ti won se temi o ye ko soro si mo dupe lo olohun le ni why because even our major projects mo ti achieve le ni last year nikan gan I paid more than 11 people salary lara eto yi emi gan ti di ile ise ora atemi na lara eto yi so thank you very much for the
0: iru awon eyan wo ni won le je anfani yi ati pe ona wo ni won o to lati je anfani yen tori asiko
1: anfani tan soro npa yi ko si iru eyan ti o le je anfani is an equal opportunity for all mo jomode ni mo jagbalagba ni mo kawe ni mi o kawe ni ko dial to dai duro ko si age bracket fun in ti won ambere lowo ni pe so si won abayo ni ona miran to le ma gba lati fi se ni kun fun eto isuna re extra income non pe ki bukata ile biya n to se opo wa send oruko e si mi ni number ti ma pe jade yi oruko yen la fi se registration fun anfani eto to ma waye ni bi ti wa ti ni joko po pelu awon akosemose wa ni ose ta wa yi number ti wa send oruko e si ni yi ti wa fi gba ipe lati le se wa 0915878234 iwon ba won to ba lo ro fe ati send oruko won si number ti mo pe yi won ma gba ipe lati le se wa ta fi make reservation won fun ijoko popo lawon senior consultant wa fun ekun era laye to yi ti won no fi bere si ti won salaye kikun fun won ni
0: ekun era balẹ tun number mu le meji
1: number yen yi is 0915878234 majo le mo won abayo ko lojo ko sile mo won abayo nikan o gbodo gbegbese igbese ti wa gbe na ni yi 091 ni number ti wa send oruko e si 0915878234 shortly after this program wa bere si gba response lati le se wa ade ni orofe lati keko imo nipa ilosiwaju wa nipa eto isuna e se lotu
0: e seun pe apeyin e je wa lori eto pataki titi ojo mi ta tun pade lori eto yi ire atayo on la fi pade o

bo bati mako tete yi sibe ikane lagelu lowa e 96.7 ikane tota kale tota kaoko woni gbigbo nta jake kan ta gboro to ku nu elede woni e so fun ra won eru se seju si won yi juwo won ida duo fast lane lowa boya lomo lagelu ikane to je pe o ri e ka mole to ma ma le ka ka ki agbaye ko sibi te gbe si ko sibi te dori eko kete kete ni won gbo wa oko ja sewo si oko ja gbe korun loko ke so ma afoja mu ti omo yo se le la la la ma gbe ku nbe bo ba ti debe ma yi yi be omo bi pe lagelu lo wa yi loruko olorun oba oba to laye oba to lorun loruko gbogbo loga loga alase ati oludari ikane yi nbi ti olorun ti bere ibi ti nba se lo oga ati wa today omo lawo the boss aki o baba oni subu ara oni subu emi ke bugi ibi ase ti waye nu oni gbogbo nti ma nlo lori radio oni ka ma se kini ka ma ba lo be ka si ma den ko ma do ito je ma dede edin ito je ma bibo ebo ta ba ni paro ta ni seke le omo alalubarika omo to je pe olodun ti gbe ga ti oni lo le lai lai lagbara olodun oni subara oni subu emi o omo ya fe ori re oni buru isedare oni gbabode ni bi gbogbo to ba de laye omo ra anu gba ni eku le o eto te nreti re ye remi ati remi ni ikane lagelu ni bi ti olodun oba mi wa aide ipanu lasan leleyi agba to se tan lati jeun omo mi an ba ti gbe cake ile ni ore obe loku to beere gbegire ati wedu ni lo o aronje omo ni ko to di pe won pa lase ko to ma gbe nje wa omo ya fe ji omo lo be remi babajide lo ko mi e ri remi adesina o wa rin ajo yo de layo

koba koba koba ma pa o sin be ku ni slowly ko bossy fastly ejo e wo bi sir e wo bi ma my brother please call my sister farabale ma je nkan lenu ma de chicken e be ti tan pe ni here peace gbo nti mo fe so losan yi baba e ba de gbogbo ire sisa yi ke gbo nti re mi baba jide fe so omo ya fe inu bibi mo fi seran edo fufu mo be olowe inu bibi mo fi seran edo fufu mo be olowe mama gba si arin aye mi ma nlo mama dari mi bi tin tin ni le lororo so eni ti inu bibi ba yo lenu ki so lori awujo be ba re ni ti o ba wa laye laye ti ba ma binu ibi ti oro ninu bibi gbede ija isi jena siru eni be melo lo ti wa jenu aye adun aye melo lo ti ri o wa nbi kan afi o be ni tabo lorun lo to wa ti an ba nse yes sir yes ma fun o boya ninu ile l'office o wa le ise ijoba o nlo re o nbo re o wa ni bi o tin taja nu oja kaakiri mo kio kio lady evangelist mama woli Rachel eh omalara adegbola iyo lojo bi emi ri ogun o o so podun laye o adegbola nkan ni se o e reda to ba je pe bi inu bi inu bi inu bi inu bi bi ni ba ma se Olorun to seto le tura lati mama funre ni simi boya pastor ni oni tabi chief imam boya ojogbon kan ni o doctor professor proprietor proprietress ni e a seto pe to ba lo rin ajo ibi to sun la seto bi fi ara lele e ri bi le tura se wa yen sa toni kaluku sanwo ki sun re ki jire je n to wu mi ki se faaji be lo gba e won be o ani re won o oni se won o meji eketa to dabi re won ti le ewosan njo an ti si le ewosan ni an ti da kokoro re sodo 24 hours lo wa nsisi elei to tun wa jo ma ye oni police station amo ya fe ti e da ba kun fun ijajija won ma ti sokan so meji to ba lohun o fiti le ya won ho ma duro tete ho fun bilisi sa fun da eni o ba mo bere ja to ba mo gba nu bi ke mo gba ti o tan ko si ni mo bi ti o tan si eni ba lanfani ati jade nu alaafi ara to wole tategun fe si to dele to bomi ara to fe gbe lele ko mama ya re ore ni to da soro oloro to diran to to lo won ko wo si fore won won ko wo si fo ma ya o ma baba hun elejo orele gbara ti an ba ti gberu eni be yin oko o ma ya fe to ba iku on station ti an ba ni e toju e e fan be n koja n to fi weta dugbo inu bibi mo fi seran edo fufu mo bi olowe ledumare to lojo oni gbogbo eni o wa ninu rin ajo ejo loni ejo lola ko ba won mama ko ba segun e eni o wa lahamo omo wo ko mowo mese ko mese ko lo ba wa si weran ti kan won ka won ijoba wa ko lo won wonu won ki won saanu e gbogbo to ba ti le fa ko mo binu ko mo da ibinu e se sore ija e se n to pe yan imuku nu odun teyan o lo laye imuku nu ola toro tolohun oba fe se fun yan iyawo lele nja ni omo ta binu ni nja ni oko lokondan janu le laaro bo ba ti ri pe gbolohun tin bode oti olorun o se ma so ko bode sa fun hey omo ya mi baba mi mama mi e sa fun ibere la mo ibi ti o yori si enikan yi ma be bo ba lori ofi ati jade kokan woko bo fe da won bi kan bere ni sesan police station to wa ladugbo re lo seju mewa kokko riri bo ba ti ku nbe un bo le wo san nbi ti an tin foko foka da gbe an wole ko tonu word yen lo garaga ko wa wo apada si re mo e lo le man so ni aba wole ibi ta pe ni ogba e won
ma wo bi ori se nwole bi ori se njade ko si nto sun elomi debe akoba inu bibi akoba laraja akoba ninu pe won gban yanu laro omo ya omo baba eh inu bibi n o fi seran edo fufu n o be olowe omo ya fe oni siwa o

ba n pe woni woni ma da pada fun ko ma polo ni njo to ba ti fira ipe nkan odagbere fa won angeli won fi ole ko ma ba bo tin ba ka bi an ba tin pe woni woni eh ma so pe wo ko olohun oba mo ni awon angeli yan wa wo bi okan to mo ri o ri bi to ba wa laye ti an ba n ki o pe esa ma pe won ma dupe lo olohun ni tori pe akaimoye lo ji la aro yi to je pe iji re iji boji lo ji iji ti an tin do meji meta lori bi won se se to nta pe ni casket ni oji bo ba ji re to wo leta ya nbe to mo nbe ti le wa lalaafia ma dupe iwo ko olohun ni ya te bi npa ina ba ti bi ola bi won se won lore jenu won odun bo tin ma ma se were were ibi oku si ma yanju e onarebo laleye awon ti lagelu niye ara oni ni o oni saare e ri gbogbo epo ataye ta wa ko digba soro ba de ti wa la ba de ti won wa nbo pelu lori gbele ko to ma wa wo bi pe duna dura ya ma se pe mo ba tan ni a ma se pe family mi ah olohun o se be a wa je pe bọlọrun ti se nu dolapo yo ma wo wa ka to rojo fun ani yo ma wo wa ko to di po fun alorun ni sugbon gbogbo biri ti nse bodo ti nro dolapo oro to kari e wodu ojo bo ti dabi igba ta ku ni gbogbo ti nje Nigeria ta bara wa laarin awon oyinbo weather da gbogbo e cool ara tu wa ko seni to le so po won ni olorun ni inu bibi n o fi seran edo fufu mo bi olowo e sun ma mi daada e je akeko nu agbe kale re mi baba jide ni e ni ojo tuesday ojo to nituma omokunrin kan be baba to bi lomo lolo mama yonda le fun sugbon latara wi pe ko mo mo jena siwa afi omo isi alakoso le tori baba ti mama wa ni e ka bumi nigba to je pe gbogbo aye ni nbebe mo se mi lo nle kan lodumare adua to je yo nbe mo se

ilé kan lohun ma se lọlọkọ kan ma se mi lo nirin ajo kan ma se mi lo lounje kan wo na ma so ma ton ti eyin ma reti ma so prayer request niyan o jade nu eto lene oluwa ma se mi lo lounje kan ma se mi lala so kan ma se mi lọlọkọ eyo kan oko eyo kan to ba yonu eyan pada fese danwo iyojo to ba gba le yon fi duo ti o fi ma gba nkoro ko ya pe ka ye omo ri mi oko won oko beere won ibeere yawo won ibeere omo won ibeere alaafia yan daddy oko yin da lo mo gbo mommy si o si te gbo ko jade bi an se nbi yin nu gbogbo en to ti ni olomo gba ndi e lo mo konrin iba gburu ariwo loke e ma pe ni ti o goke lati sale o tin gburu o da oko ati yawo gege bi eni to je omo landlord o si ye ko wa yan pepe ejo sa o ejo mami e mo gburu ariwo loke o mi mo n to nsele o mi de fe da lo boya ti an ba pe meji ti an pe meta aburu yi ba ti kan sugbon latara anu bibi ibinu ti nbi pe ninu le ba mi awon wo neran ko awon wo kenekan yi ibinu yen lo ba goke oke to gun ko ma beri oro ko ma rin oko ti nba yawo e po bi ogi pe ko ki tabi ti nba yawo e den bi akara seke dolapo oko gbomo odo ni gigoke ti o goke bayi afi po yaga ibi arin meji ibi ori lodo so le si omo iya afẹ so mo pe to ba je pope eyan meji meta roro ohun ti wo nwo po nlo nro yawo ohun lagbara so pe ni nko so to fi di pe yawo wa di gamo le 20 kale iba se suru tori ba pe meji to pe meta pe lagbaja wo ye anana ori ariwo lewa koda ko yoju bi omo soro an to ko leyin ni omo wo apa oko yawo oro sugbon binu to ba goke bayi ko to so ha oko yawo ti fa omodo gboyaga oda tari ka ma paro a ma ya fe ipon boni o ibinu lo ba goke pe ki lo de eyin loni eyin lola ta ba nso npa aja ta ba nso npa binu an to ti seleri to ti kan won benu aye won o je gbo inu bibi mo fi seran edo fufu no bi olowe mo yale re mi babajide mo yale gbogbo awon to lo fi ti mi olore mi ni Nigeria loki okun ibinu mo fi le won sele o mo fona won sele o odu oni ti wa ri ti edimu o won la nfani ati si oju opo sile te mama to fi ti yin te fi kun ti wa ti edo didi tori pe omi gari la wa re eni riri ju alo esi mede so ju alo tori pe eyin atawai ai se soro soro e le ro bread ti oru bread ko mo pe fine bread e le rele ko ti ogbe ko lori ko mo pe ko re akada o ti mu nkan mi lonu nto lo nto wa mo re inu bibi mo fi seran edo fufu e mo bi olowo e mo yale mi mo yale olore mo yale awon alaanu mi tori bi tinu bibi ba n gbe ibe toro debi won ri nkan ri na wo si mo n bo

0: 0806
1: 08675. Ẹyin tẹ wa lori ti cash ẹyin ni mo n duro de o. Boya nse n gbọ ni bayi eni so nbe mo ti ko yin bi e ti se *347 mo ti ni e mu phone se be ti mu phone yin lowo *347 *1004 *2# be ba ti send e agbe yin bo si pele mi pe melo le fe ta 500 le yo kan e ba mu mewa de 5000 no Chetimo oya tun send e o ma bi pe se USSD level fi sanwo ni abi bank transfer ni e mu tori odo ni POS en yo e ti send e account number tan gba gbe wa yen yin le ni e call e e lo fun ni POS pe ko ba yin sanwo yen le lori te ba ti sanwo si ori re phone te fi send the code won wa ki pada ko e ku ori life mo pe owo te san ti wole mo nbo je fun iseju die si ka to yi 25,000 re hello
2: e ku ole o
1: e ku ole o
2: yes sir e ku to sir
1: o ye ro nkan
2: ben
1: lati awe abi
2: ben sir
1: ye se aro te keko lana
2: mo keko
1: E ba nsoro oke ka le gbo yin dada. Oya.
3: Hello ma.
2: Bo wa pelu yin.
3: Oye mu bere.
2: E tun ki ibere 16.
3: Ibere 16 o ti lo.
2: E tun mi ni ikokan le logun.
3: Ikokan le logun. 21.
2: Ben.
3: Yes. Ibere te mu yi se pen wa lodo yin be yen. Ibere te mo ni se pelu oro onipona to je pe a ma fun yin lawon letter kan e fi fun wa ni bi oro meta se kin pe fun yin ma ah hello
1: adilo
3: ibe en dede mo yen de wa ro
1: kan oya ko si hello
4: hello e ka son Ayola Lose lati Ogun State.
3: Lati Ogun State.
4: Bẹni sir.
3: Ibere kọkanlelogun yi wa nle se le fi down si. Se kaka fun yin.
4: Ka?
3: Ibere kọkanlelogun yi mo fe ka fun yin se ko wa.
4: JSS mo wa.
3: E ma mo. Se mo pe awon oro kan wa to je pe ta ba ko sile. Ki ko le won o ma ri bakan na. Amo fifi ami ohun si ama mo iyato to wa nbe ma wa fun yin ni
4: rufe le bi igba bi
3: be ni elet ma fe ke se fun mi yi se pen wa lodo yin
4: den sa
3: o kere na eko
4: o
3: eko
4: g
3: e wa ko he yoruba ni o
4: e
3: E Benny ma mete ta yen e bi fun wa ni oro meta to yato sira won e pe papo na ki le ma boye mo nkan te ko sile
4: oje
3: kini ja
4: oje ni ibadan
3: oje ni ibadan agbegbe kan ni ilu ibadan akoko
4: eo oje bi iro
3: sa
4: Iro kono fi oni oje
3: no iyin o lo
4: sa
3: iyin o lo
4: oje
3: iro oje wo
4: oje igi
3: omi to ma sun lara igi oje igi o di meji
4: to ba ni oje o fun mi ni oje hello
1: awa pelu yin
4: oje o fun mi loje o so iro fun mi

0: alapamọ sise eyin gege ba se nwo na re pe owo ti badie owo ti badie ngba won ba se fade olopa lowo ko lo ri jejo ibi ti ru egbe won to wa ba nba mo ti ba mo gbe ko na
1: ko na lo ri gbebe
0: ko lo mo gbebe ni
1: ba se nso lowo lowo bayi ba se nso lowo lowo bayi en kankan na sele ni lu badan ba se nso lowo lowo bayi towo si ti te won a fa soro ojoku oni olohun seri ohun ni awon ti man gba alupupu lo wo eyan ti won si fi omo odo won fi fo ton lori won wa gba okada lowo e nilu ibadan yi na ni o owo ti te won bayi eyin te wa lori kan ni Facebook at fonan butter life pe ye an to papo lowo ni obalana baba ti wole sodo ti enbe hun ko sare ko je mo ko wa ja lanfani lati lo nigba ti a nteyun lowo ta si ngbianju ati to papo o dabi eni pe eto to ni eto to ni se pelu awon eyan ti nwa la bi so mo ni keji lo fe dale lori poju eyin oni POS ni badan enle o eti yin melo omo na ma so pe o ma ti ya 30 e daada bayi ko gbo mi o ko ma de pe won o fi taya loku ti won rabu won e gba owo lo lowo re o eyin ta nse POS bi e ba leyan tin se ti o ma gbo eto lowo lowo e tete pe ko gbe si lage lupe se won ma ri bi kola ndun lowo awon meji report meji ni a wa ko papo soju kan na tori ijoba akoko ani won fi taya taya ti aye ti taya ti to ti run tan yanyan won wa fi lai lord ton fi ma nwe taya ni oja futu won wa fi we won wa ko wa si le POS pe sare ba nfun mi 39,000 taya mi re taya to po ni o wa ko kale pe o nbo ni isin ni taya tutun ni ba nbo ni isin sare ba ti en ko fun moto to ba n ko taya yi wa ngbo di ngbo di wakati kan omo POS ba wo ke owo sale iye ma re n to ko taya si bi mo e wo e ja gbo bo ye sele gan ni pato elekeji na e gbo bo na se sele e ku kale oya dolapo ja lo be
2: Ewo ro se ti ri o gba 35 fun bi o ewo e ti ri taya taya loku o fi ramp e won ni ko pa won ni 35,000 ewo e gba wa
3: kile sosa
4: to ba fe ba wa se deposit to fe ba mi deposit 38,000 o ma ko cash ni e lowo ni lo lo ma gba fun
3: 38,000
4: wa deposit e sa ka ti lo lo ma gba
3: 15 ni sa
4: 15 ni 38
3: ben ni sa
4: cash na ma ko for order to ni 15 ko ye ko to ba yen now
3: ba en se ni yes sa ba se le e le fun mi ni 12 Báyé ṣe ní yẹ sá ẹ mọ̀ pé
4: ó yá jẹ́ kí pàkà tó máa ṣe fún ṣífọ́ ẹ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe nìyẹn.
3: Àkáǹtì ti máa ń ṣe 38.
4: Báàkì ní Fẹ́ẹ́bàkì tó ń lọ lọ́kì kí n máa pè fún ẹ.
3: Ókè ókè.
4: Báàkì wo ni wọ́n fẹ́ fi ṣe tá a máa tètè rí bí
3: báyìí. Money point ni POS tí mò ń lò.
4: Money point
3: ṣe
4: tó máa print receipt ni money point.
3: Ẹ wọ́n máa print receipt. Bóyá
4: Fẹ́ẹ́bàkì lè lọ
3: Fẹ́ẹ́bàkì. Mò ń bọ
1: 32 35 36 01 0 0 kile pe eyin agba agba ti nbe lo de le yi eyin POS e fura o oya e ma bo lori kan ni Facebook o koko ba n gbe to n taya n si na e ri taya to package wa fun POS to si gba 39,000 ko ti e po Ọlọrun ni ọjẹ kọ jẹ bi 39,000 ṣùgbọ́n 39,000 náà fẹ́ tó wo oṣù tí ọmọ wọn gbà náà o. Ohun rèé o. Àwọn táyà rèé o. Condemned táyà búkúbúkú ni.
2: Kéjì ilé
1: ìdè sálò tó kún bọ̀ lábẹ́ òkú ilé ìdè kò lábẹ́
2: òkú tó kún bọ̀. Àwọn bàbá tó táyà ẹ̀wọ̀ ẹgbà wà. Ìyànà fájà lọ wà.
1: Ó ti sọ wọn lọ́mọ sínú
2: gbèsè. Bẹ́ẹ̀ táyà náà ráàpù ẹ̀wòrán. Ẹ̀wòrán. Ẹ̀wò bó ṣe ráàpù ẹ̀. Ẹ̀wò bó ṣe ráàpù ẹ̀.

baba wa ti olorun wa agbe yin ga tori pe yin ni olorun adupe pe agbara yin wa sebe ogo ni fun olorun loke orun marua katima ruma kataba mo pa ni ase ni oruko jesu wa rowo mu gbogbo le ko ayo olorun a se fun o gbogbo le ko go ta yeti olorun ma se fun o emi omo yin woli ati alufa ti gbogbo eniyan mo si prophet doctor pf talabi lati le ise na je god's vineyard church international mo pa ni ase orun ayo le ma sun bi mo se ngbadua fun yin loni alakala ko ni seru bayi ene ba lohun o dide ogun si yin ti omo yin loju ala ni oruko jesu ile ko gbe won mi laye ogo ni fun olorun loke orun jesu oluwa wa mommy oro ta fi gbadawa niyanju o fa meta ti ki nje ki awon biya mo ko je nkan mo o fa yi ko ni ba e loruko jesu ogun to mu ki iya o sise ko ma je nkan ni oruko jesu o fa yi ko gbe danu o fa meta ni je ki so fa akoko o fa akoko ohun ni a o ri ninu iwe luko ri keje ese kokanla ati kejila o si se ni jo keji o re ilu kan ti a si pe ni nine awon pupo ninu awon omo eyin re si n ba lo ati opo ijo eniyan bi o si tin sumo eti bode ilu na si kiye si won gbe oku kan jade omo kan soso na ti iya re bi o si je opo opo ijo awon eniyan ilu na si wa pelu re mommy o ma itaye o na pe ni itan opo nine opo line nigba to loyun omo e opo ni oko opo yen si ku but o wa ru oyun yen o nikan oju merin wa di oju meji o nikan lo ru oyun yi ni ojo ikole ha o nikan na lo dabi o nikan na lo dato opo yi wa di tami pe omo yi ti to oko fun mi o wa ntoju omo yi omo yi lo primary school omo yi lo secondary school o na lo mo bo se jeun o saka kiri o de pinu pe mi o ni loko omo yi ma do tin bi to ma de laye o gbeyanju gbogbo eyin iya te duro ti awon omo yin ah ikawe eniyan won ni pa omo mo yin lowo iya yi si toju omo yi si jade o si ri se ibi to da o si se leri fun iya re pe mommy owo akoko tin ba gba ha ma toju yin sugbon o se nigba ti omo yi ma gba salary ojo to ma gba owo osu ojo ye na lo fi aye sele ojo na lo wi pe ori mi ofa wole won si pa omo na ha mama to ti sise jiya baba to ti sare lori omo nigba to to akoko lati je eko omo ofa iku a pa omo yen ofa akoko ti ki je ka bi yamo ko je nko omo o ni ofa to ma pa omo ologo ni ran won ha tarua ayika taya bakuri gasaria ofa to fu e laye lati toju omo ofa to fu e laye lati nawo lori omo sugbon ti o je ki emi omo ogun ha ofa yen ko ni ba won mo ofa iku atojo lori awon omo ologo to bi laye ofa ye ki je ki abiyamo je nkan mo ofa akoko ni pe omo to ba ti logo ko wa ri iku ojiji he kan wa gbe oku e wale ah ofa ti o dare ofa ti ki je ki abiyamo je nkan mo o ni ki omo ologo so emenu lojiji omo alaanu omo ti ireti nbe mama ye awon ijo eniyan won wa ntele pe ha ko si oko ko si alabaro o de toju omode bi giga sugbon ko wa je nkan mo iku apo me lojiji mama mo pa ni ase ninu gbogbo omo to bi laye ni oruko jesu o ni mo sare won gbogbo omo to se tan lati toju re gbogbo omo to nje ki ogo re o yo gbogbo omo to ranti re si rere gbogbo awon omo ti o je ke bi o pa o gbogbo omo ti o je ki iya ko je o gbogbo omo to nso pe mommy ma worry ma toju yin laye to fi e lokan bale o fa iko ni pa won eh sa ki o po gan o ku o better ju pe ki omo eyan ku mama o ni mo sari omo daddy eh ni mo sari omo gbogbo lu omo ti olorun fun o o ni mo sari won ta ba ri agbara to lo fe ta omo e lo fa iko chichi nje mo pe ki se omo e gan na fe pa o po yen na fe fi jiya bi esu se ma attack ni yen
That's why ni ola Wednesday mo fe ri gbogbo abiyamo laye to fe ki omo ologo ko de ri ogolo mo fe ri gbogbo awon abiyamo lola sa gbogbo awon abiyamo mi o pe iya omo o mi o de pe baba omo iya omo o tun yato si awon abiyamo awon abiyamo o le gba ki ku pa omo won loju won awon abiyamo o le ma wo ki omo won ko de ni le loju won awon abiyamo won le gbo igbe omo won kan ma tajiwere omo en wa ni loyibo omo en wa ni Nigeria o de fe ki o fa iku o ba won o fe ki o fa ijakule o ba won mami gbogbo ene ba lo won ta fa iku so omo re ni ile oko awon ni ki o fa yo pada ra oluwa ni ki ngbadua to ba de ti nbo ko mu photo won lowo gbogbo omo to bi jowo ba mi mu photo won lowo o fa iku o ni ba won ene ba lo won gbomi je loju re lori awon me awon lo ma sokun eni ba rin odi lori omo awon lo ma sokun mami won de gbe oku ijade awon ijo eniyan ati awon ara ilu si n babo bo aye oni kora awon ijoba esofo ni odun yi oni sofo lori omo mami gbogbo ona lo jasi God's vineyard a ma gba adua olorun ma je ki o fa ibi o ba omo mi emi ma je mo sare omo gbogbo ona lo jasi God's vineyard lati gbogbo ona to gbabo lati challenge bere di odo lati di odo so fun awon olokada pe God's vineyard church international ni felele belo ni mu lo won gbe ede re gbogbo awon to n te ko ti je bubo te gba express ibadan si eko bole ni yana felele so fun onita si abo ni boss e pe yana felele ni mo ti fe bole ni express sare pe mi ki n gbadua fun o ki n de juwe fun o in 08033542436 is 08033542436 ti yan o ba tun wole pe mi sori ago miran 09155185577 09155185577 eyan biyamo ayo

ko yi lo se de ijoba eyin christiani oni jekuje eyin olola christiani oni jekuje e a je pe ko si christiani ti olorun da lola ninu yin e se ti awon eniyan yi ri owo ra o ija oniruru to le eyin kowo pamo si bank en kowo pamo si miti e ti nile na awon fi owo won ra o ija won fi owo won pese ogun lojojumo eyin kowo lo si oke okun en kowo le ori plane en kowo kaakiri won si n pa awon omo yin lojojumo emi o mo boya iraye ni ka pe abi

kiri o wa laaye nipa akara nikan satani o gbodo do oluwa olorun re wo egbo sa se yin raye tabi beli loni oya now let's talk about it iranse olorun to ti ba oko kan lo igba to ma di akoko adua ti de itan ijapa kan lo so lo ba sori ofe are ijo si esi so laipe yi oni kaye po wera darada lori ipepe baba mi o to le so sa oga mi sa o to lo ga mi so ngba o je pe owo enikan loku ta pa atalo alo sababi lo ba tana o oga mi ni boro ba so mi owe la fi wa oni ni bo la fi bibeli wa de and it's not lying egbona ni bo la lo bibeli de ogun oru de se owe lo pa ogun oru ti de se ala lo so o tati nebo de kila o se christiani nibo ni ija emi wa ija emi lo koju satani nigbati angeli michael wa koju balogun pasia lori oro daniel ija emi lo lo oni oluwa ba owi nigbati awon angeli doju ko satani won ni oluwa ba owi ede kan be ni leyi laye atijo won ni eni aye nse ti nlogun eje ida to nloye o ni sise re nibo ni ida emi wa nibo lo wa eji doju orun egbera so egbe ida emi jade adua ogun miran wa orin loluwa o ni ko ko o to ni ṣugbọn orin ti emi mo ti a n kọ kaakiri ijọ loni orin owo ni. Well, I can say that you can find me

0: La Gelu FM, Jagaba Guburitu, Maruancho.
1: Koko jojo kirakita ojojumo ohun ironu igbese aye to da lojo waju a ma mu kokon opo ruru tabi kaya o ma bale ta npe ni stress le de gese to le yori si airorun sun ke eyan ma gbagbe nkan to ba wa ri be Royal Rest Herbal Capsule ni ko yan layo egbogi ashwagandha to je okan lara eroja Indian Ayurvedic medicine ni won fi se ajo dabda ki si fon telu ma je ki aibale aya da ogule ma je ko sakoba funlera ati agbara re Royal Rest Herbal Capsule ni ko ma lo kara o ji pepe tokunrin tobirin lo nlo ile ise Vital Royal Integrated Service Services Limited. To wa ni number 7 Obafemi Awolowo Ikeja nipinle Eko lo nse o si wa lawon ile itaja ogun yibo jake jado orilede yi awon number ero ibanisoro won ni 0806 655-5103 tabi 0703-039-8601 Royal Rest Herbal Capsule egbogi tara nfe
2: ele nbe yen yan ara le je alafia ni mo ba yin ewo oro ilera gangan logun mi wa adura mi lasiko yi ni pe ki eleduwa fi ilera to peye jinki wa ama ewa gbo o se koko ka mu awon kan ti eleduwa ti fi sisakani wa lo nitori e ni ile ise kan ti oro ilera je logun se ni ka mu eto yin wa fun yin ile ise yi la npe ni Vital Royal Services Integrated Limited ise ti won ni ka fi egbogi ti awon eyan ti nlo latodumo du pelu eri ka fi se awon ogun to n gba awon eniyan sile lowo ipenija nipa oro ilera awon egbogi ile India ti a mo si Ayurvedic herbs ni a fi se awon ogun yi lati le ran awon eyan lowo lati gbe igbe aye pelu okun agbara ati ilera ti o peye eti ma koko ba yin soro nipa re ni Royal Rest Herbal Capsule ashwagandha la fi se yin egbogi ashwagandha ye ni a mo fun bi o se ma ba ni kapa iporuru okan eleyi ti awon oloyinbo mo si stress ki aye yan ma lu pipipi o ma ba ni kapa e tawon oloyinbo n pe ni heart palpitation o ma n fun ni ni ifokanbalẹ o si ma n je ki okunrin o le se dede ninu ile o tun ma n je ki ilera obirin se regi to fi je pe ole ayo o le ma so ninu iyawo ile o wa fun okunrin ati obirin Royal Rest yi a ma fun ni okun a ma fun ni ifokanbalẹ latara egbogi ki n to bo sori ikeji boya e fe bere bere ni abe fe ra awon ogun yi tabi fun ohunkohun te ba fe mo nipa awon egbogi yi e pe 0806-861-5751 tabi ki e pe 0806-655-5103 ikeji ti mo tun fe ba yin soro nipa re la pe ni Royal Guard egbogi neem extract la fi se egbogi yi o ma n fo eje mo o ma n woye aja pelu awon arun to n yo si ni lara bi irore isaka ati ita o ma n mara jolo o ma n je keyan dun wo loju o si tun sise bi ajidewe amarugbo takebe ni o beyan ba n lo ki je keyan o tete gbo loju ka to bo sori eleketa e je ki n fi toyin leti pe awon ogun wa ti ni onte NAFDAC leyi to n fi han pe o dara fun lilo njẹ yin ti e n wo pe awon bole ti le ri awon ogun yin ra e le rira ni Danax Pharmacy to wa ni adojuko Adamasigba niluu Ibadan o tun wa ni Kunle Ara Pharmacy ni adojuko UCH ni Ibadan o wa ni Westland Pharmacy legbe Kunle Ara ni adojuko UCH ni Ibadan na bakan na o tun wa ni Misga Pharmacy to wa legbe Sabo Central Mosque ni Sabo Mokola ni Ibadan o wa ni Merike Pharmacy ni Ibadan e tun le rira ni Real Crown Pharmacy ni Challenge ni Ibadan o tun wa ni Ayola Pharmacy Iwo Road ogun wa eleketa ti mo fe ba yin so on la pe ni Royal Intact eleyi ti a se pelu ashwagandha maca root ati shilajit ogun ajebi idani o ma n je ki okunrin o le se dede ninu ile o n fun okunrin ni okun ati agbara ti okunrin o fi ni idaniloju ninu ise ti eleduwa pe ni tire ki n to tesiwaju ile ise Vital Royal Services Integrated Limited to n se awon egbogi yi wa ni number 7 Obafemi Awolowo Way Ikeja ni ipinle Eko fun alaye siwaju si tabi lati ra awon egbogi yi e le pe 0806-861-5751 tabi ki e pe 0806-655-5103 egbogi elekerin ti mo fe ba yin soro nipa re ni a pe ni Royal Insucap eleyi ti a se lati ara Guinness Investor eleyi ma koju arun ti a mo si atogbe egbogi yi la ma n lo lati je ki suga inu eje ki o wa bo si ye ko wa o ma n je ki ara o sise daradara nipa jije ki ounje sokale nipa yiyo awon anfani to wa ninu ounje o si ran ni lowo lati gbe igbe aye alafia ki eyan o si gbadun igbe aye eni e ma gbagbe o NAFDAC ti fi ounje lu awon ogun wa yi awon egbogi Indian Ayurvedic la fi se ẹ sì lè rí àwọn oògùn yìí rà ní Danax Pharmacy, Kunlera Pharmacy, Westland Pharmacy, Misga Pharmacy, Mirike Pharmacy, Real Crown Pharmacy, Ayola Pharmacy. Ẹ pè wá sórí 0806-861-5751. Vital Royal Services Integrated Limited ló ní ìlera wa kò ní dá wa gúnlẹ̀ o.

0: tun ti ya o sinu ipade adura awe ati iṣọ oru ọlọgbọnjọ ti ijọ Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire ṣe agbekalẹ rẹ lori oke Bethel bere lọjọ Friday to gbẹyin oṣu keje di Friday to pari oṣu kẹjọ akori itusile patapata ninu agbara okukun total deliverance from power of darkness Ephesians 6:12 akoko adura lojojumo ago mẹsan owurọ si mejila osan ago mẹta osan si mẹfa irọlẹ ago mọkanla alẹ si mẹta oru ni iṣọ oru ọpọ awọn woli ati olori emi nbẹ ti Ọlọrun ti pese sile fun opo ise iyanu bi igbala iwosan ibukun itusile ibapade atokewa ibi ta gbe ti pade Bethel Mountain along Adebayo Ijeayure Road Ibadan olugbalejo woli Gideon Tanimo wo esupofo elu elu baba 08033281742 fa eni meji tabi meta lowo dani kejo ni iriri itusile lori oke Bethel mashallah iwa o
1: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
2: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti won eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbekale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

0: ohun kun te ba fe ta ke mu re wa le daada lori eto loni gege bi se wa lojo mejo mejo a gba ipe lati le a fa yin le fun ipe lati le gbogbo yin te ba ni un te fe ta e pe wa Eson te fe ta e ja mo condition to wa oye te fe ta eyin te ba wa ni fe si te yin fe e beere ibeere si waju si nipa e eyin eyin te ba ni interest te special interest eyin mo wule po wa sori eto nti yin ntayin o se ni pe number wa ta mo fi sita ke toto pari un number yen eyin o kan send whatsapp message si wa ipe ntayin kan so lori eto bye bye eni fe si e fe ra hello
1: hello
0: hello e ti wa nbe e kale
1: e kale
0: yes sir baba ki le fe ta sir yes sir
1: e jo emi ni mo send short ti lori phone lori whatsapp
0: ni ijejo e send moto ford
1: Ford 150
0: mo ti reply mo ranti be tin so yin mo ranti e lo wo nkan ta jo so lori lori kini eh any ford 2013 model abi ford 150
1: yeah
0: nte koko send the message kan ti e koko send the picture eyo kan mo wa ni rara pe ke send the picture ko ju be yen lo e tun wa pada wa send
1: mo ti send picture gangan ma tun resend la
0: mo ti reply yin mo so fun yin ke mo ti note ye eyin le wo nkan ta
1: so 1 million naira ni
0: Udas, any to kumbo ni kuna ti ilo ni le yi?
1: Le ni, to
0: picture te send di gan, picture nye, picture car wash, ni ke li ma ke moron ti da.
1: Ok, ma
0: pe. Video te send di video car wash, lo wa, ke li ma ke moron ti. Udas,
1: alright. Yes.
0: Lori eto yi, among keep recordo. Nto ba sele te ba fi gbo latodo wa tabi ya respond daada ke ti mo pe yin te pe nte fe ta o ti won junu a sile ka awon eyan pe number mi boya won tan mo number ti e kan pe ni destiny ka won ara le papa papa ko wa pe number ti won ma pe fun won
2: Baba Tunde Habib Destiny, Mr. Destiny lo nki yin pe kan le kabo sori eto yin eto ajuta yin fun tashale yin ibi lati mo ju aje koni so aten to fe ta ibinu tin pade awon ere bani soro ti e fi ba wa soro fun tashale yin lati Nigeria nbi 0912370 8675 lekan si lati Nigeria nbi 0912370 8675 lati le okere +234 81 42 49 1006
0: awon number ta e pe wa sinu hello hello e ka le baba oju ona le wa ni yes sir se ni nte fe ta
3: pele ka le ta
0: e le gbo wa ni bi te wa oju ona le wa
3: ojo un komini nta ta ku la
0: nle ma wule daruko yin eyin e kan so nte fe ta ni
3: mo fe ta
0: ki le le fe ta
3: mo fe contain me pa lo wa lo re
0: hello sir
3: un completed
0: hello hello sir hello
3: sa
0: se ngbo wa
3: ki le so
0: mo ni se ngbo wa
3: a gba level re ki kan la san loku
0: seyin ngbo wa se ngbo nkan ta nso
3: Tawfik Ambali
0: boya te ba debi ti o sariwo ke pe wa te ba sin gbo wa ba un te le fe ta un te ba raye pe wole mo boya te to ba ti pari ke to dele number ta fi sita ke to pari iyun whatsapp number yen ke send details un te fe ta si mo mo wi pe ile ni sugbon gbo wa daada a gbo un te pe ati gba level lo je ki mo pe lele nso ro npa hello
1: ya mo ni mo moto Toyota Sequoia yen ni awon moto V8 engine yen
0: Sequoia to mo nto bi gbungbun
1: to ba be ni to ba nto bi gbungbun
0: yen be ni elele ite fe ta
1: so eni ga ni lu e
0: o e n wa ele ite ra abi
1: be ni
0: bi model wo le n wa e yi awo
1: awon old model yen sa ni to ma ni auxiliary gear yen
0: oru eleyi ti awon ton ba fe se to fe ku mo nlo un
1: bed to get bed
0: bi 2003 2004 o da e mo n te se
1: all right sir
0: a fi number kan si te mo ba be to

0: ẹyin tẹ ba gbọ number tẹ le pe si oni ile kan 09123708675 hello yes sir kile feta sir
1: emi ni mo pe lekan
0: se ti kuro mi tari wo wa bayi
1: ehun se contain meta o wa ni alaba meji ni inu soka
0: ile to je room self contain meta ni alaba meji ninu soka
1: sa
0: ibole le kode hello sir
1: hello
0: hello e gbo wa be ngbo wa
1: mo ni a room self contain meta lo wa lori a few plots of land ninu soka ni alaba meji
0: ati gbo yun n ti mo wa n bere ni pe nibo le kode
1: a ti gba level kikan la saloku
0: kikan loku e ti gba level se yi gangan le ni
1: benta
0: elu le feta
1: ta
0: elu le feta
1: mi benta
0: elu le feta
1: 10 million
0: 10 million naira
1: 4 million
0: 4 million naira
1: 4 million
0: baba yi so wipe awon ni ile to je a room self contained meta ta won ko suri ile to je two plot of land ninu alaba meji ni soka ani 4 million naira la won fe ta te ba ngbo wa send the picture ile yi tabi video si wa ni WhatsApp ati details ye eja se ba yen yen wa ka to mo ka won messages tin be nbi eja loke lohun na ka lo taja ta ba ti de a kan lu messages ba kan na bi pe ba se n wole a mo gba ese te n gbo wa
2: gagaga
3: ganusi
2: gbogbo ya ni pele lodun ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni ganusi aba mixture agba ogun amara soji ta fogide ewe atebo se yo lo tinu ganusi paraba wo degbere to ngun fe ni tele tele ganusi aba mixture ni ogbelura binu ko tinu ngun gudugudu ti sara gbogbo fe sise pe tori kerike ara nro ni lati joko dide fun ya wa dagirase on le sara die die nu ya sawari egbogi ganusi aba mixture o si fe dalabuku lodo lolufe re bo ba dere ale ganusi aba mixture ni ogbelura eran re o si lekan si lori okele gedegede ara fifo danu mara fuye ganusi aba mixture lagbade fun o ko bare ni 60 odun to tun gbo amade ni yawo tara re tun takutuputu irufe ganusi aba mixture nlo gbelura ganusi aba mixture o tu wa kaakiri le taja ogun ati lagbe ni kari kari asin wa lagbata jake jalo le nigeria ganusi aba mixture fast kenny nigeria enterprises lo se idojuko nnpc filling station legbe bridge olonkemi lagos ibadan expressway mbadan lo wa telephone 08081689617 08081689617 Ganusi lo karauta kebe gagaga
3: Ganusi
2: ẹtì yín mélòó gbogbo èèyàn pínlẹ̀ ọ̀yọ́ white stone souvenir ló rán mi sí yín lórí gbogbo èèyàn tó ti lùkan wọ̀lú ìbàdàn tẹ́ nìkan rẹ ṣe tẹ̀sì nílò souvenir lóríṣiríṣi tó jẹ́ original pọ́nbélé tẹ́ lè lò nínú ilé tẹ́ lè fi ṣẹ̀bùn fáwọn onínáwó gbogbo lọ́jọ́ ayẹyẹ wọn bí àríyá àgbéyàwó òkú àgbà ọjọ́ òbí ìsílẹ̀ àti fún àwọn ọmọdé ká sọ díẹ̀ kẹ́ lè mọ̀ pọ́ jàgídí yapa high quality stone mix blender ìrora ti ń bẹ lórí stone mix blender wa o stone mix yam panda
4: àsọ̀sùdìyànlẹ́yọ̀ sọ́ka
2: battle school items souvenir bags high quality stainless pot ti doctor recommend pe ka ma lo niru asiko yi present iron awo gba lori lorisirisi abomafo 7 dish rechargeable fans gbogbo irinṣẹ to wulo feyin ketra solar fan ohun elo ni kitchen ati ninu ile o si wo yin ka ba yin set up kitchen yin atun le ba yin ṣe ti gbogbo kọlọ o si jọra ounkulẹlẹ for the original souvenir gbera nlẹ ma lọ si white stone souvenir ide ape odudua building directly opposite nnpc filling station ide ape ibadan bu raja lọpọ o le pe 08069134989 08069 134989 White Stone Souvenirs. Debi Oraja.

0: Eka abo pada lato juoja, eto ojuta hile ngola tile eshe lagi ilo FM 96.7 uke gajoke. Eto hilo nishi pelu ukara kata, ile atimoto. Eja aka lara wa messages ti mbelo wawa. Trebasi ni unte efe etano, ehine ekmesi 091-23-70-8675. Ile koni iteni efe eta plot ile koni imbe ni temidile close ni olo saoko. Iyo ni agbebe idi ose lamu loko mba data wai. Ani open land ni ninu adugbo. Ile ti etimobi ile ti awon yen mo fi play ball ladugbo on ni ke se ile to sumo gbo rara agreement nbe bakan na red copy survey 5 million naira no feta bakan na ni ile to je 3 bedroom bungalow ile yi ani awon ti kode window level nbe lori half plot of land ninu mortgage close yi o ni akingbile ninu lori ilubadan ta wa yi ani land is agreement nbe bakan na survey plan nbe 4 million naira no feta. Hello, e dakun e ba wa pa radio yi tabi ke engine si e ka le baba ki le feta sa
1: ani
0: any plot ile kan lakobo te fe ta lagbegbe ibo ni lakobo sa agbegbe ibo lo wa lakobo
1: e ta ba ti de lewo ta ko jo ju nta de lewo ba wa to si no street in the first time
0: ile yi ba o lo se sumo titi oloda si
1: ala e da ma first time ala ki yawo ni o to wa bi irin bi 5 minutes, yeah.
0: Bien, it's a juman. Melo le fe ta jale jale sa.
1: Eta
0: ba ti ya wole la tuju titi nye ta ti ya la ti bif.
1: 7 million.
0: Elo le kpe?
1: 7 million.
0: 7 million naira. Kila wan document ti le yi ni?
1: Ile ti wan bo,
0: Ah, ibi te juwe nye, ile u ba mo si mbe. Ibi ti mo mo dada ni ile wa nbe se inu adugbo ni ki se inu igbo mo ni document wo le ti ni fun le yi sa
1: survey ati agreement ti ala je se
0: ni survey plan ati agreement o da sa ile kan be to je room and parlor self contain marun ni room and parlor self contain yi ni awon ti kode roofing level nbe ninu oke oloro yin oni agbegbe ope loyeru lomi adin oni lu ibadan ta wa yi ni omi kanga nbe nbe bakan na awon ti gbe sokwe ori ile to won 60 by 100 no qualitan so yin si 5 unit of room and parlor self contain 9.5 million naira no feta. Destiny jawo doti e na
2: 7 plot of land correct ti won feta o wa ni agbegbe ore 2 village won lo sumo iroko dada ni akinle akinyele local government area ni won ni ya ni lebadan nbe 7 plot yi won ni 1 million naira ni plot kankan sugbon ta ba wa re nikan to lohun fe gbe mejeje eni eni 7 million naira 6 million
0: lo pata fun won ti ba won yo 1 million kuro nbe ta ba re ni ti o ku gugu etan. Hello e ti wa nbe

So, eja mo ki wa kale o. Nebi gbogbo te to tin gbo wa lale yi. Mo ki wa ku ataro. Asiku ise loni o. Eledua yo ba ni fi eri sise wa. Gbogbo gbianju ta nse ko ni ja sasan. Pelu ase t'Olorun oba. Ogurugba loogun akan o dide ti mo de mo juba f'Olorun oba ni. Bi mo se njuba f'Olorun na ni mo tun njuba fe eyan. Mo juba lo omode mo juba lowo eyin agba o. Iba olokunrin mo se ba lowo eyin olobirin. Afika e tun wa ba nse lale yi. Un o le dase o. Sa dase bayi ni omo. Iba kan ogbodo hun ma. Loogun akan o. Iba f'Olorun oba. Mo juba fe eyan. Aja pe loko olotu eto yi Temitayo omo oye ladun aboro eledua ma je nfi aka kan je ko lolotu eto akoni ti gba wa se ile ise radio elero ami onjinjin ile ise radio ti lagelu ikani merin deni ogorun to ndo to le meje oke to gajo ke ta wa kale sile funfun balawo owopona felele nilu ibadan Dixon Ituno Omo Alaja ona ni amoju ero ati jumbo ile tasi oju ni ti o pelu ase Olorun to loko awon ti ajo ntuko eto akoni ti gba wa se japo japo o wa ni omi adi o bakan na Ismail Akere ajo wa ni yara ti igbohun si afefe ni lowo lowo bayi Oluwa nbe leleso lo wa ara awon ko ti ako ni igba wa senu abi ka pe iko gudugba kan o bakan na ni baba mi baba mi Peter Agbola ni Agbole pepe ni fiditi baba mi e ka le o kabiyesi nko olu ti fiditi ti fiditi kabiyesi o ka pe fun wa o gudugba logun akan o yen re ara ye mo je wa nu nira inira oda gbogbo ti ta tun jo je gbadun eto yi lale yi eyin no ne ba wa nu nira o e je asami eh ni wa nu nira sugbon bi emi se ma so eyin ne ma fo ma la keji nu nira igba mu bo mi ni igba mu gbesan ko se eda ti o pon ma la keji lekun jaye ti o ni pada sunkun ta lo so wipo to ba mora o le mu je o asegbe kan o si nwaju Olorun oba asepamo ni iya ti ko wa nje ko yibo na mo lokan ara re se mo wure abi nwure bi nti wa mo so lori oro le ni Ibadan ti kabiyesi Olubadan ti le Ibadan kabiyesi o oba senator His Imperial Majesty, Oba Senator Rashidi Adewolu Akamuladoja Arusa Wang, kabiyesi o. Ndi akorira ni pe ka ma foro le para eni lekun nile Ibadan. Dinner sire ti won fi gbe igbimo. Ti o ma ri soro le nilu Ibadan. Ti won fi gbe kale. Kaki baba wa elomi eko alase ati oludari ile ise ti lagelu baba wa oba adebayo akande ti an fi aye bayi ti an fi ile yi pe gbogbo nti kabiyesi nse la won fowo si pataki julo ka ma fo oro le ka ma fi pa won eyan lekun Olorun oba ofe bakan na agbodo mo dupe lowo alase oludari ile ise ilaji fa oju oku ni ti pelu ase Olorun ara awon ti a je ki joko yi ijoko ti won se loja ba n ko je o se sinu ngbo ogun anja si gbogbo le arun sada ngonbe mo gaji sanu si won ni ogbon wo na ota si nkan yi
wa pe are gbogbo magaji ni Ibadan gbogbo omo ti en sada ti en gun be yi gbogbo awon ti won a je ke la pe won ni le Ibadan ga awon to je yin pe awon na ka luku lo ni sori ti e mo pe OPC wa abi agbeko ya wa bi en se lo awon ode wa wa wo pe ogbon wo la mo se e ja pe won papo ti an ba n pe won jagun gbalẹ bakan bakan eyin won pe Ibadan ni a e ba se a mo se nu ibi awon omo janduku ni won kokko kunju gba awon kunju won tan won wa bo sori awon onile igbimọ ti a wa gbe kale won wa se takun takun takun e n ba doja abaloni yo mo yin pe eni ti olohun oba mi ba fun ni lakaye ti o se funura olohun ni buyan ejo to je pe telomi ba se wa like soro enu o le lo odun marun lori e won si ba debi to ni apere debi pe kaluku si like lai je pe abi an to pa boyan lenu kaluku wa nso oto bo se rire o lagbaja en lo se bayi o ta mo do lo se ba kaluku wa nso ta ba ni puro bi baba mi are mo gaji le Ibadan se so won ni alajagun gbalẹ ni Ibadan won ni ko sajagun gbalẹ kankan inu ile lajagun gbalẹ wa inu ile won o ti so pe won fi ya je mi wa gbe mi nija oto lawon ti an si nso wo ile ti an ra le ti an ta le ti an ba fi lo won ti an ba ra awon ba so pe baba awon lo ni awon o sowo ti won won ra ni won o si tun ta ngba wahala ba to de won to mo wi pe asa won to ta le fa won ase ke si awon gan ni oye won o ta tabi ko je wi pe igun kan ni won ti an lo ta lai pe gome la fin ki are mo gaji le Ibadan magaji asimiyo adepoju ariori atawon agbimo won magaji odeku ni o magaji ajaye amadu ni o magaji ifalohun magaji onilu ati ogundele gbogbo yin laki eku ise oju oni ti yin so abala bi ti o ti mo labala abeun onu sugbọn a fi asiko yi ro gbogbo eyin te n tale eyo kan fi eyan meji meta tabi ile ti oba je ti baba yin te kan sadede gbera lati abule kan te wa la abule mi ti won mo ohun itan ro fun yin te yan na o si gba wipe bo se rinu ibi baba yin oba ti nile te mo lati ogorun odun sisin te ba lo be koda mo le so pe lati adota odun sisin te ba ti lo ba won labule hun o le le loja o ole le loja o asifasiko yiwo gbogbo awa ta ba joloye Olubadan eje asora se e ti wa nipo aponle o ta ba wa wo wi pe tori epe e kale kan tabi meji ta gba e la ba fi se onigbowo pe ki won ma gbe awon eyan lo kotu won ma gba awon eyan lo si langrapa ko sasiri kankan to bo ni waju Olorun eje ka sora se oju oni ti wa e ku kale

0: So ori eto ye eto wa eto akoni ti igba wa se ohun la wa ile ise radio lara mi ohun jeje ile ise radio ti lagilu ikani merin dini ogorun to ndo to le meje oke to gajo ke ta wa kale sile funfun balao opo na felele ti nbe ni ilu Ibadan awon eyan ti wa loju opo ti won ti po repete magaji saka araji elegba o magaji ile elegba o ni ti le tuku baba e ka le o alaji kabiru omo ti ja laruru oju ni ti alagba oladele sunday mu iwa won ni aku eto lati gbare mu ogbeni odeyemi omo kure oju oni ti yin pelu ase olohun ba kan na ni alaja lasisi omo neji won ni eku eto baba ogudugba aku yin ko se takun takun wa na ki yin se eku fe te ni si a o olusola oloyede oyeleke ese ise ba kan na isola akureti ajibola oju oni ti yin olusola oye oloyede oyeleke won wa nbe digbi fun wa daada ni so abu omi la die lale yi ta ba nso nipa oro tan akoni ti igba wa se akoni ti igba wa se arori awon kan ti a je eyan takun takun tabi awon jagun jagun alagbara e ri pe tan ogbori egbori efun abi safila fila abi la babo ni jejo awa ni pe ai pari e o ke ma ro po ti tan o ani aseme ni aseme fun ti o fi dijo mejo ke la fe se lale yi ko ju wi pe sopo nu awa ti a nsoro yi iriri ni won pe lagba iwo to ba sambi ti an ti bi o to lo mo to ni won pa o tasiko to ba to ye ko yoju ba de ti won wa nbere tan lowo re iyan pada ma kaba ma o pataki julo awa ta nile ta loko lasiko ta wa yi bi eyan o ba joye ninu ile ogbodo mo itan ile ti an ti bi o to ti joye toro patadi awon o bere lo re agaga to ba tun ala latako ta latako re ba wa mo itan ju o lo ogbon wo lo ta si opolopo awon ti an ja ijale loni elomi ti gbogun bi e ogun baba nla re o ti gbeta ngba ti oyojumo awon alejo eni o wa ma pa itan re pe baba wa bayi ibi bayi lo ti se wa ibi bayi lo ti se wa ojagun dele yi ni yo pitan yo wa pada je onile onile ngba o ba ri pon so tan pa eyin te ni se gbele se wale mo se woko mo e ti pa okoti o wa je ki o mo se wu en to ya ki mu yi wo lale yi enu riri ni ngba ti won to abule fun yan bi ke eyan o gba yan mara pe wa duro ti mi ma baba nse se ngba na sugbon gba to di pojo ngori ojo odun gori odun ma gbogbo baba yen ti lo tan en to ni won wa duro ti un o ti abule 17 en to wa duro ti yan ko te nkan kan o sugbon gba ti eni ti o wa duro ti yan wa duro ti mi o wa ni gbogbo abule 17 baba awon loni won wa kokolo toro plot meji
1: ti a ba ti a toro plot meji won ti lo wo abule kokan sa gba ku nbi abi o sa gba mo ngba tawon ti an labule gangan tawon o wa mo bi a ba ti wa ri ti a toro plot meji ngba ti o ba to bi osu meji awon bi ogoji eyan won kan lo nu abule nu olonde o won wa nfi oko en to mu baba won do oko won won wa nlo fi gbalẹ oko baba to to abule meta din logun eni an wa nlo awon ti an si labule ngba ta won omo tan mo ti an ba ti wa gbo pe awala wa lati ayin o a fe gba nkan bayi bayi o awon o pese bi eyin na le fun wa sugbon gbogbo eni pe an ba se nkan koko to ro pasiri ohun bu ko bo asiri awon eni wa tu asiri won ti tu o asiri won ti tu o sugbon n to ba ni lokan je bi mo se so oni wi pe en ti ani ko pari ija to wa n ro le apa kan ti n da apa kan si aso mo awon eleyan ni ta si le pe loloye ibadan aso mo won ni o wa de ni to je pe ini wa n tele won ni nawo le won lori pe e baba awon ni le nbe looto ini mo fi ni njo ye ka mo tan bi ta ti wa abi o ye ka mo tan a si oju opo le eni ti o ba pe mi lale eni ni e ti e so tan be se nbo ni le yin ni badan nbo loko yin ni badan en ta ise to lale inu nbo ni le yin badan nbo loko yin bo o le si de badan ogurugba logun akan o mo mo bi a ti se wa o o ye mi pe gbeti la wa ti se wa o ile akere mo si de gbeti mo de ile akere ku nbe ngba ta sise iwadi itanlu gbeti gangan ta ti mo se lo sibe a lo si oju oja ta ba wa ti oju oja de ni gere ta ba de a so tan ibi ta ti wa boya fun yan bi meji tabi meta tori ale fe so ti o fe san die ara n ta n doju ko ta wa na ba kaaki na ta ba n gba tan kaaki ta n gba tan kaaki ise la n se o awada ko e ku kale
2: Beyan lowo loro bi konko yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita ta gun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bato o se si bole seyan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se Ara ma gba pe pe pe. Aro ma legun. Igbese kan ma nkia ni pataki. Ka tete gbegbese ni kiakia. E da wa. La para pa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin da lamu. Ero gba lo le nbe faye o. Lati ma bi arun sa pamo si. Kan si toni toni aba healthcare. Egbe le baba lam additional gomina pinle oyo tele ni felele nbadan. E ka le ise. Mu joyin lola complete. Iworo ri badan. Telephone 08033715988. 08033715988. En ta tadu ale. Lo ma toni toni.
3: Mamene momina tu la mama korire dada mo ba sunu awon lanfani alojo wa
4: assalamu alaikum fun gbogbo musulmi ododo tin je ran lati lo sile hajj 2027 itele ati ilana ijoba saudi arabia ati ajo mission hajj commission ojo ti foruko sile hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu nkan damba sunu hajj umrah service won tun se eto umrah olososu umrah december umrah ramadan 2027 ni san die die ile se nkan damba sunu hajj umrah service ti piyama ibugbe to sunu masjid al haram makkah ati madina onje ile wa siara ofe onigbadegba pe baba ile ise nkan damba sunu hajj umrah service rin ajo itosuna ati ise to dara lase lati ibere ti de ipari ise rin ajo yin e yara wa foruko sile si shop number 1 oloya shopping complex ojabode nilu ibadan e pe wa loni tori 08034075325 ati 08123331119 nkan damba sunu hajj umrah service fun igbekele itoju ati rin ajo dide ile mi
5: Eti yin melo gbogbo eyan pile Oyo White Stone Souvenir lo ran mi sin yin lori gbogbo eyan to ti lukan wo lu Ibadan te ni kan re se te si nilo souvenir lori serisi to je original pambele te le lo ninu le te le fi sebun fawon oninawo gbogbo lojo ayeye won bi ari agbeyawo oku agba ojo bi isile ati fun awon omode ka so die ke le mo po jagidi yapa high quality stone mix blender garage be lori stone mix blender wa o stone mix yam panda
6: aso sudi yan le yo soka
5: back to school items souvenir bags high quality stainless pots ti doctor recommend pe ka ma lo niru asiko yi present iron awo gba lori lori serisi abomo for 7 dish rechargeable fans gbogbo irinse to wulo feyin ketra solar fan ohun elo ni kitchen ati ninu ile o si wo yin ka ba yin set up kitchen yin atun le ba yin se ti gbogbo color o si jora on kulele for the original souvenir pera nle ma lo si white stone souvenir ide ape odudua building directly opposite nnpc filling station ide ape ibadan bu raja lopo o le pe 08069134989 08069134989 white stone souvenirs debi on raja
7: o bale bagge o wole pelu steez Gentleman on the body system o bo tarigi akanse bitters e to ba orisirisi aisan bi a dota ninu agwa ara wo yaaja 50 bitters be ti gbogbo bere to da ti e mo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal david ka sise sise ki ati sun ton wa fe dogun ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sun rayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitters is produced by the 50 waves limited esileri da kaakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo office address wa ni plot 3 light and craft building basorun ibadan while our head office is at ojaja mall abraham adesanya aja lagos to be our distributor call 0704 318 3929 50 bitters nafdaki jolote

oni ki la ki bani tana la le foro lo eni oni kalu katosi en lembe mo ki ni ti le toko adaye ba le to yo eni ti osisi oni gba wore awana ni oloye ewenje igi adubi agbefa gori ite ti wanji otu olua wole badan awana to ni magaji ili olu oje awani ansi oni gba wore to yi beba wambo la tiri wan adubo oke ofa baba asale mbadan ibe ni won wa lati oje ibi eleni ni e ti lo gun okada tabi maruwa bo si je moto tin lo si oke ofa baba asale e so kale ni bi church kan tin bembe e ti ri akomo na wa legbe church un loke re kere ewe nje igi adubi agbefa gori ite number ilele pe won si 080 330 260141 080 330 260141 esile lo 08053459223 08053459223 bayin na ba ni nkan kan tabi ekeje te fe bi won iru aye wo la gbe ona wo la to ise wo la se ta fi moke eyan ma bere eyan to ba so pe osaye oni ton ti ku won o ti gbe si ni me wa nsele ni duniya o eyin obi wa papa te ni omo birin atawon omo kunrin ti o ti toju bo esimo pe ba meke ba toko ni afun loko ba meke ba ta da afun lada laye ijohun fun ra won ni won lasiko yi e wa ma kilo fa won omo yin agaga to ba jobin airanju mowo eni o ba nibi to niran nla fe o komo ba wa di pe yo ja doyan loju idire ti me fe soro omo birin kan ti won pe ni blessing awon obi blessing won ran le eko o kawe o si de bi fafiti si le to jade university omo birin ni ore kan ore ta wi

0: eka abo pada o so fun a pe blessing dele nkan kan sele ati joko di nira ati naro di nira ati bere o sese koda lo ba di pe bi o se ga gbigbe ni ha iru ewo re abiamo o bo se di pe an ko mo re won lo le ewosan to loko ṣugbọn gbogbo gbianju won pabo loja si o ha iru ki leleyi ngbo pe lenikan so fun pe pẹlu gbogbo nti won ko tan ra bo ti je pe looto e nri owo ra tori pe omo eyan la kan ni nilu abuja won gbe ko nbe won ni ki won o gbe lo le ijosin won to bere abemere ni abi elegbe kan ni abi kini kan ni ki won se gba ki won sawo ibi ti a to gbe lo ko ni koko ibe lenikan to wa jagbalagba nbe to je bi olori eleyun lo wa wo sakun oro wi pe aye ta mo wa yi aye eyin gede mo ni orisirisi ona ni a ti n toro omo elomi a toro omo lowo osa elomi ani nkan kan to je ti dile te pe bi oba ti yanju e adua re o le tete gba sakun to nwo e ba fese leto o ibe ni a ti a ronu kan baba oloye ewe nje adubi agbefagori ite wi pe ilu ibadan lo wa o si to je magaji ile olu oje eyan nla to loko ti o beru o ko ni orisirisi opolopo nkan bayi na ni a ti ba debe tolorun gbadua re e se je ka won kokoko ti e pe na pa won ba ti e gbe lo se ibukuku ti saye daro won ke si oloye ewe nje adubi agbefagori ite bayi kan sa bayi kawodi ngbo ni amo fe gbe wa oni bo ni ti nse bayi ni nse bayi ni nse igba ti o salaye tan baba ni e je ka won o bere lowo fa ki lo ko re ki lo ko ye won bere won si so nti won o se gbogbo eto ti won o se pata won so ye ti ona won ibe ni a ti bere wi pe gbawo ni ka won o wa baba ni ko po dada ko won o foju kan o tori pe ko si bi ti afefe yi fe de si afefe oni fe ko mo kan gi oko la ko da ko je lu ebo lo wa bategun adua ati gbogbo ntan ba se to ba ti re ba piri lo longoji nti se yo fi lorun lele won sa deun yo wo awon eleyun won fowo ranse si an ibi ti baba ti bere re o awon etutu lorisirisi ti alawon o se bi an ti nse e ti won o gbe lo diesu atadua re pete ti won se be ni an ya gbogbo re sori aworan foran video won si send e send to gbe se fun won eleyin un wo leyin to wo adua to se re eje ajo gbo
1: e si gan ni sir be ni mo ri gbogbo awon ko e e se olo a ma fun ni se o ron ni pada leyin yo e se gan ni mo dupe o emi na le send e sawon ti won ise esugun mo dupe olorun ma fun ise o oda sir
0: leyin ti a jo soro tan ti baba yi sadua ewe je adubi baba ni ki won mo kan bale wi pe ala to mo nba lamojumo yo ri orisirisi nigba ti a fefe etutu ba kan eleyun na ri video bo se send e si omo ni bi to wa re gbogbo adua tan se won ni ko mo mo sami bo mo ti n gbo lo na sami kile o to mo omo yi lala won lo so pe ori iya kan to gbe epo pupa wa pe ko won mu epo pupa won si gbe fanu ti ni odo ti n fe siun a je wi pe adua ti gba o kile le omo si omo ti o le dide o bere si dide omo ti o le jeun o bere si jeun omo ti o le de e se gbonse o bere si lo je je je oni bo mo se ki phone mo le re o to pe won wi pe gbogbo n tohun o le se tele o ti se o oro re lenu baba ti o be ewe nje adubi nse e tun gbo nti so lele keji
1: ah e se gan ni mo dupe o dupe o nu mi dun gan tori omo obirin ti o se kini na o ni ohun lala loju loju alaun ohun ri ti won gbe koko pa wa fun ti won wa tun gbe fan fan si pe fan wa fe so won gbe koko pa won fun le koko pa mu pe fan wa fe so won wa pe ah emi o je mo tun me ni won ba oye temi mo wa pe o da pe won fun lero ni e ani won de fa fi itura ti oni bo se jiba around the fere pe ya ihun o nje lowo nsin ni lo so e se gan ni mo dupe olorun a ma olorun to ti fun yin se a pada ma fun yin se olorun ni doju ti oko jesu olorun ni doju ti o e se gan ni o
0: iroyin ayo oni e so fun baba ewe nje tinu baba na si ndun wi pe olorun seun baba wa ni ko si bi tadua e ti gba sugbon beyan ba ti de bi ti faili e wa o se se kadu o mo gba ketete yan ba ti kan bi ti faili re wa bi igba te yan fe ran je ko ni ki se mimo se tawon na igba tolorun ti pe odo tawon ni yo ti ri isegun ati wosan lo je ko ri be olorun gbadua omo birin lati pase baba oloye ewe nje ige adubi agbe fagori ite ti won je otun oluwawo ile ibadan bi won na ba wa fe dodo won lati oje eleni egun okada tabi moto oke ofa baba asale abe ti nlo de aje aborita pirin eyan sa sokale ni baba asale e ti ri signboard won bagadagbagada nbe oloye ewe nje ige adubi agbe fagori ite otun oluwawo ile ibadan general e kan won la tabi ke kuku pe won si 080-332-60141 ati 080-53-45-9223 080-53-45-9223 aisun ni di amole
2: baba pere apo ni akoko wole ke oluwawo Olubada omo ilu akaran okun o ibi ewe pe nje tegbo fiditi si na ni adekoro ye kike adubi nke yo anuma bi eye okun o Olorun fe nikan se je nikan lo otun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adekoro ye igi adubi agbe fagori ite omo dida wa mo bu mo te oni sulo niyan ke yo ma se se ni ko ma je nbi e niri oja dada re nta ni won gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adubi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju anu je nbadan lati oje eleri egun okada baba sele oju source ni e ti so kale e ti ri akọ mo na won gbagada gbagada ewe nje adubi be tabi ke pe won sori 080-33-26-0141 oloye ewe nje adubi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
3: lajilu wa

0: bayi baruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori oto onu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o si so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 0803381008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa nse gbun ti mo so yi na nitori pe awon ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si ku riri leyin to ba n ku riri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan ti n sise eleyi to n se sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 0803381008 ati 0701821111 alafi ara wa oni gbadanu bu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le ti wa te ba ti de ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 0803 881008 ati 0701821111 aisan koni ka oro ko bi awo gangan koni te wa oro ko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: Wagilu FM 96.7 tan eyin ara ile wa mo ki yin nibi kibi te ba wa lale iya dupe lowo eledumare oba aji pe awa lawa asi dupe pe eyin la ba atitiri bra se nde iya chikito ati iya togo atitide lale yi a de dupe pe awa lawa eyin la ba mo fa koko idupe lowo gbogbo yin te n pe te ni ah ogun iya togo o se gidigidi lara yin o pe e dupe lowo won oluwa seun iya togo to ti wa ninu kulu wa lale iya togo e je ki awon eyan mo eni to wa ninu bi le
2: mo ki bi te tin gbo mi dede asiko yi pe a ni fe aisan lo gba o aisan ni fe ara wa se bugbe o
1: amen e ti ki won
2: e se oruko mi ni mama togo odun ni mimi ki se aimo fun oloko e ma n gboro mi dada lori oto sikito ni every wednesday ati tun de leni
1: iya togo opolopo awon okunrin lo pe lori oro toko to kere oko ti o sa wole oko ti o sise igba kan awo kan a de dupe lowo olohun pe awon to moko won logan oko won ti pada si won lowo o da ki le gbo wa fun wa lale yi
2: e se olotu le ni bayi ni se akoko so nipa arun kan ti won pe ni sangun sangun tabi romatisin tabi awoka opolopo arun tan so ma n damu awon baba wa aba awon mama wa awon agbalagba lo ma n se lati bi 50 years lo lo ma n damu opolopo awon eyan
1: ni arthritis
2: romatisin arthritis bawo lo se ma n se yen ni mo fe salaye fun yin fun e te ba wa le te ba n gbo mi nisin iwo to ba po ni aisan tan pe ni romatism wa ri pe oruko ese mejeji a ma ru e wa ma complex pe orukun yen ru e o le ni lati bikan si bikan to ma rin lati opo na kan si kan wa ma joko tori pe egugu ese yen ru e telemiti e ma be lati eyin bayi
1: lati bayi
2: telemiti ma bere elomi o le gbe ese yen mara rara diki se po last dent tiki se po ni aisan kan tan pe ni ropa lo ro lapa ro lese sugbon ko le gbe ese yen mo tabi elomi wa to ni arthritis a ri pe isan ese yen ma n fa ohun a ma complete san ese yen o ma n fa ni gbogbo gba eyin te ba rin pe ni awon aisan yi tori pe arun so pe tumi sita kin fi esile bo mara kin pa aisan so te ba pe ni awon aisan yi e kan si wa ni ile ise wa mo ni ile ise office mama togo wa ni academy olomi si e ba ti de academy olomi be ba n bo lati iwo road te ba de academy olomi e bo le e ma so da express o ego bridge kekere e so kale pada ni o ki e wa pe ero bani soro mama togo 080 3588 1010 30 ke mo se se alaye lo opolopo elomi tun wa tan pe aisan kan ni aisan ito atoju o laarin ale si aro elomi le to ni 7 times five times omi te mu gun ni duro sara yin iru eni bi a ma complain pe o nru o ngbe tiro kan bayi ba tin sele o so mo pe to atoju to n to yi o ohun lo fa bo se n ru bo se n gbe ki se pe o ti lo ku aisan ko gbogun sugbon gba to je pe omi to mu ko duro sare elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni aisan ito sugar elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni prostate enlargement elomi ni prostate cancer to je pe to ba fe to bayi to yo ni jade to ba fe to ito yo ni jade a try to yo ni jade opolopo agba ta tin polowo yin apo awon opolopo awon yen ti won believe won ti wa won si tin dupe won ti ditu sile eyin te ba pe ni awon aisan ye kan sile se mo motogo pelu ogo olohun e de dupe fun olohun oba de ile to tutele ni eyin okunrin te le se dede se kan sun lo
1: 1 minute no do
2: ti okunrin ba kole fun obinrin ti okunrin ba ra so fun obinrin to ba ra moto fun obinrin ti o ba si eto e dede obinrin oni like
1: to ba fun nipo kipo ki to se pataki
2: okunrin oni like iru eni be o nitori pe e so pe awon obinrin ma so pe ajoko teru wa pataki eru ta ajoko ti na niyan ti o ba ti si eru yen be mo ko soro
1: okay
2: won to ba pe o le se dede ati dada o le se eto e fun yawo eni le kan si mama togo mo ti ni ewe ati egbo te ma lo te de ma dupe fun olorun oba
1: o da mama togo sheri oro pe won to atogbe yi ki le ro po n fa
2: e se olotu sheri nkan to ma fa ito yi o po akoko na aisan kan ma n pe ni atosi iyen ni o ma n dikeyan to sere sere sere laarin 5 minutes atolotọ mi ti oloyibo n pe ni infection o le fa imu gan iseto yi na teyan ori toto yi gan infection le fa staphylococcus le fa awon arun ta le ko latara teyan ma n ko latara ibalopo okunrin atobinrin o ma n fa keyan ma ri toto dede mo elomi de ni
1: syphilis
2: staphylococcus infection ben bacterial infection lori sirisi ben o le fa ki ibi titọ tin jade ki to yin ma le okunrin de ni prostrate enlargement yen ma nse
1: okay
2: nikan lo ma nse to ba tin sele a di pe kuro eni be ma ma ri toto dede tabi okunrin to ti e wa je pe yala boya yawo e ku ni o be an kan sele ni o o wa ni afani laarin bi odun marun odun mefa lati mi to obirin mo pe o tin ko letter si prostrate o
1: so o se pataki okunrin ma dobo
2: o se pataki
1: so that nkan to jo mo pe o prostrate de o kini ko kini
2: ko ni le sele si okunrin be
1: ni le sele si
2: so olorun ara wa lowo nkan to le fa niyan olotu
1: o da awon to ba wa ni kini ton to le mewa yi to ba ti kan si mama togo en so pe olorun a gbogbo
2: be ni olotu
1: awon na a le ri
2: be ni
1: o da e je ka wa wo eleyi te kokko so ngba te wole nipa yi ti ti egun mama son won egun mama ro won to ma wa lati ibadi eyin lo si sale je ko nse ijekuje lo nfa kini abi je di
2: be ni olotu se ri elomi like nkan to dun gidi gan te ba de ti like nkan to dun iwo lori minerals lo mu iwo lori pa lo je iwo lori awon kan to dun to dun to dun elomi like e gan to ba de ti mu nkan to dun pupo ju o di pe ki ro eni be ni aisan kan ta npe ni jedi jedi elomi de ni ko ti e mu nkan to dun to dun sugbon ni kaluku ni aisan ti olorun ko mo lati odi orun to ma ma baja elomi o mu to dun be to ni aisan jedi jedi ti enu die gan ti yo ko je pe o ti to ba ti lo toilet ba ya ma fowo ti sinu ni
1: uru awon ni eya togo se ona abayo wa lodo yin
2: ona abayo wa
1: mo ran tin si pe o ni enikan eyo ko si meji to ti so pe ka awon ba se ga bayi kini to wa ni enu ibi ta awon tin yagbe akojade sita ta awon ba wa se tan awon ese wa fowo ti wo iwo san wa fun uru awon ni be yen lodo yin
2: olotu iwo san wa fun se ri ewe ati gbo ta awon baba wa nlo yi ti won lo lati jo si wa bakan na e o lo te yin le mu mi ti se kan ti baba mi ti fun mi ti pepe pipe ti e ba ni enu odi to yo seri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa
1: ogun
2: ta ba jo ise itan awon kan ni ke ko lo busi iga te ba su te ba su e busi iga e fun ojo meta abi e le mi de le se o le suga le meta lojumo try ko busi nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yin olotu
1: ya togo
2: a wole
1: won ko bu kini e won
2: ise baba mi
1: ni won da si won tun se ga won da si
2: won bu si won flush e
1: won bu si won flush e
2: leyin to ba meta
1: to ba ti pojo meta yen
2: to nko
1: won ma bu kini e sinu eko
2: ben ma
1: won ma mu eko yen
2: nko
1: ta nso yi to jade a wole pada
2: be ni
1: e ri pa ti so nkan nu laye yi gbogbo awon nkan bayi ta awon baba wa gbele eyin iya wa lowo kọlọ njẹ ko kan awa na
2: ami
1: o da iya togo mo ti gbọ pe kini yen to ma nyo yen o ma nje ki kini omo okunrin saida ko suki abi ko ma le gbe ri dada abi kokunrin yen ma se ko to gun ori obirin o ba da towo ele
2: be ni olotu
1: ona wo lo le
2: seri awon aisan opolopo aisan mi ma nfa isoki fun okunrin ke bi awon oro ta ti so si waju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara eyan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma nfa kikini ma suki tabi jeri je na o le fa ko ma sunki to ba de tin sunki e ti mo pe kini yen o ba ti kere ju obini oni like e
1: ah ko le kon le gan
2: so ani awon kan te ma lo fun yen na to sunki yen a jade pada tori pe ko si nkan ti ologun afi ti eda oba mo ogun e loku ogun iku nikan ni o si
1: ogun
2: pe go be ni ko so ogun iku gbogbo apata
1: ajulo olorun ni
2: gbogbo nkan ti olorun da o da to je pe o da ko dogba elomi a lowo elomi a bimo elomi a kole elomi oni ni kankan sugbon iku yi
1: opin dogba atolowo ati talaka
2: o la fini eje ka se daada
1: ka ma ja bi si ti
2: ko won le ma so ti wa na ni daada
1: so apart from pe o ko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti sikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini kan awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
2: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere latun sugbon nkan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yin to ma fun ma sanra ko si nkan to ba ri lati lo fun kini na fi sanra be ni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o e ma fi kan ori o ta ba nto omo to mo ba kere ta ba se bi mo baby wa ni eya e ma lo awon ago ifun to ma to 2 months omo ya ati put on weight gan so ani awon kan te ma lo fun kini
1: se kini na le se o le je ko ko na put on weight
2: be ni o
1: ko ko na tobi
2: be ni
1: that means ireti nbe ati pe ona nbe fun awon okunrin to je pe oko won kere
2: be ni
1: ti won ba kan si odo mama togo
2: be ni olotu
1: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
2: a dupe fọlọ
1: e to ku e de nsuki nko
2: ikan na ni atotunki to suki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size ti won fe won ni lokini yen mo because so ba tun lokini ya tun ma tobi si to ba ti tun tobi ju problem ni fobirin
1: hey ko ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won a dun gan won a de se kini won ma ko si mama togo e je ka pe number yin ka to kin to tu bere awon ibere kankan si
2: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080 35 88 1030
1: le kan si
2: 080 080 35 88 88 1030
1: ya togo awon to wa ni ilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te nse fa awon to wa ni nigeria mi
2: be ni olotu awon to ba pe wa ma ba won send ogun won en to ba fe pe mi lati do ibo
1: okay ma ba won send you to ba ti so bo se nse won e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
2: no a ma we bill e
1: e ma we bill e okay to ba fe pe yin nko
2: te ba fe pe mi lati do ibo +234
1: okay
2: 80
1: +234 80 80 35 35 88 88 1010 1030 okay number tem I forget iya togo niye eyo yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo nso won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama togo wa ri pe oku a se kini atobi ade to wa de raye lati te kole fo obirin yen gbogbon iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni eyi ta awon ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama san e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iwo to ba tu wa se kini awon to nwa omo npe mi iya togo pe se le eto fun awon ta won woju oluwa fun mo ni
2: a ni eto fun awon to woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti mari lojo to ti pe to to nsun kwa irigbejo to ba kan si awon arun kan lo le fa idaduro to lolohun o ki se ka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara olohun e si finu so yin e fe yin gbomopon opolopo okunrin mi na do e wa to je pe agan lo fun ra e idi ni pe nigbati nkan omo nkan to ma ndo to ma produce omo lataro okunrin ato si obirin eleyi o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ti o le ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
1: okay
2: te ba npo eyin okunrin te ba npo ni irun kan bayi boyo ni watery sperm low sperm count e kan si lese mama togo pelu ogun olohun e dupe fọlọhun a de ma tojo ko ati yawo ni lese wa to da ma bere be lowo oko abe lowo yawo ka le meni ti o ni pota ma toju ti everything fi ma wa okay
1: oda oda iya togo so ba wa sodo nse le sayewo fun won
2: be ni a sayewo
1: oda e tu wa pe number ile ko si ka to dide nle tori arojo musolokun 080 080 1010 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yin olohun oba mi a wa pelu wa alaafia ara wa ko ni gbọ danu ni ara wa alaafia a to peye la ma fi ma lu ojo e se o da

0: Ewi jẹ ogun wa. Kafiwi ati gbo sitoju aisan tabi aro to le ma ba ni jalagun ara. Baba oloye lọlọun firan o. Eni ti gbogbo eyan mo si iṣan ni wa yara baba kaju e. Mi ta ti ma ṣayẹwo gbogbo eyan mo to nse won. Ka to mo ru itoju ta ma fun yin. Akire fun ta le meji. Tete ma bo bayi o. Ba o lo se nse e ayo orusun. Egbe kori to nso ni. Ka ma ṣe yo sere sere iṣu apa iṣu ese tin fa ni so. Agaga wa mo kuri to le tate kole. Ma do ni yeye lojo obirin re. Wa yoju si baba oloye iṣan ni wa yara. Iṣan yi lo gbeje wole si gbogbo ri kiri kiara. Iwo na moju to ko to da ogunle. Obirin ta iṣan ba lo ko ti da nkan si lagwara. Ki nkan alejo o ma ṣe dede. Abi ka ma woju Olorun fere pe yawo baba oloye. Iṣan ni wa yara baba kaju e.
1: O le ke baba sori number yi 08067958800. Bo dada le kan si 08067958800.
0: Baba oloye

0: gue office wa oyipada awa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa awa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi kini baba isanwa ya ma gba ni mo re lati ka wa ni le ra pepe ni kini nda wa la mu nu agbara re yala isan lo nde wo ni ati bere ati rin o ti disoro fun wo boya wo te wa leri bed ati nero dide afi ko fo mu nkan ko to dide gbogbo eyi keyi yo ti nda la mu lagbara yala ati bere mu nkan ti dinera fun wo ati nero ati buso kini si buso keji o ti dinera fun wo boya wo te rin won ku won ku o n te guluba guluba bi ba to te ti dabo lese ti iwo ti e ni mo paja paja lowo paja pa lese e wa se ayewo boya ofa lo ti e wole si wo lara ti wo mo orisirisi ofa lo wa ani ofa sakatu asi ni ofa ade asi ni ofa baba asi ni ofa oje
1: ofa arukane de wa ton ma gbe ni kaakiri
0: ti ofa baba abofa sakatu to ba wole si yen loju asiri ti mo ri gba ni lo me lodo awon ilu ya ya mi ni lo me agbole won won pe ni koju omole iya ya mi ta so o ti le ni 140 years fun e ni ko u ba da bere asiri itoju oju ni mo ri gba lodo ya ya mi e wo wa ti ipogoji odun o ti ipo mo ogun odun o ti logo boya wo ti ri awon kunde kunde ninu eyin ju re ta pe ti ti akoba fun legbe ati rin e kawe ti dinara abi ati rin e wako lale o ti dinara fun wo boya bi kurukuru ni won ri bi abi bi won ma ri bi oye
1: nigba mi kokore ayokele ba irin reje a ma fa itoju oju te pe oju eyin o ni rin dada abi ki nkan o ti a le si ni loju tabi ki o dabi e pe won da eru si yen loju
0: tabi ki oju ti o lewo won le pe ni cataract loni won pe ni glaucoma lola won pe ni pterygium lola boy wo ti rin yen kan to ta kini di o loju bi tene bayi asiri yen ti wa ni odo emi
1: baba oloye
0: to ba ya ma pe ni isan ni waya ara o si le pe ero bani soro mi
1: 08067958800 08067958800 boya okoro neje ni te nda won laamu boya bi o ba ti wetan lo ma yo ara bi pe iyen fi atapara be la ro si ma yun e
0: boya wo ti e je ni to e bo ti wole oko o ti le loro mewa o ti ju be lo te pe yala ti wo ba ti fe ri nkan sun re ara ale otun ara ale osun won ti mo pin nkan ti fe desi yala gbaja niyan nkan ti odo ti e bo se lejo to ba ri 28 losun yi o ri 22 ni osun tin bo gbogbo awon oru kan bayi a ma si dinner teyin fi ri ere igbeyawo yala boya pe wo ti e ri kini kan nunu re bo se yisotun ni yisosin gbogbo oru awon kan bayi ko da to yala boya o ti e je lomo okunrin te pe se kan sun lo laarin seju kan si keji wo ti da to wele e ngba ti o ba je ko lolufe re o gbadun re bawo ni wo na ti fe gbadun ara re
1: jedi jedi ni telomi
0: elomi de ni yi omi lobolobo to wa la romo kun to ye ko sanfani to ye ko domo elomi o le domo won ma ni ko e ko seyin be telomi o ti e ti san tabi ko won ti e sakesi pe nkan omo okunrin re o kere joju ori e lo o da bi ke yen ore 15 na ke yen wa tun di gege be lori wo mo to ti le logoji odun yala boya won ti e ma si eyo bo si seyo sele sere abi ke yo ma sekun si onun ara tabi ko ma seyo ni emeta emefa won ma to ije ode okun ni kojumo to mo
1: ogbe enu ni telomi aero osun dede ni telomi
0: gbogbo awon oru kan bayi a ma fa ilera si eyan lagbo ara te pe yo fini salafa bo se ko se olohun ni jofa aye o ba wa o fa le wole telomi lara te pe apa kan se kini da sele le ati wa soro eniyan yo dinira ni la ma fi pari opo etegbe e ma je ka bora pa e si ma je abora omole bo ba ti gba kaadi wa pelu owo perete a se ayo fun lati mo bi ti nkan yen lugo si lagbo ara yin
1: to ba fe ri emi baba oloye isan ni waya ara gbogbo aye a ma pe ni baba kaju e a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi o le pe ero bani soro mi 08067958800 08067958800
0: I say okay to be kuni fara nsi gbe
2: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maru Wanzo
3: La Balabani Wahoo
4: Colonex International

0: ti mo pe abala meta le to ipin si
1: baba won ni ki lori won ni ki
0: abala kokan lori eto yi
1: lori to tu arusa
0: la bala gbe wa de be ta ti ma lanfani ati gbera wa de nu lungu
2: ilo be na so fun wa salaye
0: e wa ri abala kokan lori eto yi o pin si orisi bi meta si merin o
1: won sa boda wa lo la gidi
0: agbo ti job connect nbe nbe
2: bawa ki lori lo be na
0: we de eyan kan wa to ye pe won ni ise to le fun je sori tabili awon eyan kan lasiko yi
1: aka o pe se o
0: awon kan wa to ye pe won o de ki nsole ti won ba ri ise won a se
1: aka o pe se o
0: agbo ti job connect ayi ba ni ise to le fun je sori tabili awon eyan kan e kan si wa loju opo number ti mo fe pe yi 0806874932 0806874932 agbọn toro moran na ogbeyin bi ati lanfani ati funra wa ni oro moran je
2: solo lagiri
1: eyan lo sugba o
0: e wa tun re agbọn ti ka se eleyi te ti tu ti gbenu sowo e tu lanfani ati gbenu sowo be ti mo gbenu si e mo pe ka se o ja yin tan mo ri code te si fita e ti mo be yin o ba ti mo te se ndara po fun igba kokko *347*1004*2#*347*1004*2#*347*1004*2#*347*1004*2#. Be se tare te ba ti te code yen sori phone yin o ma gbe yin lo pe okay o ma gbe ti lage luwa M1 be ba ti mu wa yo wa gbe wa pe se USSD le fe se ni abi bank transfer yen be ba mu yo gbe orisirisi etimo bank transfer bi yo wa generate account number kan yo generate e fun yin account number yen to ba ti generate e fun eyin nikan lo wa fun o yi si loju bi 40 minutes lo ti o fi expire iye te ba fe ta e fi si e send e sinu account number yen te ba ti ro fi si be ba e ti ta nu ni e ti ta lowo kan nu ni
1: ninu awa
0: tabi ke lo soju opo website www.cashier.ng www.cashier.ng oye lo ma re cashier si ori pe eyan meji 25,000 oye lo ma re si be ba se re si to yo so fun wa pe okay ko to mejeji ayi
2: mo le dadun la ro
0: ti ari pe ki sere oloyin o ladun lapa bi n tooto
2: kani kinu
0: eyan fofo abala keji lori eto imlabala shokoyokoto ibi ati mo ri ati mo e ti e ti won ti e ti bere gan e mo gbawun run aroma yen pelu sike oke tola ti o ti lanfani ati gbe yin debe e mo pe baba tin wi gbogbo e na ba ikuda ki yan kan mo rojo ki yan mo fi nkan panu a ke tun wa se nkan panu lasun eyan o jeun eyan o yo ba kan ni
1: iya mi lo la bo si o da
0: ire gi gangan niyan to ye pe oluwa to si edo to nti olamilekan ba nde le fi mu sike ni ore apapa ndodo ke kuku se pe boya ke se tori nkan meji tori ounje ina ni abala se egbe yoruba na ogbeyin ta ti lanfani ati ma kora wa lase ati se yoruba ko ni panu o
1: dududu mi ayo ko kirun
0: abala kerin lori eto yi abala orin ijemo ke agba ibi ati lanfani ati gbadun orin awuja belo
2: bẹẹ
0: ti ri ipoloyin ladun tooto.

0: ta gbe yewo re
1: ajadi titin o
0: abala gbere wa debe abala akoko lori eto ise eyan ti promise yin ni nkan ri to ye pe a o si fi yin lokan bale pe gba ti o ba fi dojo ba e musuru kilo ngwa kilo nfo kilo kilo kilo ngwa kiri ma fun e mo wori ma fun e lojo bayi bayi bayi bayi bayi bayi to si je pe o pada ja yin kule e ni ri ja kule agbara olohun oba mi to pada so pe ah e pe ko gbe ko lu yin mo sike ni soro lele kan ko to di pa lo sunju oja sugbon ko to di pe sike o soro e mo gbagbe ati lo mo ta cash o code te fi tare *347*1004*2# loju opo website www.cashier.ng www.cashier.ng loju opo ti e fi ta chike bo oke o ngbadun re
2: mo so le kan pe bi mi o ni mu kan ni pato tori lagbon be yen na oju ti ri to sugbon mo kan fe mu kan lati fi se akawe
0: okay
2: kola o ro bi pe o fe sanwo ile
0: okay
2: owo yen wa ku die ku pe to ma sele iyan o sogun aye ki de ti kankan opolopo wa lo je pe expectation
0: eyan lori promise and fail me ki sogun aye o
2: lori je to nse opo gba lo je pe nkan le ma wa bo se ro lo je pe ngba todun o ba fi kaju owo ile le ma ti yoju eyan kan wa promise e pe o wa reach out awon kan to mo pe o sure fun won bi o ba te wa bo bo se le ko worse to bi se bi ru nkan ti wo nilo lati ko yen
0: abi
2: wa sa pe won eni e wa ni to ba ti dijo bayi pe mi abi wa rowo mi koda opo gba gan elomi o tun ni drop account number sile iwo kan ma reti owo nti e ni pe after all account number ti dodo eni yen ko wa dojo to fe sanwo ile gangan ko wa mo pin keni mu mo gbe o si rowo
0: to si so
2: pe si agba kan le mi ju yen lo awon elomi iru awon kan beyen ti sele si won nigba ti won ri anfani orisirisi awon anfani yen de re o le je anfani je pe kan lo ma nwa eyan tun le ma ri iru e mo lopo odun sigba to sele yen imagine pe eyan kan fe travel boyo awon fun visa wa ko wo flight lo wa ranse si wo pe to wa kole jo be ko ni be ya ni lo ko wa ri nkan kan fun ni asiko yen ko si bi o se david tin lo nti o ran ti o gbagbe e o
0: ko ni gbagbe nkan ba yen yen gbagbe
2: yo ma ran ti pe eni yi o se fun ngba yen o se fun o ayo totan ni ran ti o ma ran ti kaluku yin o yo ma ran ti iwo to se fun pe opelope lagbaja lara mi eleyi bayi ko ba tun ti bo mo mi lowo elekeji ti o si se na yo ma ran ti o na pe to ma se ni to wa ku mo ko won ni won se sugbon ibi ti mo wa fe lo gangan ni pe nigba mi awon kan je newly shon pe won kin ni
0: be ni
2: ta wo si mo pe ko ye ko je boda lagbaja ko ye ko je gbon mi mo mo ye kan gba salary now
0: be ni
2: mo mo business meta lo ni ninu business meta yen lasiko gba ti wo pe yen o le mo boya business kan lana lowo lowo lowo to pe won gan iya ki ko lo sa iya to n da po mo ra won pe ki nkan le jora won so fun di eyi o ti sele si mi awon igba mi o ma n duyan mo ti fun yan ni nkan ti o ye ki n fun ri latari po o se le ri po ma se ran lowo fun mi lori nkan ki se bi un tele ma ro toro lo mi kan le bi
0: ki lo ro pe mo ro
2: o ma ki sacrifice nkan to mo pe kini o precious si mi
0: okay
2: o wa wo pe eni yi nilo e lasiko yi o da bi trade by barter ni iwo fulfill promise ti e eni yen o fulfill promise ti e n to si ti fun o ti lo ko se gba pada
0: kini wo wa kokoro ro pe mo ro le
2: kan bo se mi kan le mu mo n to le mo ro e se yu so fun di eyi opolopo gba ni iru nkan be yen lo ti ma se ta ba se oju opo yen wa gbo lenu awon eyan orisirisi nkan tawon na to ti sele si won latara pe eyan ko se le ri fun won ati len ton se le ri fun pe won ba send owo boyo wa hospital o sick temi re si pada bo si latari pe n to se ileri n temi wa fe so lati kaje oro mi ni pe ti e ba ti mo pe agbara yin o gbe lati se le ri o san ke eyan ma se le ri yen ju ko se le ri yen ko ma wa ri le ri yen mu se at the end of the day to ti o ba se le ri gan to ba se won oba ti agbara e ka ni ore fe niyan so bo yato eniyan ore ti e
0: beni
2: nigba ba se so pe nikan promise wa ko fulfill yi na lara re na latun ti re lomi na to ye pe yo promise wa ni ko ni promise wa ni nkan a kan dede ri ore latodo eniyan
0: beni
2: elomi kan le send owo si e unexpected pe ah je n sa nu omo ile ni even bo se ko kere to the fact pe eniyan o promise e ki se ko focus si o kan dede wa ni
0: la fi kun oro re sike awon ede yen kan wa to ye pe mo lo ba won fun yin lowo
2: tori won ni si
0: ke se pe won ni se to ba ti lo ba won bayi won ti ri won ti gbolon se seda won ni abun won o won ti ri bi eni pe o tin fa won ni problem bi en po fe pa won sugbon n to le lo ba won fun ni wi pe won le juwe bi ti o ti so rire won le juwe e fun won kan lo connect won sugbon jo to ba ti lo ba won pe ah oniro ona lowo ah o tin sewon beyen o tin sewon beyen mo gboro re lo
2: o fun de yi ka mo se ileri ti ani le muse o san ka mo se ileri iwe oro olohun mejeji ti gbogbo agbedani atawon se se gan gbogbo won lo so je ka mo pe ye ki an se ileri fun yan o dabi ko n da majem pele niyan ni ko mo wa mu majem yen se mo nkan yo ko da ka niyan won ko ma ka si gan o ti se niyan indirectly because owo fun re lo lanu e to promise pe nkan bayi to ba lojo bayi yo sele
0: to ti ri temi to sele se mi ti to sin o yato ti ti e yato emi ya yan logo ni o wa so fun mi pe se bibi owo mi ni mo si nilo re asiko ti mo si nilo re si o ni ti mo fe fi se ni o wa so fun mi pe nigba bayi ki mo wori pe owo yin riba mo ti wa fokan si pe n ba gbo lodo lagbaja yi ma fi se n to ye ki n se ni temi ti yin toto jo ti o da fun mi bo se lu fun pa niye fun bi osu bi meta sasiko bo fun mi lowo mi ki mo fe bodo nfa so
2: so ti arowo yen gbe
0: eh mo pada ri gba gbigbon ki mi o ri gba ni
2: so o ti tan lowo eni abo
0: o ti tan o ti mo gba tan
2: eni lowo gba e to ku ni
0: pe dada o le ja
2: o je pase kan na
0: o ti da o ti da o ti da o ti da eh olamile kan bandele jagbola todo re
3: ekale in to ti esele se mi o phone na ni mo ni the phone eni o si promise mi pe o mo ra phone fun mi emi te ni pe ah mo ti tu owo die jo pe ah emi na fe ba won lo iphone kan kan ba won pe mo ti tu owo die jo pe ko ba n fi die yoku ko ba n fi kon ni o ba ni ah ki n send die ti mo tu jo ki n send die so ipo mo ba bi fowo yoku ko mo ba send you o ba ni ajo bye bye bye ni in wa pade ohun ni iworodo in wa gba phone
0: o si ri
3: eh egbon mi ni
0: okay
3: omo iya ni omo iya omo baba
0: so o fi cash out ni
3: bi mo se send owo sinu a ba di ojo na o ya ibo ni kin ti wa pade e mo ba pe wa go titi ko gbe mo ba pe mo se igba to ya lo block fun mi igba to si wa pada ya igba to pada ya ti daddy mi pada gbe si to pada se o pada pe nkan kan bayin ere ni ah kini kan ohun sare ni dewo ni joyen ki wa rede to fi wa paro fun mi pe o fe bo ti gba bo se tu o tu gbowo lowo temi gan ni emi ti se pe mo fe fowo se gan kan
0: oda e ja borin
4: imole de oku

0: mi olorun oba mi oke oni pa karame mi ati yin karamo wa ta fi sako ta fi mowo ngboro
1: mi o mo tu gbara mi ron mi de
0: loju opo Facebook mo ri abadunrin adeniye won ni you people are doing well e seun o Rashid Aderin to won ni Rashidat Aderin to won ni e ka le loyin ladun leto e ku ise opolo lagelo FM ko ni baje ku eto sa da senator larifa only well done won ki wa amo tp won ni e ku eto an gbadun yin o
2: ti won o ba mi de mo la
0: o de adegbero ohun ti mu tajero lo nti e
2: o ma so general ye da ki e lo won le mi titi omo ba won
0: e ga soju opo le sugbe ma gbagbe eleke lomo re cash e si o gege bi mo ti so le kan pe e tu lanfani ati gbenu si 25,000 lale yi lori eto yin eto wa loyin ladun e wa nbi mi lere pe bo le ti ta gangan e ti e wa moju tu be ti fe ta ke se nkan to le rara o *347*1004*2# se ti mu phone yin *347*1004*2# *347*1004*2# e te ke da e be ba ti da e yo gbe se fe ta lori lagelu ni yo gbe wa M1 te ba ti mu wa yo gbe bank transfer USSD emu bank transfer yo generate account number kan fun yin ti won send si bi message to ba ti send si bi message ori account number yi ohun le se owo si iye te ba fe ta sugbon 500 naira n le fi ta o boyo ni o le wu yin ke fe ta le meji ke fe ta le meta ko le lowura dada eta loju opo yen e ti send e sori account number tan ba generate fun yin 40 minutes ni account number yen o lo ti o fi expire be ba tete ta e tun sese tun te code yen ti won to fi generate account number mi fun yin na ni *347*1004*2# to ba jori website ni www.cashier.ng www.cashier.ng

0: fe forin yen le die ke gbo daada ni o
1: in today's
0: kan wa se mo ya o
1: oro re o
0: o kan jo ni se lasan o
2: asiko laye igbalaye
0: iwo kan je tin sise fa won eyan kan lati jaye won na jaye ori re won o fori re run mu pe ki won na mo jaye
2: asiko igadu re o
0: ise ise ise ise ise ise ni e wa kan be ngba kan
2: Bariwa
0: bayi to ye pe anjeun pa fun bi apere a wa nle alamola awa ara ogun fe ara won ti nu eran bi melo kokan se yo si mo wo abi apa
2: ore mi asiko tan
0: alaye se nja to se nsise to ngba yen to ba fe jeun eran kan ni o fi jeun olowo lawo o nsise to nrowo gidi o eran kan ni o fi jeun to ba si je pomo na lo fe je pomo kan ni fi jeun orisirisi lawon eyan
1: jeye jeye jeye ori e
0: o ba fe ran kan je yo fi pomo kan je bi o ba rogun fe to yo a ma soro re leyin pe apa ni o
1: ogun sa fe fe ki kono
0: pe bo se mo jeje kini
2: I see
0: bo na ti yi pada bayi tin jaye ori re o
2: jeye ma je mo so temi alagbawe
0: eleyi te n gbo yi
2: desile malabo
0: aye ori e latowo temi tope johnson

0: mo forin ile ke le gbadun e daada Abuja Bello in London
1: hello
0: oru ko nbe le tin pe aku ajin o
1: mo pe lati ido
0: e ka bo sori eto sa
1: e ti mo no ah koda agbadun Abuja London yi o
0: e seun
1: ebe gatin pe wo tele e be gafe beere ni e me nga ko de gori afa ko se bo so ye ah lo ko ni mi o ti ro kan mi ni o agbadun yi o
0: e seun
1: e le agbadun ara yi o
0: ami o ami o ami o oju opo te pe sire te ba fe da si eto oju opo igangan le pe si te ba fe da si eto yin eto wa loyin ladun abale tugba lori eto yi ohun la wa abala orin jemu ki agba ile ita tin gbadun orin Abuja Bello 0912370875 0912370875 lati le okere +234814249106 hello
2: hello ekweto
0: yes sir
2: agbadun orin Abuja Bello
0: yi e ka bo sori eto sir
2: yes sir oruko mi ni Adeniyi Omode latatipe awon inu mi dogan to ni mo ma ngbo awon orin yen sugbon ki mo fe ka fun mi e fun ni side 2 re
0: side 2
2: then
0: all right sir

0: afa bani se lati soka won ni eka ro eku ise opolo ogbeni Kola Desmond like record ti en lo lowo yi afa bani se lati soka Oladele Sunday mu iwa won ni eku eto lovely program more wisdom to you from Gbaremu Oloba Ibadan Akinboye Ogun ni ran won ni eku eto lati fi odan Alaba Yusuf woni eku eto Alaba oko yawe lati Olumi ina o se ndarapo mo wa e kan so wa loju opo Facebook Lagilo FM 96.7 Abala to gbe lori eto abala orin jemu ki agba na la wa yi ti n gbadun orin Awuja be ilo hello
1: hello
0: yes sir
1: hey dana mi o da o yin ti ri Awuja be ilo to ba gbo bayi e san abi le se bodu o en mi lo bi ti o ba se la mo kan lo yato igba ti e ko ni e jadi ta ba n gbo bayi ah san mo kan ti ri si record ti ara tun de be la ri ti Awuja be ilo o gbe ni gidi gan nigba yen ah Awuja be ilo o dun mi o ko ya so ron pe o mo lo se gan o mo si
2: ami
1: ko ti dagba ni pori pe ah o ti ni o san ni ade na o ti ni o san ni ade lo do
2: bene e se mo e se mo
0: tori pe awon eyan si n gbadun eleyi lo ma fi le die si hello
3: Hello.
0: Yes, sir.
3: Akwaje.
0: Yes, sir. Akwaje. O ko yin bele tin pe.
3: Lati baba sale.
0: Lati baba sale.
3: Yes, e ba so fun mo de. E ko di odo re mu. E nton so yin. A se gbe won pade yi.
0: Eh, le se kini?
3: A se a ma dada.
0: Eyin ati tani?
3: Omo de.
0: Emi ente so yemi o. Hello.
4: Hello, etale.
0: Yes, sir. Akwa jin o ko nbe le tin pe.
4: O wa ni e gbo ko e jara lati seyin.
0: E ka bo sori eto.
4: Inu mi dun. Awuja be lo egbon wa ni. Mo se gbo won la yi ni mi tu kan
0: eto yes sir
4: eto e ma gbagbe baba wa Ajilofa 6
0: lagege
4: je da ku
0: awon na o da pe en pe won ti papoda laipe
4: baba ti papoda Ajilofa 6 ti papoda wa ke ja o ti papoda
0: ben
4: Awuja be lo ti papoda
0: ben
4: Doctor Jera like
0: te baba risa baba mi sa gine e ba nki won dada
4: ah ago esegun
0: esegun hello yes sir
3: alefu ala jeku
0: e ka
3: bo so
0: yes sir
3: ketu na taro
0: yes sir
3: All right,
0: sir.

Ori gagaga lojo bi e. Ibukun Sanusi IBK Triple F. Iyawo Senator Aresa. Aresa 1. Gbogbo Osogbo lohun. Ara awon ololufe eto yi ni. Happy birthday to you ma. Egun lemi e mo po si ni ninu ogbon imati oye. E ni podun je ngba kokan.